0: Adalla mai sauraronmu a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum. Barkanmu da arzikin sake saduwa cikin shirin kwarar kira na yau. Ita dai gaskiya hanya ce mai kyau ko mai dorewa, sai dai tana da ɗaci don ba kowane yake son ta ba. Shi yasa ma wani mashahurin mutum ya ce ita dai gaskiya a faɗe ta ko mai ɗaci, ko za a ce wa faɗinta ya yi ganganci, ko ma sakarai ne mai yawan ƙauyanci, ko mutane su karɓa ko su yi dariya, da dai su zan kuka gaba da kuma nadama mai ƙin gaskiya. Makasudin wannan shimfiɗa bai rasa nasaba da irin gagarumin ƙalubale da ke gaban mahukunta da magabata, da malamai, da ma iyaye, da al'umma baki ɗaya. Kasancewar sai an haɗa baki ake feɗuwa domin a samu damar yi wa tukkar hanci da kuma samun bakin zaren warware wannan matsalar da yanzu ta zama tamkar ruwan dare, wato batun kashe rayukan jama'a ba gaira ba sabab, kamar yadda kwanakin baya hakan ya faru a unguwannin Birshigando da kuma kawofin Madaki, duka tasu da ke karamar hukumar Bauchi. Duk da cewa ran ɗan adam abu ne mai matuƙar muhimmancin gaske wanda ya zama tilas kuma wajibi a riƙa kiyayewa, sai gashi a yanzu waɗansu sun maida abin ba bakin komai ba. Kuma muddin mahukunta da magabata da malamai da iyaye da ma ita kanta al'umma baki ɗaya ba su ɗauki matakan daƙile lamarin ba, to la shakka barazanar tana da yawan gaske. Ga misali, abin da ya faru a Birshigando shi ne a kwanakin baya ne waɗansu mutane da ba san ko su wane ne ba suka kutsa kai gidan wata mata mai suna Maman Feba, suka mata kisan gilla. Bayanai sun yi nuni da cewa abin ya faru ne a tsakanin karfe 8 zuwa 9 na dare. Haka zalika sun same ta zaune da yarta mai suna Feba, yar kimanin shekaru 16, wadda ita ma da ƙyar ta sha a hannunsu, kuma fitar take da wuya ta garzaya gidan wata makwabciyarsu mai suna Zuwaira, wadda aka fi sani da Maman Ibrahim. Tana ihu, tana kuka, tana cewa waɗansu sun kashe mata mamanta. Cikin zan tawasa da ƙwarya, Maman Ibrahim ta yi bayani kamar haka.
1: Lokacin da ta dawo anguwan nan, takan zo gidana mi ta taɗe mi ta hira dare da rana.
2: Amma ko daga wannan anguwa ta taso ta zo?
1: Daga Birshigando can wajen abin zurfi, wajen gidan Baraya, daga gurin ta taso. To alhamdulillah, gaskiya mu wannan mata mun zauna da ita lafiya, mun ji daɗin zama da ita, da ta zo mana ba wani ƙorafi, kuma mun amfana da juna, mun ji daɗin zama don an zauna da lafiya an amfana da juna.
2: Kuma kamar tun tsawon lokaci kuke tare da ita?
1: Gaskiya daga bayan ta tare gidan nan, bayan babbar sallah da kwana biyu ta tare gidanta, to daga wannan lokaci iya sabon mu kenan dai da ita.

0: suka dawo lokacin hukuma ta zo kafin nan aka zo aka kama yarinya tace ba za ta je da kowa ba sai da ni in raka ta to sai muka dan raka ta gurin kafin nan hukuma tace mu shiga alilli mata jikin uwar to ban ma iya ba matan Abdullahi su ne suka rufe jikin matan nace ba zan iya ganin gawanta ba saboda sabo na fashe da kuka sai aka dawo da ni gida to lalle yarinyar mu muka taimake ta anan muka da daure mata hannu to abinda dai ni sani kenan
1: ita kada take zama da ita da yar ta da gida ko ya
0: ta sai yan ta yaran ta guda biyu akwai namiji to a ranan ta kai namijin cikin bara da ta dawo da shi ta dawo gida muka yi hira ta tafi kafin abin yake faruwa dan ranan lahadin ta dauki ima ta kai shi gurin antinsa Abarak akan zai lesson din makaranta an koro yaran daga makaranta ba kudin makaranta tace to bari ta kai shi yaje koyi lesson kafin a samu kudin makarantan a mai da shi iyakacin dai abinda muka sani kenan gaskiya
1: na mai gidanta yake
0: to mai gidanta mai muda yanda take mana tadi tace mai gidanta baya nan yana kasar waje iya abinda muka sani kenan tace mana mai gidanta baya nan yana kasar waje abinda mu je muka sani
1: ta taba ga miki wani daga dan cikin tarihin ta da musamman tsakanin ta da mai gidanta
0: gaskiya bata taba yi mana tadi ba amma dai tace mana mai gidanta yana kasar waje baya nan gaskiya bata taba yi mana tadin komai daga ciki ba mu dai mun zauna da ita muka yi ta tadi ni ta wasa da dariyar mu da ita mu tashi damuwanta gyaran gidanta duk koma muka zauna hankalinta na jikin gyaran gidanta tana mana bayanin da ta sai da gidanta da ta gyara dakunanta shine kawai la'iya ta din da muka sani gaskiya da mamun fiwo amma mu ba wannan abin da muka sani daga ciki na bangaren mai gidanta lalle ta ce mana mai gidanta bayina yana kasar waje
1: amma ko su ɗan uwan mai gidanta ta fa
0: a'a mu ɗan uwan mai gidanta ma ba mu san su ba ba mu san ɗan uwan mai gidanta ba
1: bata taɓa ba ku alaƙa ta ko kuma zamantakewanta da mai gidanta ko kuma da ɗan uwansa ko kuma wani ɗan uwanta na ta ne
0: gaskiya mu ba ta taɓa ba mu wannan labari ba amma dai mun zauna lafiya da ita mutum ne ta da nan anguwan dama da ta dawo ta yi jin kan ruwa yakan yi yoyon ana ruwan sama ba ta iya bacci to a lokacin kan hankalinta ya tashi saboda gyaran gidanta don kullun ta shigo nan gidan magananta ɗakinta na yoyo magananta ɗakinta ba tayis tana ta kokarin gyaran kenan yawanci gaskiya abin da muke fama kenan da ita iya wannan tadin
1: kasancewar ki aminiyanta duk tsawon wannan lokacin ba ki taba ji ko ina sorry wanta sike ba
0: ita dai ta ce mamanta tana magaji kwatas amma tana mana tadin sun zauna a bariki amma mamanta tana nan a magaji kwatas tana mana tadin tana da yayanta tana kuma da kaninta wannan ta mana bayani lallai ni yanzu haka ma har ta karbo min gida a wurin mamanta nayi mai sau daya na bada kudin to ta kawo min gida na biyu ranan asabar har ma nayi man gidan ranan lahadi da daddare ta rani ibu gidan karagon na bata mata ci gaskiya iya abin da na sani kenan da tashi mun tana da uwanta tana nan a magaji kwatas kuma da suka kawo gidan ma hada da yayanta ne shi ya dauko gidan ya kawo ita kuma daga gidanta ta dauko gidan ta kawo min nan wala ya abin da muka sani kenan
1: ita yarinyar da tazo ta kawo muku wannan labarin kuma har kika samu kika fita kika nemi dauki iya nisan tsakanin gidanki da gidanta ko kuma tsakanin gidan wannan makwabcin da kika nema agajin sa yake da nata gidan
0: to ga gidanta anan bayana zaka yi fita ma idan kai gane maka
1: kawo mutane nawa kenan suka zo ga yanda ita yarinyar ta ba
0: dan fita na anan ga kuma gidan makwabci na din dan lokacin ta shake ni tana jin tsoro sai na lallabe ta nace to idan baki sake ni na kori na je na nemo jama'a ba yaya za ni ki bani in fita ki hakuri je in rufe je in ta da makwabci na shi ya kamata tun da dare ya fara idan gaskiya anguwan nan idan aka ce mangariba ya hakuce gurin yakan yi shiru kaman ba jama'a amma ta can naka samu jama'a to da ta banni sai nace ta rufe kofar ni kuma da na fita ni tsaban tsoro ma ya kama ni na shiga dakunan dake da matsayin dana ne dai kawai na shiga daya dakin ma kawai bana magani sosai bari nake yi da na fita na ji muryar sa kawai sai na cushi daya dakin har uwa dakin ma ya fito ce mama menene nace ka kawo min dauki fe ba ta zo ta ce min an kashe mamanta fitansu kenan bai sake koma dakin ba yayi waje ya nemi jama'a ya dinga kiran waya to gaskiya nan take al'umma an cika kai dauki sosai a wannan waje
1: amma ko da yake kuke kusan daga gidanki sai gidanta ba ku wani yunkuri da kuke da ke da shi wannan makwabcin don ku gan cewa ko akwai wani abin da ku da rage kafin al'umma su hadu
0: ai lokacin da ita Febo ta zo hankalin Febo yana tashi ta maki duma gaskiyar magana don akwai gatuma na tsohuwa ita ne ma ta taimake ni dan da ba za ta iya ma saki ni ba ma ta rike ni da kyau da kinna lallabi Febo ta saki ni to da mama na ta shigo sai ta danke mama na to mama nan ta tsufa hankali nana jikin Febo da gatuman nan sai kuma ɗan yara na guda biyu a ɗakin baya da dan yi nisa to da na samu namiji ya fita kaga fitan namiji ya fi fitana to kaga magana ne na kisa ai magana ne na matasa
1: daga wannan ranan bata ga muke a wannan ranan ko kuma kafin ranan wannan hanya bai taba hada su da wani ba
0: wallahi mu dai matan nan mun zauna da ita anan anguwar lafiya mun fa ba mu san ta ba zuwan ta daga bayan sallah daga gininta sai tarewan ta bayan sallah da kwana biyu shine cikakken sabayyan mu da ita amma mu kan gaskiya a ta nan yankin labamu da wani labarin cewar ta taba musu da koda mutum daya domin al'amarin wannan mata gaskiya mata ne wanda ba ta da matsala in dai ba neman wani damuwa ba dai wallahi wannan mata mun ba mu taba ganin alama wani matsala da ita ba domin in ta zo salamu alaikum wasa da dariya in ta samu abinci za ta ci in ta yi ta ga marmari ne ta kan sako ta ce mana mun yi abinci ya abin da muka sani kenan gaskiya mu ba mu taba jin labari anan anguwan ta yi musu da wani ba
1: amma tsinki na aminiyanka daga inda ta taso ta zo ta nan ta baki labarin ga musababin da ya taso da ita a can ko kun zuwan ta nan ba
0: ba ma wannan tadin da maman Febo ba ma tadi da maman Febo ire-iren wannan tadi mu da mun mu ta kan gaya mana makarantar yaranta ta kan gaya mana damuwanta da ta gyara gidanta za ta gina gidan hayanta kusa da ita farko ma ta ce mana da gidan hayan nan ta fara so da ta gina to da ta gaya ne gidan hayan da take tana cikin matsi shine ta shawarin bari ta bari ta gyara gidan kanta ta koma kafin nan ta gyara gidan haya muka ce to kin yi dabara a hakan din wallahi mafi yawanci matan nan iya maganan gidanta ne sai damuwar makarantar yaranta wannan kan muna yawan tadin da ita
2: malama Zuwaira mama Ibrahim ke bani dangane da kisan gilla da aka yi wa wata mata makwabciyarsu mai suna maman Febo a Birshigando haka shi ma sarakin mayan unguwar Birshigandun ya yi karin haske kan wannan al'amari
3: akwai wata mata ina nan a gidana makwabciya na wadda take zuwa a hira makwabciyan gidana haka to ina nan a kwance a gida misalin goma da wani abu sai ita wannan
4: amma goma na yaushe
3: goma na dare to sai haka shigo kai tsaye haka ake faɗa mun cewa gashi an kashe maman Febo Febo ita ta fito ta kwato take faɗan cewa an kashe mamanta to abin dai ya birkita ne na ce mata da wani yanayi ne wan suka zo suke abin nan ta ce already yanzu haka yarin ita kwacowa ta yi daga gidan take faɗa ma ita wannan maman mamanta zo ta same ni to ganin haka sai na fito na zo sai na sami wakilinmu wakilin mai gunduma su nake ce masu toga abin da yake faruwa fa a makwabta na an kawo min cewan yan ta'addar rinci ne ko menene rinci ne sun shiga gidan wannan matan dama gidan na dan gefen mu dai to sai na zo shi ma nake sanar masa ya kira sarki to akwai wanda wanda na kira su to sai muka dan sai mutane da muka shiga
1: kuna makwabta da kenan da ita
3: eh muna makwabta ne da ita
1: amma kai lokacin da abin ya faru kana gida ne ko kana wani
3: eh ina gida
1: amma kai baka ji wani hayaniya ko kuma wani sauti na zaban
3: a ba babu hayaniya ba babu hayaniya don mu ma da muka isa gurin saboda muna tunanin ko da mu ya iskan su ba mu mai hayaniya ba mun shiga musu ne inda muna tunanin ko da mu iya ritsa su a gidan to sai muka je muka samu sun balla window ne bogila ne suka balla suka shiga ta window to kasantuwar muna ganin muka tabbatar da cewa muna ga kaman ko sun fita to da ni dai na jagoranci mun shiga cikin gidan to shiga mu cikin gidan mun dubi daki 1 2 3 na hudu a ciki take to shiga mu muka zo muka escalator kai bayan da take don gajini ya kwalala alamun dai kawai sare ta da addani tana nan rub da ciki so in muna ganin babu numfashi kuka ce kai ya ga mata hukuma su shiga ciki
1: kai sike kanta da zata ko je kanta wani irin sana kuka samu a kan nata a cikin nata
3: eh ni abinda na gani akwai sara a gefin kunnin ta haka wanda ya shiga sosai akwai kuma alaman wani a ta gefin cikin ta haka to shi da muka he muka fito muka sanar ma sauran mutane da suke waje muka ce to kai abin nan ba gaskiya muna na ba don kaman a alamun dai in ba koda dai tana da rai dai kan gaskiya tana cikin mawuyacin rayuwa to shine dai sai aka yi kokari aka sanarwa DPO don DPO ma ya sami sowa wajen don shi ya dauki gawar ma ya fita da ita yarinyar suka fita da ita takaitaccen abin da na sani kenan
1: amma yanka sara biyu ne kawai a cikin nata ko kuma akwai wani abu da aka ce a cikin sassan jikinta
3: eh to iya ni abinda na gani wannan sara biyu in ne na gefin kunninta da kuma wani a gefin cikinta haka saboda mun sami tana rubuta ciki ne akan nan ta rubuta ciki babu alamun dai wani numfashi a jikinta to kuma ya tabbatar dai ta riga ta rasu
1: amma akwai sai kuje da ake cewa ai an mata yankan rago ya wannan al'amarin yake
3: kai bayan karago bane sara ne wanda ya shiga sosai ya sauko gefin dai kunnanta dai hakan nan wanda in gani kai da ka ce ya shafi wuyanta bayan karago bane sara ne gaskiya a zahirin abinda muka gani
1: kun bi sawun baya ko ko ya kun jima wasu
3: eh lokacin da muka hauro gaskiya an dan bazama da alamu har jikin dutsen mu akwai wadanda suka je saboda ko da ga alamun wadanda suka bannan ko ganin mu sun dan buya haka to mun dan bincika dai bamu gane ba to shine muka dawo jikin gidan din lokacin kamun DPO ya iso kenan
1: amma babu wani alamun tayar mota ko na mashi a wurin
3: kai babu tayar mota don ita yarinyar da ta iso ta fada ta ce mutum biyu ne to ko mutum ɗaya ne ya fara shiga mutum ɗayan sai ya bukaci cewa su daure kansu da ita da mamanta ai ta inda yarinyar take fada kenan akan su daure kansu su kwanta to kaga da suka ki to abinda dai iya abinda ita yarinyar ta samu ta fada mana kenan sai zuwa da labarin cewa an kashe mamanta to shine wanda ya gurgudo abin nan ce na sani akan al'amarin kenan
1: amma ko a cikin anguwa babu wani abin da kuka samu labari
3: ha ni bana da wata labari daban wanda ya wuce wannan akan ta
2: sarakin ma anguwar Bishi Gando a shiri na gaba za su ta bakin Rufai Umar Ahmad wanda ya ce marigayi Maman Feba war ɗakinsa ce da kuma sarkin Bishi Gandun idan shirin ya koma unguwar Karofin Madaki da ke cikin garin Bauchi kuwa nan ma dai sun makal bi ma'ana duk abin ɗaya ne abin da ya faru kuma shine wata takaddama ce ta goce a tsakanin waɗansu matasa inda aka tuba ta kashe ana ɗauki ba daɗi har ma da yin amfani da makami wanda har ta kai ga wani mai suna Rilwano ya gamu da ajalinsa Usman Babaji wanda aka fi sani da Babangida Kilo na daga cikin waɗanda suka yi ta ƙoƙarin shiga tsakani kuma akan idanunsa aka toye wainar ya yi wa ƙwarya bayani dalla-dalla
4: dangantaka yadda yake tare da marigayi Mari Rilwano gaskiya tare muka tashi tun muna ƙanano har zuwa lokacin da Allah ya zo ya raba kuma a wannan ranar lahadi na dawo daga filin kwallo na turo godon zola siya omo don zola yi wanka ina fitowa daga ana yin wata hazaniya shi yaron da Allah ya sa sanadin shi yana hannunsa shi na zo ya zo yana zagin ubansa yana cewa ga shi ka zaka zaka zaka ba shi ya ci ubansa shi ya ci uwa ala gido da menene ya ce jira shi bari ya je ya dawo a lokacin shi kuma da ya ce jira shi bari ya je ya dawo shi marga shi yana biyu shi yaron dawowar shi ya dawo da faranka mu ko a lokacin dawowarsa muna nesa daga kofar gida ne ko yana sauka a mashin shi a sha kofarin ka a dai sai kan mashin shi ya dauko ta ko ya fara kai masa shi marigayi a koli bishiya da aka dasa
5: sai Allah ya taimake shi ya cire bishiyan yana kai maka ya farau kai yana karewa da bishiya yana karewa da bishiya har Allah ya sa ya fadi to duk da yana kwance yana kai masa amma lokacin da yake kai masa wannan farau kan ba ta bakin jin ciwo bane kaman mari ne ya juye bakin ta har Allah ya sa muka karo ko muka yi kokari da Allah ya sa muka karo ko muka yi kokari muna tura yaran nan ana jawo ni ruwa ana tura yaran nan ana jawo ni ruwa har Allah ya sa muka nisanta yaran nan domin daga nan har gaba da wancan shagunan na kai yaran nan ina cewa wani ka ya guri menene menene wa ai ya zage baban sa nake cewa to dai ya zage baban ka menene a ciki
6: amma ko me ya asalin sabbin da ya faru ta har ya kai wannan abu da kuma
5: eh to gaskiya ne asalin sabbi ni wannan ne ba sani ba ni wannan abun da ya na gani ne a wannan lokacin to da haka ya kallar kashi nake ba shi a guri kai waye ke gura ba ke ce wallahi ya kashe shi nace wani irin da kashe shi yace ya rage da Allah ya rage nace an kashe to riban me ka dauka me da ka samu yace wallahi tunda dai zagi ba sai ce wallahi ya kashe shi ita ne an kama shi wata uku ba wata biyar shi an fike da a fike shi nace to wai fice kana ga daren menene to tunanin ka doka da lahira fa lahiran ka me kake tunani yace shi babu ran shi ko oho to tun daga lokacin ni mare ne ba ce mai rabu da shi shi na dawo kan ruwalo shi ma muna da nan shi muna ba shi a guda mai shi ne shi ga mamu mu ta fito gidan kakan mu ga shi da yadu kwanta shi ta gani ruwan take cewa ruwan kai ko me ne kanka iya rikici kana da matanka da menene shi ne ke cewa oma yaran nan ne surayal amma su bari din magana dan Allah ka ya guri shi ne tace yace mata to shikenan na haguda shi ma mun kai gaba shi ma ce ya haguda da fadar sai mun muka bamu na muka fada mun kai da girman ka tabiya kana daga hayaniya a cikin anguwa ga ai kallon ka ga ƴaƴanka ga menene ba ga fa jigoci ne fa kaga bai dace ba wani menene yace to tunda da yin mutane magana wallahi ya haguda ya dina na ko shi har nan ya tsallaka nan tsallakin titi yana wajen mafallaci ni kuma lokaci ne je kofar gida na sai yake mura da dan rata cangin din mishan wani je na gona wajen ina kallon kallon ko shi da wannan kofar gidan sai goye tsaya ashe shi yaro a lokacin ni ina kofar gida ga yaro ya dawo kuma ta tsallakin nan shi ya zo yana kai maganganun wani menene to da yake Allah ya mishi babban murya shi ma rabuwa mai rigari shi ne je na cewa ni fadan nan an hana ni fadan nan amma ka zo kofar gidan mu ka zo ka same ni to shi kuma har ga Allah babu wanda ya san yaron ya dawo ba kuma yaron nan ba gida ya je ba a inda ya tsaya tsakanin waje na malamu ga a wajen ko kuma wani ya ba shi ga a wajen
6: ke yaro da anguwan ne
5: yaro da anguwan ne ba bako bane ga gidan ku a lungu dawwa shi ne to mu muna tsaye to muna kallon tsallakowar sa daga mu kuma mu ce ga mu tafi yaro ya sanne ba dab da mai wani ya daga gidan shi ko ya zaro ga muna yi ihu kai kai kai kai daga mu ce menene to dan uwan yaron ya zo mu bane ya kallon uka kuma shi ko na je shi da gida dan uwan yaron yana zuwa da ice ya kwada wani ruwa a baya shi karfin gudu shi ya rago ya kara daga ice ya kara a tun da kwada shi ma ruwa ne biyu a daidai bakin kofa ya tare shi ko wace na ba da uka ko ya burma masa shi ya kara masa a ɗaya gefen shi yaron ne kuma daidai na kara so
6: da yake ya suka shaka masa
5: eh akwai wata yanka a hannu ma yawa to daidai ne kuma na kara so ina kara so a yaron su kuma sun fita sun yaka daidai na kara so jikin gidan su ruwa ne ya fito da kafan shi ya fito to yana fitowa shi zai faɗi ya atem din tashi ya koma ya zauna ina zuwa ya naga gaban rigan shi wajen nan gefen shi na hannun shi na gona wajen ajiyo shi naga akwai jini juya na ce wallahi ko kashe shi na ce wallahi ya kashe shi wai kuma ta suke cewa me yasa na ce wallahi wannan cikku ba a maka sai masa shi ne na yi kokari na sa gani ne ya gari don sa aka buɗe da aka gara ne aka ɗaura wajen shi ne gogari na sa aka tarke ke nafe shi muka muka tafi to muna tafiya a keke nafe wani yaro ya tare da wani yaro muka tafi a daidai wajen filan oba na santarar dan gabar gida alhaji abubakar waziri a daidai wajen nuran allah ya karɓa rayuwar shi ni a lokacin ni na ga yaro su amma ban yi magana ba kan da muka bari mun je kofar da amma ko da ce yaro su mu dawo gida wani hayaniya ne zai tashi shi ne mace mu tabbata likita ya gwada tukunna awani ya tafi da muka je kofar nake cewa mai yaro nake cewa wannan fa yaro su ba allah shi ma bai ba shi ikon ya mu magana ba shi direba yake cewa wani irin rafuwa nake kina ba nake cewa ko dai kuma yace wallahi rufu nace amma mu je ya ƙara gudu muna shi da asibiti shi na gama idan Salman ya sani ya baban gida lafiya ne ce gashi gashi ga abin da yake tafiya shi ma shiga da gudu ya kira likitoci da menene aka dauko wallahi abin su na daukan mutum ne ana zuwa ana shigar da shi ana shigar da shi wani menene kawai likita ya auna shi ya ce wannan Allah ya maka rafuwa.
6: Ya ake
5: shi dai akwai lokacin da aka zo aka saka musu poster a kofar gida yace fu a daga musu a kofar gida saboda wani sai mai yana faka mashi shi ma wajen wani menene yara sai magana suka cewa fili na gwamnati ne yace to ayin dai kulbati ta cika ni da shi rikicin da aka yi na farko ni dai ba da ni amma na same shi muka yi magana yace kulbati ta cika gwamnati ta cika sai su su cika shi kulbati a kofar gidansu aka ce to wannan hakkin ku ne wannan waje ku ne kuma mafurin ne waje shi ne to yace su daga musu kwana biyu da anguwa da an danya ba ya aka samu to yara to suka tattara suka daga ni da shi na same shi nake cewa ka daina shiga hidimar wannan yaran ka bar fita ka bar shiga damuwar su saboda kaga yaran yanzu ba kunya suke da shi ba yace to shikenan aka kwana biyu sami nake cewa in yazo uciya yaran nan suna masa abaici suna ce masa munafici mahasadi akan dalilin daga wannan poster da aka yi kenan shi kuma to gajin hakuri shi kuma yana kallon ya girma yaro menene yaro yana masa wannan kalamai shi ne to ran da ajalin ya zo shi ne fa baban yaron a bakin titi ya masa bayani gashi ya shiga abin da yaron ka suke mai wani menene to ko me ya faɗa baban wani menene shi ma baban yaron ba lafiya yake da shi ba har ya ce kai ne wani menene ne dan musu saba dan mun tuka fa wannan sabani shi ga tsakani suna dan yin irin wannan wasa da baban yaro saboda baban yaro anguwa ba mai matsala ba ne da yawan tashi hankali ba ne saboda shekara 30 yana anguwa babu wanda ya shi da wani magana na gaskiya har ya tura shi wani menene to a cikin kan gadan wajen da yaron yake sayar da fetur to a ciki ne wai tsakanin abokan yaron ne ko waye ne shi suka kira yaron shi yaron ya fita a cabansa shi suka kira yaron shi suna cewa wai ai jami'uwa ne yana zagin musu baba to sanadiyan da yaron da ya dawo tare da ajali kenan da kuma daman yayi wannan kalami ya ce wallahi bai kashe shi yanda Allah yi kenan abin da na sani kenan
6: to ga wannan faruwa abin da har aka kai ga wannan cewa aka yi mutum tuta zai kashe shi ko wani wata kija ko dauka wurin ku zan san kai ko da musamman ga hukuma cewa ga wani abin da yake gogari ya faru a unguwa
5: a gaskiya abin da ya faru a unguwa gaskiya ne ma ko jiya washi gari ran da aka binne shi washi gari abinda na tashi da shi kin da wannan bagin ciki kuka na riga ya dace saboda duk abin da ya faru a unguwa na ran zai da Allah wallahi babu wani babu wanda ya taso da dagila wannan abu kowa ya zuba ido ne kamar zinjiya kowa ya tsaye ido ne babu wani wanda ya taso wai yau ga abin da ake a unguwa yau ga kanin ruwan ya ganuwa yaron nan dai hannu sanadi babu wanda suka jawa kamar wanda suke waje da yan anguwa na rantse da Allah ku ne sanadi Allah ya kawo lokaci
2: Usman Babaji wanda aka fi sani da baban gida kilo haka zalika kwaya ta kuma ji ta bakin baba Adamu ya daga cikin dattawan unguwar amma sai a shirye na gaba za a ji bayanansa a gaskiya akwai buƙatar mahukunta da magabata da malamai da ma iyaye da su kansu al'umma ba ke daya su tashi tsaye don lalubo mafita hanyar waɗannan munanan ɗabi'u kuma da hakan za mu tsaye da shirin na yau a madadin wakilanmu Suleiman Hajji Jarma da Umar Nasiru Umar Maɗaci abokin aiki na Aliyu Adamu Rafin makaranta ni da na gabatar Aliyu Ahmad da Manguza ke ce da ku a huta lafiya.
7: Idan na cimma ranar Laraba da misalin karfe 10:30 na dare insha Allah za ku ji mu dauki da wani sabon shiri na kuryar kira daga nan BIC2FM muna fata ubangiji Allah shi kyauta Allah shi gyara mana al'umman mu baki daya Allah shi gyara mana zakatun mu an jima da misalin karfe 11:30 za ku ji shirin nan na mata iyayen gida to kafin nan za mu je ga labarin duniya a shirinci World News this is Bauchi Radio Corporation 94.6 inviting you to stay tuned for World News broadcast

Sí,

Oh,

I'm not a man.

Oh, yeah, I'm a baby. I'm a baby. I'm a baby.

Mama.

0: menopause kin gane an kaskasa su ay post menopause wannan kuma shine zai iya daukar mutum kamar shekara 10 zuwa 20 kana fama da shi a lokacin wannan yanayin alamun zai iya kasu kenan iya kasar mata kamar amma mata za su iya samun wani rashin lafiya na daban irin su kamar osteoporosis din nan ko cardiovascular diseases dukka zai iya kama su kiga irin ana ciwon zuciya ne su hawan jini ne su sugar nan ne kiga ciwon gabbain nan ana ta samu a samu dai abubuwa da dama sannan yashi hot flash yake farawa a rana zai iya farawa a kowane lokaci da rana ko da dare lokacin kuma ya bambanta daga mata zuwa wata mace to wannan da safe wasu mata na samun attack din hot wannan flash din da safe daga karfe 4 na asuba kenan za su fara samu yawa na asuba zuwa 6 da safe idan ya fara miki daga wannan karfe 4 na asuba haka zaki ta fama ki ta fama ki ta fama ki ta fama har karfe 6 na safiya kafin zaki samu dan sassauci da zakar dare kuma ko yamma daga misali kaman karfe 4 zuwa 7 kinga yana iya daukan awa 3 awa 4 yana miki kenan sannan akwai abubuwan da yake dago hot flash din kaman canje-canjen kwayoyin halitta na ƴaƴa mace washi ne muka yi magana kaman estrogen din nan zai iya sa hot flash sannan akwai stress kinga matan mu idan muka zauna yanzu ba mu san hutu ba rayuwar mu wallahi a tashi dai ba mu san hutu ba kwata-kwata da kika sani ba mu san hutu ba kina zaune ne ki dauki nan kuma idan shekarun ku yana gaba a rayuwa ya kamata kina ganewa cewa jini ya canza bargo ya canza kashi ya canza yanayi ya canza fata ya canza kana bukatar abin da daidai kwakwalwar ka zai dinga daukawa abin da zaki a shekara 20 can baya yanzu ba zaki iya shi ba ki yadda ba zaki iya shi ba ki yadda kai ba zaki iya shi ba wata zaki zo su zauna wallahi da yawa zaki zo ki ga akan mu'amala zaki zo ki ga za ka kashe ta ma kan gado an hau girji ba karfi ya an fara tana nishi gugugo tana so ta zama kamar yara ina zai yiwu ba zai yiwu ba ki sabo banki shi ma an kawo yaran kina kamar zaki mutu kina ta fama sannan akwai kaman zai iya dago wannan hot flashin to kin gaji dama kuma jini ya riga ya zafi sai kiga hot flashin kawai ya mike saboda kin kika tabo shi kin ki zauna ki natsu ki manage jikin ki kin ki sannan kuma akwai wasu abinci irin su spices abu mai zafi kamar irin su kanin fari su citta yawancin su yana iya daga shi kin gane su barkwano yawa yana iya daga shi matukar kin fara wannan lokacin to ki guje su domin yana iya daga su sannan akwai caffeine kamar abubuwa masu goro yana iya daga shi sai abubuwan sha na zamani duk wa'annan na iya sa hot flash kin gane haki zai ki dauka ke ne yau coca cola ke ne yau waye sai sa ake ce in kai shekarun ka ya kai wani lokaci ba a yarda ajiye wa'annan abubuwa kare zai zame maka tashin hankali sannan akwai canjin yanayi kamar lokacin zafi kaya masu matsatsu shi ma zai iya sawa yawan shan ruwan zafi na iya kara hot flash a wasu mata kin ga yanzu akwai kamar ni yanzu kin sani ba na son ruwan zafi ba na son shayi ma ni ba dole ba shayi ko kin ban da safi zan kara masa ruwa to in kika dame ni da shayi hot flash zai dame ni saki ga zan yi ta zufa kika dame ni rana in shiga rana kai ta wani abubuwa sai kiga ka fara samun matsala sannan ga dalilai zafin jiki na karuwa idan ana yawan shan ruwan zafin kin ga zafin jikin ka zai ringa karu saboda dama jinin yana tafasa ne an samu yanayi canjin yanayi saboda haka sai ki gari in kina shan ruwan zafi karuwa zai in kin fahimci haka kar ki dinga shan ruwan zafi a canza abinda zaki iya sha wannan lokacin sai mutum a canza kar a bar shi sannan akwai vasodilation wannan vasodilation shine ruwan zafi na iya sa hanyoyin jini ya tafasa har ya nuna a kwanciyar jini a cikin in kika dame shi sai kiga in farin mace ne tana haka sai kiga jini ya kwanta yayi raba jini ya kwanta kin ga an dame shi to mutane da yawa ba su san wannan ba ya kamata idan kika ga kake dinga dauka ko wani ciwo ne daban in kina yawan shan ruwan zafi ki daina in kina yawan hidima da rana sai ki daina saboda wannan yana nuna miki cewa alamar hot flash ne very strong one kuma kina shan mishi abu masu zafi kayan yajin nan kin dame su da shi wasu baraki zaki gani duk yanda suke ga tsufa sai kiga ciwo yau asibiti ai ta neman ciwo a gagara sai kizo ki ke ne yau ka din farkin diba ke ne citta ke kiga a zo ga wani shayi da ake da muka sa shi a gaba sai kiji a ce shayin Maiduguri shayin Ghana shayin Ira a haɗa wani shayi mai zafi kana shan shayi yana zama maka damuwa ba kowa ne yake shan wannan shayin fa ya kamata mu san yanayin jikinmu idan lokaci ya zo da za a aje shi sai a aje shi sannan yunkurin kwayoyin halitta canjin zafi jiki na iya narkar da fitan hormones din kamar estrogen din da adrenaline wannan adrenaline din wanda zai iya kara wannan zafin jikin din
1: yana
0: sinadari ne daban shi da ma zafin ya kamata yana da lokacin shi to yanzu kwayoyin halittar sun riga sun fara nakasa sun fara yin kasa saboda shekaru da abubuwan da yake taimaka musu an samu nakasa idan ku an samu wannan nakasan abin da ya kamata a yi shine a guje waɗannan abubuwan mutanen mu muna da wani abu in abu ya same mu ba ma zuwa likitan da ya kamata ya kula da mu mu je mu san likitocin da ya kamata su kula da mu ba ma zuwa sai ki zauna kowa iya daga za a fara baki maganin gargajiya kina sha kowa a kaza ne kina zauna shi yasa mutane yanzu ba su san wannan hidimar maganin gargajiyan ba za a zauna yanda ake professional a yi kina gani a asibiti idan an ce likitan mata ne kin san likitan mata ne idan an ce likitan koda ne kin san likitan koda ne likitan hanta kin san likitan hanta ne likitan ido kin san likitan ido ne likitan kashi kin san likitan kashi ne likitan fata kin san likitan fata ne kowanne kin san wanda zaki je amma sai ki ga mutun ya zauna maganin gargajiya zan dauka wannan baki shine na ciwon ciki wannan shine na ciwon kai sai ki ce gadon gidan mu ne gadon gidan mai for how long za mu rika wannan abu wai zai dade irin wannan abu in dai magani ne ai ana zuwa maganin gargajiya ma ana karanta shi ai an san menene to a nemi mutane da suka san wannan su karante shi zai fi mana zai fi yi kuma a san me ake sannan kuma ai amfani da ruwan dumi ko na sanyi kin gane yanda ake saisaita shi kenan ya zaki saisaita hot flash din da amfani da ruwan zafin nan da ake abinda za shi ne sai a koma amfani da ruwan dumi ba ruwan zafi cancan mai zafi ba a'a ba za yi ba lokacin amfani da ruwan dumi a wannan wurin ko sannan a dinga wanka irin wankan da za a yi wanka ne na lokacin da za ki riƙa yi ba da ruwa mai zafi zafi sosai ba a ɗan sa ɗaya don daidai ruwan ko sa'annan kuma sai a sanya inda ake wanka da iska bacin din ya zama to akwai iska kin san wasu sai su kulle ko ina sai ki ga ruwan zafi yana tururi wallahi wasu ko ba su da hawan jini sai ki ga jinin ya tururi sai kana faduwa sai ka fadi a guji ruwan zafi kafin kwanciya kin san mutane muna da mutane masu iya yi yanzu ba ka san wannan kin tafi asibiti an gaya miki wannan kin sani wata duk dare sai ta tashi sai ki ta dibo wanza ba wannan ma sai ta tashi a bakin gari flux na gefe sai ki ta dibo wanza fita kokoda ta kokoda to abin da ya kamata kin ga mun fada da asuba yana iya tashi hot flush around 4 a.m. ba zai sassauci ba sai around 6 kin gane around 6 to idan kika dami kanki da irin wannan shiga matsala abin da zaki iya ki nemi ruwa ki sha daidai ruwan da zai saisaita miki wanka kuma zan saki ki nemi ruwa daidai wanda ba zai sa miki sanyi ba ba zai sa miki zafi ba ki taimake kanki sa'annan watsawa jiki har ka watsawa cikin ruwan ko kuma saboda ya hana mutum barci ba za ki in kika dan watsa ruwan lokacin za ki ga in kika dan watsa ruwa da bai yi zafi sosai ba dan dumi aka sa mishi sai ki ga za ki iya barci ko ya yi sa'annan menene mafita wajen kare wannan estrogen da muke tsare su da lafiyar waɗannan kwayoyin halitta da muke magana na estrogen yana da matukar muhimmanci ga lafiyar yara mata musamman lokacin da take yanayi na menopause ne da muke magana ko kuma lokacin hormonal imbalance ga kaɗan daga cikin hanyoyin kare su amfani da soybeans idan kika kai wannan lokacin a samu soybeans na da kike sani waken soya a dafa ne a yi gari da shi ne a yi shayi da shi ne a yi waye a sarrafa shi yana zaki sarrafa ya maki yawa cin sa sai akwai flaxseed wannan flaxseed wani irin abu ne zaki ganin shi kwaya ne shi ya fi acca girma idan kika sa shi ya samu shi zaki ga yana yauki yana da cikin abin da yake taimakawa kwayoyin halittar mata idan kika san irin waɗannan antibiotics wallahi mata masu yawan bin mata maganin mata ba za su yi shi ba za su taba yin sa ba yawa kin gani ba za su yi shi ba ke kin san wannan a ka'idance a karance cewa wannan duk abin da kika hada kina yin nan abu ne wanda zai taimaka kwayoyin halittar ki kuma medically kika san su itace ne wanda kowa ya yarda da su a duniyan ya mace an san su zai taimaka miki sai ki rika amfani da irin wannan ba komai aka dauka a rusa miki kina ta fama da shi sannan akwai chia seed kin gane maskanci akwai chia seed din shi ma yana kama da wannan flaxseed ne sai dai shi ba shi da yauki shi kuma ya fi shi kanana chia din ya fi shi kanana zaki iya browsing ki duba ki ga meye ne ya yi chia din sa'annan akwai irin su nuts kaman su gyada duka yana taimakawa mata sai akwai gyada da kika sani gyada da kika a dinga cin gyada sa'annan kuma akwai riɗi ko bakin riɗi ko farin riɗi akwai berries ma yana taimakawa mace irin su blueberries irin su strawberries zaki iya yin kiyi juice da shi kiyi kina sha sa amfani kuma da su omega 3 fatty acid wanda ake samun su a fatty fish kamar su salmon sardine kin gane a samun sardine ana samun su a cikin wannan to keep it a shima a side
1: case
0: but so omega 3 in case okay so supplements and that some little chi so back some supplements there is full omega 3 in us kasa sannan kuma akwai vitamin E rich food da kuma sit eji kaman so almond almond shine da zan fada shi zai tilas to almond din zaki gashi kaman gyada yake amma banya banya wani iri hakan nan yana daddy almond sai akwai sunflower seed din zaki gansu wannan manyan banya banya masu kamar rana din nan to a cikin su akwai wasu kwaya to an ana sai da su ma mudu mudu to su ma ana amfani da su sannan akwai vegetables oil kaman su olive oil kama su olive oil da su coconut oil din nan su zaki rinka soya kwai da kin zama kwai zaki ciki amfani da su in kina so ki soya abu ne ma ki rika amfani da su shi zai fito maka miki yawa zai fito maka maka sannan akwai fiber rich food kaman a rika cin abinci mai yawan fiber a ciki irin so fruit kaman apple da ayaba ayaba da mai yana da fiber sosai sai kuma akwai vegetable kaman su broccoli da su carrot ki same su sai akwai whole grain irin su brown rice rice ma irin brown one ba white rice din mu ba to wannan brown rice din shi ma yana taimakawa wannan sannan muna da herbal remedies wanda ake amfani da shi kaman black cohosh wannan black cohosh din yana taimakawa hot flash yana kuma baiwa estrogen kariya sannan akwai wani wanda ake wani magani da ake kiya na Chinese ana kiran shi akwai dongguan shi wannan na Chinese shi ma yana taimakawa estrogens sannan akwai red clover red clover din nan shi ma yana dauke wannan hot flash kuma at the same time yana taimakawa mata sannan akwai maca fem akwai maca akwai multimaca yawancin maca ne zaki zanga ni supplements ana sa maca ko a sa multimaca wannan itacen mata ne wannan itacen mata ne da aka san su dama samu kaman malmo itacen malmo to itacen malmo ma yana yi wa mace yana ce maka itacen malmo yawanci shi ne kiga Hausa sun ta baka gaza da shi ana ce kazana eh wato malmo ne malmo kin gane da su malmo da irin wannan sannan kuma akwai wani maganin supplement wanda yake ga yana ke taimakawa estrogen din yana hana shi alamun wata menopause ne yawa shi ne wannan din maka din da muka yi magana akan sai akwai yanayin gyara na rayuwa kaman matsa jiki ko da yaushe mutum wata ana exercising kidan mutum yana matsa jiki sannan rage kiba masu kiba su rage kiba sai rage gajiya kaman kin sanar ba da wani misali wannan wani abin da muke shi ne kin ga yanzu tana layin bayan mutum da zaka je bayan gida ta layi dai nan saman nan zaki ga wallahi mata da yawa ba sa wanke shi maza ba sa wanke shi sai kin zo kuma mutum nan gurin yana irin dattin da yake tarawa yana da yawa to irin wannan mutum ya rika gyara irin wannan bika sai yana shiga jikin mutum ya je baka matsala sannan yana gyara misali jiki ko wata matsa jiki ko da yaushe rage gajiya samun isasshen abinci to akwai kuma supplements da za a iya amfani da su kaman probiotics supplements yana taimaka masa akwai vitamin D akwai omega 3 fatty acid wannan supplements suna taimakawa sannan wannan in aka rike su sannan kuma akwai wani wanda ake yi guda ɗaya da zai taimaka mana za a samu kaman ruwa a samu bowl watan wani kwano wani roba haka idan aka yawa idan aka samu wannan bowl din abinda za a duba sai a bar ruwan zafin yayi daidai inda zaki iya sa kafanki a ciki sai ki samu chocolate biyu da baking soda ki rubu zuba sai ki samu ginger ki yayyanka ki zuba wannan ginger shine citta danye a yayyanka kaman guda biyar hudu uku da zuwa hudu haka sai a yanka a sa sai a samu kofi da yan babban kofi ne na gishiri in kuma in karamin kofi ne kofi biyu watan ko sea salt ko salt da muke amfani da shi ko wanne zai iya yi sai a samu lemon ciki kuma lemon tsami shi ma rabi yawa a matsa shi a matsa yawa yanka matsa sai kawai sai ki sa kafanki a ciki idan kika sa kafanki wallahi an tarti yana da abun mamaki wannan abun in kika sa kafanki a ciki kika zauna lokaci kadan sai ki ga ruwan ya zama baki girin saboda tafin kafan mu yana alaka da rayuwar mu kin gane su koda su hanta su zuciya duka suna kafa su hanjin nan duka zaki ga alamun su a kafa so idan kika sa kafanki a wurin zaki ga yana extracting dirt da yake cikin jikin mutum so abin da ya rage kina estrogen din zai dan bar miki saboda haka zaki iya maintaining wannan mutane suna gari kaman ba a iya maintaining din menopause ana iya maintaining sai dai idan baka san irin wannan karatun ba baka sani ba shine mutum yake wahala
2: shawara zaki ba wa ƴan uwa mata wajen ganin an kiyaye kuma da zaran an ga canjin nan ayi abin da ya dace
0: gaskiya al'amari idan kin fara ganin canji a matsayin ki na ya mace kar ki tsaya da cewa kina gaya wa kawa a'a wallahi naji kaza na sheshe ki sha paracetamol aya ki sha kaza ke kuma sai ki dauka ki sha ita ma fa irin mu ne le people da bamu sani ba dukan bamu sani ba akwai professionals ba suna asibiti kin fara jin ya ne kaza kaza shekarun ki nawa a kamar menopause ne in menopause ne ko premenopause ne ya fara damun ki je asibiti aje a samu likitoci idan premenopause ne za a ga ya miki ga dalili eh yi kaza kai kaza ki daina barin ranki na baci da yawa ki daina barin stress ki daina wayewa wayannan sai ki yadda duk abin da Allah ya baki shine rabanki ko mun ki ko musu wallahi a duniya za mu bar duk abin da za mu bari eh wannan shine shawara ta kuma mu daina daukan matsala na yara na maza muna sa a zuciya wallahi jarrabawa dole Allah sai ya jarrabce mu sa'annan nema baya kawo samu zafin nema baya kawo samu duk abin da kai rabanka ba wanda aka ce zauna kare ne ma amma rabanka rabanka ne rabanki rabanki ne rabona rabona ne mu zauna kuma mu nufe junan mu da alkhairi mu daina sa hasada a zuciya muna sa abin da zai karmu ya kashe mu duk abin da Allah ya baki shine mai ba rabanki kenan wannan mu yadda da wannan zamu zauna lafiya
2: masha Allah ita diya mace dama kashi uku aka kasa rayuwarta rayuwar kuruciya rayuwar cikan halittanta da kuma rayuwar tsofa dan haka maza da iyali baki daya idan mace ta zo wannan gaba sai ayi amfani da wannan shawara ta malama Juwairiya don samun mafita da fatan za a kiyaye lokacin gaban fara jinin al'ada ya mace ya kamata ta kula da tsaftan jiki kasancewa shi wannan lokaci na musamman ne haka Allah ya tsara za a kula da tsaftan jiki da tsaftan muhalli kuma abinda za a yi amfani da shi wajen killace wannan jini ya zama na tsaftacecce ne kasancewa mahaifar ya mace kusan a waje yake da zarar an samu matsalar shigar cuta yayin wannan jinin al'ada to nan da nan mahaifa yakan tabo kuma lokaci ne da diya mace take gaban aihuwa iyaye a kula sosai wanda Allah ya musu arzikin sai ya musu auduga a sai ya musu auduga wanda Allah bai bada iko ba to a tsaftace abinda za a yi amfani da shi yayin jinin al'ada mai sauraro saboda hukuncin lokaci a nan shirin ya zo karshe za mu dora mako na gaba da izinin Allah a tare mu Allah ya nufe mu Aliyu Adamu rafin makaranta she ta ce shirin sai Luzar Fadmi Balewa take kula da shirin Halitu Usman na tsara da kuma gabatar daga nan DRC ke muku godiyan sauraro Allah shi ba mu lafiya da zaman lafiya

0: kama da daga nan biyar sai ta kama kan mita 94.6 aka saurari shirin na mata iyayen gida zance mai mecin shirin mai sauraro sai aka kasance tare da mu ranar Laraba da misalin karfe 2:30 don jin wani sabon shirin agogon mu na cewa karfe 12:06 ana tare da biyar sai ta kama kan mita 94.6
1: da zuwa wannan nishantawa a yau muke son nuna muku yadda muke sarrafa kwanan Golden Mall
2: yawa
1: da farko muka zuba Golden Mall ɗina a kwanan tukunna sai na zuba ruwan gumi kawai sai na wanka na bar shi har ya koma da daɗin madara mai gina jiki abuwa warewa
2: nan ka kika haɗa madara
1: ka kuma amfani da Golden Mall 3-in-1 don haka ba a buƙatar madara
3: da matuƙar daɗi mama
2: Golden Mall 3-in-1 na tuwo da madara a ciki sabuwar yana da kayo Golden

0: koyaushe yara ma suna kokarin koyar karatu guje-guje cikin wasa na rage musu kuzari musamman idan bana rabuwa da ni a gida
1: ni da mai gidana mun danci da zaɓi mai kyau.

Hey, I'm the more my dish, you're not the way.

0: Kamar ubadan garba,
1: arime kamar ubadan garba.

haka yake da fatan mu sauraron na jin dadin kasancewa tare da BRC FM kan mita 94.6 kuma kade kaden gargajiya ne ke suwa misraru kuma kafin nan misraru zai mana ahwa don yadda tashar ta dan tafi ina lokaci kadan hakan ya faru ne an dauke wutar lantarki da muka samu a nan tashar mu dake Ahmadu Bello amma mun dawo za mu ci gaba da sanya muku shirye-shiryen mu kamar yadda suke kuma yanzu agogo muna cewa karfe 1 saura minti 20 dan misalin karfe 1 za mu kama suwaro labaran duniya ci gaba da kasancewa tare da mu a kan mita 94.6

0: Halima ka to
1: marmata
0: da Halima ka to marmata
1: yo duk wannan mace bukama ta nan kana bacha
0: babban mata
1: Halima ganar ruwa
0: a gaida su banga a gaida su
1: Halima Sadiya kamar yanta na da
0: kamar hawa yana bai
1: haka
0: da
1: mai
0: shaka

Yeah.

0: 打电话。
1: Thank you.

Bakın bana.

Your brother.

Yeah.

Charlie, I'm not going to be able to do that.

Oh,

Ready to get casual.

0: yanzu karfe 1 daga nan biyar CTFM.
1: Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Salihu Ishaq Ibrahim makera da farko ga muhimman kanunsu. Hukumar kula da rarraba kuɗin shiga da tsara albashi ta ƙasa ta ba da batun sake fasalin ayyukanta tare da yin aiki da internet. Ƙasar Habasha ta kaddamar da shirin sauyi a ɓangaren noma da niyyar mayar da kayan noma da manoma suka noma zuwa kamfanin kasuwanci nasu. Sannan birnin Dubai ya zama birni na biyu na biranen da suke kan gaba fagen masu hazaka a wani rahoton duniya da aka buga kwanan nan. Wannan labarai za ku iya samun su a manhajojin BRC Bauchi Mobile, TuneIn Radio, Gallery Radio, Garden da mai Tuna Radio. Kuma za ku iya sauke manhajar BRC Bauchi Mobile a shafukan Play Store ko App Store. Ko ku ziyarci shafinmu na intanet a www.brcradiobauchi.org da sauran shafukan sadarwar zamani. Yanzu kuma sai aka shakkunne a saurari cikakkun labaran kamar haka. Hukumar kula da rarraba kuɗin shiga da tsara albashi ta ƙasa RMFAC ta ce tara gwayar da sauye-sauyen da kanta da amfani da intanet don tabbatar da sa-ido a kan kuɗaɗen shiga da ake samu gaskiya da riƙon amana da kuma gwayar da kuɗaɗe. Shugaban hukumar Dr. Muhammad Shehu ya bayyana haka a wata hirar da manema labarai Abuja. Dr. Shehu ya bayyana hukumar tasa da wata hukuma mai matuƙar muhimmanci da tsarin mulki ya tana da don kula da tsarin kuɗaɗen da Najeriya take samu tare da tabbatar da tsare amanarsu da kuma raba su bisa adalci ga sassan tarayya. A cewar sa hukuma tana sa ido kan kuɗaɗen da ke shiga asusun gwamnatin tarayya bibiyar da ake raba su kuma ta shawarci gwamnatoci kan dabarun inganta hanyoyin samun kuɗaɗen shiga. Ya ce sanya don hukumar RMAFC ya kunshi manyan hukumomin samar da kuɗaɗen shiga da cibiyoyin da ke kula da alhakin sarrafa karɓar su a majalisar gwamnatin tarayya. Shugaban ya ce zaman musamman na hukumar rabon kuɗaɗen shiga na tarayya wato FAAC na ba da wata dama ga masu ruwa da tsaki su duba bayanan kuɗaɗen shigar tare da ƙarfafa tabbatar da gaskiya da riƙon amana a harkokin kuɗaɗe da kuɗaɗen. Ya ce an kuma ba hukumar tasa ikon ta yanke shawara kan albashi da alasu ɗin masu riƙe da muƙaman siyasa da suka haɗa da zaɓaɓɓu, ministoci, 'yan majalisa da jami'an ɓangaren shari'a. Kan faɗa hanyoyin samun kuɗaɗen shiga, shugaban ya buƙaci Najeriya ta rage dogaro akan man fetur ta hanyar bunƙasa aikin gona, harkar ma'adanai, yawon buɗe ido, harkokin nishaɗi da amfani da yawan jama'arta. Dr. Shehu ya nata ƙudurin hukumarsa na gina wata hukuma mai gaskiya da amana kuma mai ƙwarewa da za ta iya ɗorewa kan gwada da kuɗaɗen shiga har illa masha Allahu. Ya ce hukuma na da manufar ƙarfafa ci gaba ta tabbatar da yardar jama'a ta da tabbatar da cewa tsarin gwada da kuɗin shigar Najeriya ya amfani waɗanda suke raye a yanzu da kuma 'yan baya masu zuwa. Gwamnatin jihar Oyo ta gargaɗi masu kula da yadda ake kwashe shara a jihar kansu inganta ayyukansu ko kuma su fuskanci hukunci. Kwamishinan muhalli da albarkatun ƙasa Mr. Ademola Aderinto ya yi gargaɗin lokacin wata ganawa da masu kula da kwashe sharan a Ibadan. Kwamishin ya ce hukuncin na iya haɗawa da sake fasalin yankunan da suke gudanar da ayyukansu ko kuma a sallame su. A cewar sa gwamnatin jihar za ta fara tilasta aiki da tsarin kwashe shara ta hanyar bi gida-gida daga ranar 1 ga watan gobe. Ya ce kamfanonin masu kwashe shara da suke da kayan aiki da ma'aikata kuma suke da ƙudurin gudanar da aiki yadda ya kamata kaɗai za su ci gaba da aiki da su. Mr. Aderinto ya yi gargaɗin cewa masu kwashe shara da suka gaza za a tura ƙarin masu aiki zuwa yankunansu kuma cigaban da gazawa na iya jawo sallamarsu. Ya ta kudin gwamnatin sai makin da ya nabar tarihi mai ɗorewa wajen cigaba da tsaftar muhalli. Kwamishin ya ce gwamnati ba za ta iya ƙasa a gwiwa ba wajen ɗaukar mataki a kan duk wani mai aikin kwashe shara da ke kawo ƙafar ungulu ga manufin tsaftace muhalli na jihar. Mr. Aderinto ya kuma buƙaci jama'a su rungumi tsarin kwashe shara na jihar ta hanyar yin rajista da 'yan kwangilar da aka tantance aka tura kuma doka ta amince da su da suke aiki a yankunansu. Ganawa da kamfanonin kwashe shara ya zama na biyu bayan ganawa da manema labarai a kwanan da gwamnatin ke yi na tabbatar da tsaftace muhalli da kwashe shara yadda ya kamata bisa tsari a sassan jihar Oyo. Ku guji siyasar gaba, ku kare tarihin jihar Bauchi ta zama dunƙulalliyar iyali mai haɗin kai. Waɗannan labarai suna zuwa muku ne daga mita na 94.6 na tashar FM na BRC Bauchi. kasar Habasha ta kaddamar da wani gagarumin sauyi a fagen aikin gona da ke da manufar mayar da kayayyakin da manoma suke nomawa zuwa kamfanin kasuwanci kasuwancin kayan gona da doka ta amince da su ga manoma. Wannan wani bangare ne na kokarin zamantar da tattalin arzikin yankunan karkara da karfafa wada ta kasa da abinci kare akan bulo da sababbin dokoki da tsarin gudanarwa da aka shirya su don taimakawa kananan manoma su tashi daga masu samar da kayan amfanin gona zuwa tsararrun kamfanin aikin gona. Hukumar aikin gona sun ce sauyin zai yi mai da hankali kan inganta gwaji da kungiyoyin haɗa kai faɗaɗa hanyoyin samun kuɗaɗe da ƙarfafa alaƙar kasuwanci. Sun kuma ce hakan zai ba manoma damar gudanar da harkoki a matsayin tsararrun kamfanin kasuwanci da za su iya gasa babbar kasuwar kayayyakin gona ta ƙasar. Sauyin ya gini ne a kan tsarin aikin gona na Habasha da ake kira Kuta Getting a kasar, kuma ya ba manoma da suke da kautaka da juna damar su haɗe su yi noma tare tare ci gaba da kasancewa mamallaka gonakinsu na asali. Tsarin zai ba manoman karkara damar yin musayar hanyar samun fasahar noma ko kayayyakin inganta irin shuka takin zamani ko kuma amfani da na'urorin aikin gona da dabarun noma na zamani. Gonakin da za a noma kashishin za su karu daga kimanin hektar 600,000 da ake noma a shekarun 2011 zuwa ƙalla hektar miliyan 13 tare da kusan sama da mutum miliyan 9.5 na ƙananan manoma a faɗin ƙasar. Jami'ai sun ce fa da tsarin noman ya taimaka wajen karuwar amfanin gona da kashi 29. Kashi na gaba na shirin zai mayar da hankali ne kan bullo da dokokin gudanarwa, horar da shugabanni da tsarin samar da kuɗaɗen da za su taimaki manoman kasuwanci ya gudana da ayyukansa yadda ya kamata. Harkokin cinikayya tsakanin China da ƙasashen Afirka sun cimma wani abin tarihi da suka kai dala biliyan 197 a wata 6 na shekarar 2026, wanda hakan ke nuna gagarumin cigaba a yarjejeniyar harkokin tattalin arziki a watan Janairu zuwa Yuni. Rahoto ya nuna cewa bunƙasa ta samu ne saboda faɗa shirin janye kuɗin fitan kayayyaki ga ƙasashen Afirka, wanda ya ba da dama ga masu fitar da kaya daga nahiyar. Ma'aikatar harkokin wajen China ta ce cinikayya tsakanin ƙasar da nahiyar tana kan hanyar cimma wata nasara sakamakon cigaban shigar da kayayyaki daga Afirka. Beijing ta bullo shirin janye kuɗin fito ga dukkan ƙasashen Afirka da suke hulɗa da jakadanci da ita Chinar. A watan Mayu da Yuni wata 2 da fara aiki da tsarin, kayayyakin da China ke shigowa da su daga Afirka sun ƙaru kashi 23.5 kan na shekarun baya. Faɗaɗuwar kasuwancin ta amfani kayayyakin Afirka da dama da suka haɗa da kayan amfanin gona kamar gawa, yazawa da wasu zaɓaɓɓun halittun teku da ake ci, kuma ta ba masu samar da kayayyaki daga ƙarin ƙasashe su shiga a dama da su a kasuwancin China. Kayayyakin da China take kawo Afirka sun ci gaba tallafawa bunƙasar masana'antu a nahiyar, inda sun kayayyakin da China ke kawo kasuwan Afirka ya ƙunshi manya da matsakaitan kayayyaki. An bayyana birnin Dubai da birni na biyu a duniya wajen haziƙai a wani sabon rahoto da aka wallafa. Nasar ta nuna gagarumin cigaba da masarautar ke yi a fagen kimiyyar fasahar ɗan adam, sake fasali a fagen intanet da bunƙasa birnin. Kafar bincike ta International Industry ta bayyana haka ta auna birane 61 tsakanin ƙasashe 39. Ta auna yadda manyan cibiyoyin birane suke aiki da fasahar ɗan adam na AI da fasahar intanet don inganta ayyukan gwamnati, ƙarfafa gasar tattalin arziki da inganta jin daɗin rayuwar mazaunansu. Dubai ta samu maki mafi girma a wajen amfani da fasahar ɗan adam da wata da shirin birni mai inganci. Hakan ya nuna cikakkiyar tsumma fasahar ɗan adam a harkokin gwamnati, samar da hanyoyi da kayayyaki a birane da kuma kafafen intanet. Sakamakon ya nuna matsayin birnin na kawo ci gaba aikace ta hanyar amfani da fasahar zamani don tallafa wa 'yan ƙasa da harkokin kasuwanci. An auna biranen ne a manyan sassa 5 da suka ƙunshi dabarun tsarawa, rungumar fasaha, ikon gudanarwa, kayayyakin intanet da sauran da auna sakamakonsu. Manazarta sun ce biranen da suka rungumi fasahar ɗan adam ta AI harkokin gwamnati sun fi samar da ci gaba wajen yin aiki yadda ya kamata, ƙirƙira da kuma gamsar da mazauninsu. Shan labaran kenan, kafin mai ban kwana ga mai tara muhimman kansu. Kun ji cewa hukumar kula da rarraba kuɗin shiga da tsara albashi ta ƙasa ta ba da tabbacin sake fasalinta da yin aiki da intanet. sannan kun cewa kasar Habasha ta kaddamar da gagarumin shirin sauya bangaren noma da mayar mayar da manoman karkara su zama masu kamfanonin sarrafa amfanin gona. Sannan kun cewa birnin Dubai ya zama birni na biyu na brand da ke kan ga afagen masu hazaka a da rahoton duniya da aka buga kwanan nan. Ƙarshen labaran kenan, sai anjima.
0: Daga BRC TFM makamita 94.6 aka saurari labaran duniya. Mai sauraro sai biyun da misalin karfe 3 za mu kama ka labaran jiha cikin harshen Turanci, sannan da misalin karfe 4:30 mu kama ka fasarar labaran jiha. Ci gaba da kasancewa tare da BRC TFM makamita 94.6. Agogon mu cewa karfe 1:11 yanzu bari mu ɗe leka ɗakin tallace don kamu ku sakonni.

0: sama da la da fata mai sauraro na jin dadin kasancewa tare da biyar City FM kan mita 94.6 yanzu karfe 2 kuma ga shirinmu na mai gida barka da himma.
1: Assalamu alaikum. Kamar yadda muka yi alƙawari a cikin shirinmu na himma dai magidanta, mun yi wa su sauraro alƙawarin cewa sati mai zuwa za mu gayyato muku shugaba da mataimakinsa da sakatarensa saboda su zo su ba mu irin gudunmawa da suke bayarwa al'umma a jihar Bauchi ta cikin shirin na mai gida himma dai magidanta. To Allah mai kowa mai komai ya nufi mu da kawowa, mun kawo wannan satin kuma cikin ikon Allah, Allah ya kawo mana shugaban da mataimakinsa da kuma sakatarensa duka a cikin wannan tafiya. A yau ma muna tare da malamai kamar haka ne.
2: Ashe ayo ya ku ya shi Aminu Muhammad Ahmad Danjuma Muhammad Abu Sabala Umar Muhammad mai anguwa Isma Muhammad Ali
1: sai ni da rai jagoranci shirin Ibrahim Chindo Liman Katago kuma dai magidanta mun yi ne akan tsari na muhalli. To muhalli kamar yadda malamin Sabala ya faɗa ne a wancan sati yake muhalli yana da yawa, mai anguwa ma ya kawo nasu irin gudunmawa yake muhalli tsabtace shi yana da yawa. To a yau ma za mu tashi ne da kai malamin Musa Bala tunda ga shi Allah ya kawo bakin namu.
2: To assalamu alaikum rahmatullah. Masu sauraro, kamar yadda makon da ya gabata mun tattauna dangane da abin da ya jibanci muhalli, sannan kuma muka mai da hankali musamman akan abin da ya shafi muhalli na cikin gida. Bayan da muka yi a wancan karon shi ne muhalli ya jibanci dukkanin wurin da ɗan adam yake rayuwa, kama daga gida, wajen aikinsa, wajen kasuwansa, wurin da duk kake rayuwa, wannan wajen shine muhallinka. Saboda haka kiyaye shi, inganta shi, haƙƙi ne da yake wuyan kowa. Wannan ƙungiyar tasu mai muhimmanci, sannan kuma mu ji menene ayyukansu, sannan kuma a kan shi sai mu ɗora shimfiɗin da za mu tattauna a kai. Sunana Ahmad Danjuma, kuma ni ne shugaban masu kwashe bayan gida na jihar Bauchi. To alhamdulillah mun gode Allah. Abin da yake so faɗakar da mutane shi ne akan abin da ya shafi tsabtar muhalli, kuma akasi ma na jin a kwanakin baya akwai takardu da muka buga aka raba masallatai, aka raba asararwar jama'a kan magana masu zubar da bayan gida a hanyar ruwa, a magudanar ruwa, ko masu yin kashi barkace a wuraren da mutane suke rayuwa. Wani ya zama doka, yawa, don saboda yana tunanin cutar da mutane. Kuma a cikin wannan aiki da muka kawo da muke yi akwai tsare-tsare wanda muka kawo su don tsabtace muhalli, ko da bayan gidan ne ma da mu kwashe. To a gidan da muka samu wanda ana sayar da abinci, to mukan dakatar da aikin ne wanda sai an gama gudanar da wannan jawara na abincin kafin mu yi aikin bayan gida, wanda asali ma ko ta mata da ta zo da mu yi aiki, matan makwabciyar gidan ne take sayar da abinci, ba ma a cikin gidan ba ne, ta zo ta same mu ta ce mana to da Allah tana neman alfurma, mu ɗan mata haƙuri mu bari mu ɗan ba ta awa uku ta gama abincinta, da ran ba wajen take sayarwa ba, ta kan tattara ne ta tafi da shi can, in ta gama sai mu zo mu yi aikin muka sai damu wani yana cikin tsarin dokokinmu. Amma yanzu mun ba ki kusan mun ba ki zuwa ƙarfe ɗaya ma in kin gama sai mu ci gaba da aikinmu. To wannan shine kaɗan daga cikin tsare-tsaren abubuwan da muke so muke ɗan gabatarwa a
3: dangane da wannan ƙungiya na tsabtar muhalli da aikin bayan gida da na kikatar abin shi kaman shugaba da ya gabata da kuma wancan magana ne magana ya gabatar shine wato da farko ina son in ja hankalin mutane mu gane ma meye muhalli. To muhalli dai shine ginshiƙin rayuwa. Akwai wani tace da musamman ita wannan gidan rido take na cewa muhallinka rayuwanka, ko shakka babu, tabbas rayuwa yana tattare ne da ingantuwar muhalli. Bari ɗan saka misali da wanda kusan za a iya gaskata ni, idan mun auna iyayenmu da kakanninmu irin ingancin rayuwarsu da suka samu da kuma lafiyarsu ya danganci irin yanayin yadda muhallinsu ya kasance. Misali bari in bayar a gida,
2: da idan zaka samu bayan gida zaka yi tafiya akan da taku da bata kasa taku bata gaza taku kaman 20 zuwa 30 ba tsakanin saukan fitsarin magidaci ko wanda yaje bayan gida zai wahala kaci safanin yau yau gidajen mun ya zama zuciya irin na talaka gidaje ne wanda zaka samu 40 by 30 ko 40 by 50 bayan gidan amammace abubuwa ya mammasu to hakika Allah ga rijiya kuma shi yasa sai ka ga itatuwa da muka bada guduma duk muka sassare wanda da kowanne gida zaka samu an kewaye shi da bishiyoyi kama shi wa ka gugale da sauransu kuka duka na nan a cikin irin wayannan gidaje a yau kuma an kashe su babu su wannan na daga cikin kusan babban kalubale da muka samu na wajen muhalli da ya zanto muka samu matsala da wannan ne yasa muke samu wasu cututtuka iri da kala kuma yanzu misali mu dawo kan layin da muke mu muna aiki ne a bangaren bayan gida shi chairman yayi magana game da tsare-tsare ko shakka babu mukan gaya wa mai gida in mun zo za mu yi aiki to akalla muna da bukatun mutanen gidan su koma gefe bamu da bukatun an zo za a yi aiki kana kai ku ana kai komo duk yanda muka kai da kokarin mu akan iya samun dan wani diga ko wani dan fadon goge na bayan gida to azlantili Allah sauke yaro ko wani musamman kowa da irin lura da hankalinsa zai zo sai ya takalmi da gan yana takawa to kuma zai iya shiga daki musamman yaro to in ya shiga da shi kaga an shiga da bayan gida to kuma shi kowane nau'in bayan gida akwai yana dauke da wasu kwayoyin cututtuka misali yanzu za ka yi yanzuwa a gida haka mutum in ya zo bako ai ba za ka ce ka kai shi ɗakin gwaji ka gwada abin da yake ɗauke da shi na ciwo ko lafiyarsa ba amma dai bukata ya kama shi zai zaga wannan ban gida to kusan abin da nake so in ji hankalin musamman magidata wannan shi ne akan magidata ne a lura da tsari irin na ban gida wato bayan gida kan bada notice ba sai ya cika ba yayin da ka fara jin bashi na tashi wato iska mara daɗi to daga nan bayan gida ya fara kararawa ko kuma ka fara ganin cancasai suna fita to muna jan hankalin magidata a wannan daidai a wannan gaba zan yi amfani da wannan dama da zaran ka ga cancasu ko kana jin wari na tashi a yi ƙoƙari don Allah bayan gida ta sama cika a kwashe shi kuma a samu ƙwararru a wajen aikin bayan gidan nan domin sautari muna karambata mutum yawanci akwai irin kawai ina da aiki ba su samu horo ba ba su samu ƙwarewa ba zai aikin koyaya to wannan aiki ne wanda ake so a yi shi don inganta rayuwar al'umma ba tunanin ka menene zai zo a jiwanka ba a da farko dai hadafin al'umma al'umma ta samu ingantacciyar rayuwa to a takaice
4: yanzuwa ka ji jawabin shugaba na kwashe sai kuma ka ji jawabin sakatarensa su akwai ka'idojinsu akwai dokokinsu me ka dora a kan basiran da Allah ya baka kan wannan lallai mun ji daɗi kwarai da gaske da waɗannan jawabai naku da kuka takaita mana to akwai tambayoyi da dama ko da damu ɗan minne ka so na farko kun ce idan za ku yi aikin nan a gidan mutum a ya danganci ruwa mai zalla a ya danganci mai tauri ne kowane da yanayin yadda kuke gudanar da aikinsa to shin ciyar mai girma ciyar mun wani dai so ya ji shin nawa ne kuke gudanar da wannan aikin bisa ga tsarin taimako a wannan kungiya naku
3: tambaya na farko kamar yadda shi ya faɗa yanayin tsarin aiki yayin da muka zo aka zo aka gwada mana aiki muka gani za mu auna mu gani shin ruwa ne ko kuma a tabo ne yawa mota ne za a zuba kuma a rami za a tona a zuba to ka san yayin da muka zo muka auna ka san ba a tona rami a ɗebo ruwa a zo a zuba ta ciki zai ruwa don ba za ta ruwa. Yawwa, in yi abin da ya shafi ruwa, to muna da mota wanda ake sa duron a ciki. Mukan ɗebo mu zuba a ciki shi kenan sai a zuba. In ko ba ka buƙatar ma a taɓa maka salaf, akwai golfa wanda ba sai ba da haɗin gwiwar waterhead wanda suka bayar, ba ma sai an shiga ciki ba. kamar irin bowl yawa wannan muke amfani shi wanda yake zuƙo ruwa. In akwai mutum da muka taɓa masa aiki ya ce shi ba ya buƙatar a taɓa masa salaf, akwai yadda za a yi a kwashe masa, amma shi salaf ne ba ya son a taɓa. Muka ce ba damuwa, akwai muka je muka ɗauko golfa muka zo muka kwashe ruwan muka zuba muka taɓa masa da shi. To wannan kuma yayin da kuma taɓa ya yawa ka ga dole kuma sai an daga salaf sai an kwashe. To wannan kenan batun maganar cinikin aiki. Kuma wannan ya danganci daga yanayin zurfin sakawa ɗinka ne,
5: girmansa.
3: Yawwa, amma a tsarin da muke yi kowane mota ɗaya mukan ɗauke ta naira 35,000 ne. Amma in abin da ya shafi yake ɗaya, yake biyu ko uku ko abin da ya fi, wannan ka ɗan sassauci a bari 30,000. Yawwa, amma in ɗaya ne, saboda ka san ɗaya ne a wajen mutum babu riba, yawwa shi ne lasinsa 30,000 ne. Abun da muke
5: kenan. To, kai ne chairman, idan mutum yana da buƙatar ku, akwai ofis da kuke da shi ne, matsaloli da kuke da shi da zai je ya tuntuɓe ku, ko kuma wani tsari ya kuce ne?
3: Idan mutum zai nemi mu, mukan ba da adadin mu na can ba sai fa. A yi mutane da yawa akasari masu kan je ba sai, daga ba sai kuma akan buga muna wa. A ce mu je wuri kaza da aiki kaza. Daga akwai mutanen da muka musu aiki a Sadowa suka kira ba sai ba, suka musu godiya cewa waɗannan mutanen gaskiya aikin sannan ya yi kyau, kuma suka yi kuɗi da aiki. Don Sadowa su ba sai ba sun sha giya.
5: Ya kai shekara ne da kuka kafa wannan ƙungiyar, sannan akwai wani ƙalubale da kuke fuskanta da kuke buƙatar tallafi daga wani ɓangare ko gwamnati ko al'umma?
6: Assalamu alaikum. Lallai akwai ƙalubale wanda yake tattare da wannan ƙungiya wanda muke buƙatan da gwamnati da muƙarraban gwamnati da dukkan wani wanda hannunsa yake cin ɗabaya, masu hannu da shi, su yi ƙoƙari su waiwaci wannan ƙungiya a kawo mata ɗauki, a kawo mata tallafi. Ba muna aiki don kuɗi ba, a fahimce ni, lallai muna aiki don kuɗi, amma muna duba ne masu lahan al'umma. Saboda wato akwai da tsarin yadda muke gudanar da aikin, idan ka duba alƙaluman amai da gudawa da take faruwa musamman a wannan fadar jiha, a yanzu za a iya gaskata ne an je an bincika za a ga abin ya yiwo kasa. Sakamakon mun tsaya da addu'a tsakaninmu da malamanmu da kuma ƙoƙarin kyautata shi wannan aikin muhallin, da mukan yi aiki sai mu ebe shi mu dubar ko yaya. To amma a ƙarƙashin ita wannan hukuma na Basefa da kuma wannan ƙungiya na wata da sauran ƙungiya haka dai NGOs sun ba mu wannan gudunmawa lallai wajen faɗakar da mu. To matsalar da muke samu sun nuna cewa da su shi ne samu ya zanto ba maganar rani, aikan su ɗinsa kada a tona rani, yana daga cikin abin da ke gurɓata ruwa. Yanzu misali ka yi wannan malamin ruwa ya kira ni gidansa, na zo katanga ne kaɗai ta raba tsakanin ra'in da ya gwada mun zanto na rami a shi bayan katangan akwai rijiya. Ka ga ba mu sani ba. To yayin da na tuna na ebo wannan masai na zuba, sai ka je ka samu wannan masai kawai katangan nan da ta raba ya yi linkin yana bashi. Sai ka je ka ga tsutsa da sauran wasu abubuwa wadda yake na cututtuka ya harbi wancan rijiya. To alhamdulillahi a yanzu mu kan wannan ƙungiya da ta wajen mu ka zo, sai mun je mun duba gidanka ne, amma za mu aika makwabta shi rijiya na kusa da inda ka nuna, in akwai rijiya wannan aikin tona rami ba zai yi ba. To amma babban ƙalubalen da kuma muke fuskanta shi ne yanayin a local area da muke, shi ne misali ƙwaryan cikin gari Ganuwa, kaman ka dauki misali zan bayar da irin su malam goje lalloci da sauran anguwannin mu haka wanda kowa in ya zaga zai ga tsakani mota ma kije dika ba za ta shiga irin wannan wurare ba to kuma kamar yadda chairman ya ce ya danganci yanayin waje shi yasa za a ji cajin wani lokaci wani waje ka ji ya danyi sama wani waje ya kasa to yanayin yadda za a yi aje a ɗauko kayan ya fito a go inda mota za a same ta daunin ya kan ɗanyi nauyi to dole cajin aikin zai bambanta da can kuma muna da iya kokari ko da mun lura yanayin anu baka anu kwarya to maimakon baki to mukan duba in an bari shadda ta cika wallahi dubuno ya zama dole za ka samu yaren gida suna iya yi a daida da sauran mutane ana jajjefawa lunguna to kusan yanzu dai muna ta kokarin mu kawo karshen irin wannan ta hanyar fadakar da mutane da kuma wani aiki da muka yi ko da kudin bai kai ba sakamakon maslaha na goma tunda musamman mu musulmai ko da ba musulmi ba dan shi ce na tashi ba ruwansa da kirka ba ruwansa da musulmi to shi yasa muke kokarin ba da gudunmawa wajen tsare ma ciwon kai ya shigo wajen bazon ciwon to musamman da nake magana akan idan mun je mun ga waje ya zama yadda ya zama mukan duba yanayin mutanen da suke rayuwa musamman mata al'adan mu Hausawa kuma addinin mu musulmai ai mace ba za ta je kan juji ta kula ba ba da kuma ta je bayan gidan haya na kasuwa ba to mukan yi amfani da irin wannan dole mukan dan matsa kai mu hakura da yadda ya samu a ga an yi aikin to shi yasa muke kira da babban murya wa waɗanda yake mawadata wadda Allah ya wadata su da kuma musamman gwamnati ta ba mu gudunmawa wajen kokarin dan da wannan aikin ya isa inda ake so ya isa alhamdulillah kamar da na faɗa ko jaka babu annoba ta barkewan amai da gudawa kusan a dai wannan jiya alhamdulillah alkalmansa sun yi kasa yawa to kuma dalai wannan an samu wannan nasara ne sakamakon kyautata wannan aikin da kaucewa duk da bayan gidan nan barkatai kuma muna kira ga gwamnati insha Allah ta taimaka
7: kai maganar kuna so kauce wa tona rami
6: ne na
7: wani zaɓi kuke da shi bayan tona rami dai
6: na zaɓin da muke da shi shine wato ya danganci misali ana saba ma misali da kamar irin su wurare lunguna wanda idan rami yakan danganci ya zama dole in ya zama dole a maimakon ka bari ai barna ne to sai ne duba ne karamar barna ta kau da babban barna in mun bar ba a yi ramin ba to shi kuma bai da kuɗin da za a biya a ɗauki motar nan to kuma kashi za a rinka zubar da shi barkatai to sai mu tona wannan rami amma in akwai daman da za a kauce wa tona rami to ba mu buƙatar tona rami
7: akwai ɗaya daga cikin abokin tafiyarsu wanda ba mu ba shi dama ya shigo daga ciki ba zai gabatar da kansa ya dan kuma yi tsokaci dangane da wannan ƙungiyar da yake ciki.
8: Assalamu alaikum. Abin da zan ce duka dai shugabanni na duka sun faɗa hidi shawari ne zan bayar. Yawanci ni nake zuwa na hauka suna Yusuf Aminu kamar yadda na gabatar da yawanci ni nake zuwa nake hawa kan shadda to matsalolin da ke faruwa a kashi 100 sai ka samu 90 yawanci abin ya cikuwa ka ga samu har baki wanzarin an cika kashin an zuzzuba a leda wasu farko ka samu kuwa ɗan kaya haka to ga su suna zuba kashin a ciki suna ta tarawa ƙudaje kawai yana ta bin wajen to duk abin da ƙuda ya ɗauka kuma zai fita da shi ko ya je haukan abinci ko ya je haukan wani abin shanya duka dai ya je shiga da kaga duka ƙaruwan cuta ya ƙaru to yawanci zan ba da shawari kamar yadda shi sakatare ya faɗa. Idan shaddanka ka ba kwara da nikin isu da wasu hamami na tashi ko wari wani to kai kokari ka fara shi tun da wuri amma in ya ci kodin nan to damuwa ne to ya shawar na dan baki kenan sai
6: game da wannan akwai masu gidaje akan tuddai duwatsu haka alli misali wanda suke suna su baya da zurfi to kamar kun yi magana cewa mota ɗaya kan kai 1,000 to kamar nasu da baya da zurfi a kowane sassauci kasar haka ne ko kuma ya ake yi ciki shi aiki na bayan gida kuma musamman da kaci a kan tudu can tsauni to har ga Allah muna samun ma wato matsaloli a irin waɗannan wurare kuma da wannan ma zan kira wa magidanta ba ina ce ko in kushe ba lalle tsarin bayan gida zaka je ka samu tana amai tana gangarawa yana gangarawa makwabcinsa saboda bai yi zurfi ba wani lokaci block ma kawai ake ginawa akai sai kaga tana bleeding tana naso tana naso to wannan naso gaskiya ga Allah ina jan hankalin wanda Allah ya bife shi da irin wannan ya samu siminti sosai inda so shine samu ya gangaro kasa ya tona rami a kasa sai ayi wani bututu wanda bayan gidan na sama yana gangaro yana faruwa cikin rami inda so shine samu za a samu wannan dan taku kadan a kasan to haka ya buka mata wannan saboda gaskiya lamarin bayan gida fa lamari ne mai hatsarin gaske musamman mun ka bibita daga turawan wato Europe sun zo sun dan fadakar da mu dan sun nuna mana shi ranin shaddan nan da kake gani wallahi ya ce mana in dai har ba za ka iya shiga ranin gama sheka ba saboda tsoro to hatsarin da yake ranin gama sheka da wannan ban gida duk iri ɗaya ne saboda kwayoyin cututtuka ga misali cutan typhoid cutan hepatitis duk da wannan layi na masu da hankalin gani ciwon hanta to hatsarin ciwon hanta suka ce gara ma ne kan jamo da shi saboda komai na jikinsa in ya fita zai zama kana tabawa shi kenan sai abinda hali muna jan hankali lamari na bayan gida ko ka ga bututun da yake kaisa kawai ya fashi ko kuma kamar yadda aka saka misali a saman dutse da ka je ka ga wanda yana naso to ayi kokari a dakiri wannan ruwan da yake fita gurbataccen ruwa ne ba da bukatun sa ayi kokari mu magidanta mu yi kokari muhallinka rayuwanka mu inganta wannan muhalli kuma ina jan hankali da wannan ma zan ji hankalin su malamai a matsayinsu ayi kokari a adakar da al'umma musamman ɗauko shara a zuba a magudanin ruwa da wannan daman to Allah yana jan hankalin mu magidanta mu yi kokari in Allah ya nufe ka gidanka na bakin hanya ne a samu drive wato wannan kwalbaki a samu na kofar gidanka ya bambanta da na saura watakila in kai shi makwabcinka shi ma zai wancan makwabcin zai a ji a hanyar ruwan nan ya zama babu wani datti ko gora ko leda ko tsumma kawai ruwan ne aka masa hanyarsa ya zo ya tafi kada a zuba to Allah yana jan hankali ayi kokari mu tabbata
9: barin da yuri gutu kamar akwai riga kafi da ake yi ne kafin wannan zuwa to nan da kuke yi don kamar wani baya da halin ya yi kwasan to akwai riga kafi da kuke farawa a fara sawa bayan gidan kafin lokacin da mutum ya samu wadatar zai ci da wannan gurbataccen yanayi
6: na akwai kamar guduma da aka ba mu na magunguna akwai chlorine akwai water gas wanda za a yi amfani da shi a zuba saboda kashe kwayoyin cututtuka kuma mukan ba da shawarin cewa yayin akwai aizan akwai bleach musamman masu zuwa asibiti za ka ga an kai matan ka lebo za a ma'ana haihuwa da ka ji an ce sai an sa bleach saboda kashe wasu kwayoyin cututtuka wanda ido ba zai iya gani ba to a rika amfani da bleach akai akai kuma musamman bari mu faɗa ga abu mai sauki shine bakin mai kwandin kwandin din bakin mai ba wai sai shaddan kai an taso za a yi ci ba in kana duba wallahi cikin gidan ma ba za kai za ka iya cin abinci a bayan gida ba tare da an san iya bayan gida bane wajen ba wani wayi daga lokaci zuwa lokaci kana zuwa bakin mai in kana da mashin ko mota an kai jiyan nan a maimakon ka je ka zuba a bayan gida muna ba da wani shayi a ciki to zai zama ba wani wayi yawa
10: girma sakatare ni tambayar da zan yi maka dama shine shin wannan kungiya kuna da wani mota ne ko kuma motan da kuke aiki da shi na haya ne
6: lallai ba mu da mota yawanci da motan kasuwa ne ke aiki shi yasa ma wani lokaci za a yi farashin kamar yadda chairman ya ce 35 zuwa 30 asali shi ne mota da kuma karban gargaɗi da hukumar ba sai fa ta yi damana kai kamar area awala abin da ya yi hanyar
11: Najeriya kar ba bukatan a zubar da masai kai ko da shara san dungulbi ake bukata akai area dungulbi to wannan ne mota da muke aiki da shi galambe har ga Allah fi zai fi kanu idan ya taka motan nan galambe baya kai shi dungulbi wajen roadblock ya dawo da shi akalle kansa mai kusan galan biyu to galan to dubu sha shi yasa kuɗin da za a biya shi da zai ɗauka 20,000 to mu kuma namu in an ji 30,000-10,000 fa muke ɗauka ba mu da diga ba mu da cebur ba mu da wheelbarrow duk hayansu muke ɗauka muke gudanar da irin waɗannan ayyuka babban abin farin ciki hukumar ba sai ba ta taimaka mana da gudumawan kwantenoni wanda za mu sa in mun dura saboda ba zai ɗiga ba in muka je kamar mai ruwa za mu yi dura muka yi sin dinsa sai mu aje maka kamar gwangwanin madara yanda ka san gwangwanin madara da ka juya shi yadda kake so ai ba zai mu gaba ko to haka za mu yi aiki da shi ba za ka ga wannan zubansa ba amma ba za ka samu irin wannan ayyuka ba sai a ta irin wannan hanyar kungiya duk wanda yake so nama lafiya fata lafiya to zo gare mu kuma kamar yadda aka tambaya mana da wannan ba ma'ana nan ban waya shine akwai sifili 8 sifili 8 2 8 7 8 2 9 9 wannan na faɗe shi da Hausa kamar bari mai meta 0 8 0 8 2 8 7 8 2 9 9 wannan shine number insha Allah akwai kuma manager man wanda shi ma zai faɗa don ga kuma shi mai ladabtarwa insha Allah duk za a ji lambobin wanda duk aka kira ba lamba na shine 08134696955
12: 08134696955 to amma da su wanda suka taimaka shi ya samu tafiya baki na da suka zo wato baki da suka zo akwai
11: Shaibu Yakubu ya shi akwai Aminu Muhammad akwai Ahmad Dan Juma
12: kace ciyawa
11: ciyawa na basu kwace
12: ba Yusuf Aminu
11: Muhammad Musa Bala
12: sai Umar Muhammad ne anguwa sai mai lura da shirin a kowane lokaci Aliyu Adamu Rafin makaranta ni da na gabatar da shirya na gabatar Ibrahim Cimba Liman Katagu nake cewa a kasance da mu wani mako na gaba in mai kowa mai komai ya nufi marta za mu tsora a kan wani abubuwan da ya sa bi al'umma

sa akwai sake ba za ka zo da ajandu dudun da karyawa da augu da aka yi mana kaddama musan kai yan kasa akwai sake ba za ka zo da ajandu dudun da karyawa da augu da aka yi mana kaddama musan kai yan kasa akwai sake ba za a zo da ajandu dudun da karyawa a taugu da aka yi mana agama

0: abu matashi me yasa saka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da goyi kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wannan sai ka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: sun ga kuma sun zama ka bar gawawan su numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku gina rayuwa ba ta dawowa da zarar an rasa ta
2: kuma kar ku bari ta yata zama kuma rika a duniya
1: matasan ku tashi ku bi shan kwaya rayuwa ta kudari da ba tare da ita ba
0: wannan sakon faɗakarwa ne daga mai saje fassarar fim Bauchi a tare da

0: yanzu karfe 4 da rabi daga nan DRC FM.
1: Jama'a assalamu alaikum, ga labaran jiha mai karantawa Salihu Ishaq Ibrahim Makira. Da farko ga muhimman kanin su. An bukaci masu hidimar kasa daga cikin jihar nan su dauki aikin da aka turo su da muhimmancin gaske. Hukumar gidauniyar kiwon lafiya ta jihar Bauchi ta nemi a tilasta aikin dokar gidauniyar. Nan kuma an bukaci ɗaliban kwalejin haɗaka ta Jan Hassan Katsina su kare kyakkyawan sunan da makarantar ke da shi. Waɗannan labarai kuma suna zuwa kai tsaye ta manhajojin BRC Bauchi Mobile, Tune In Radio Gallery, Radio Garden da Mai Tuna Radio. Kuma za ku iya sauke manhajar BRC Bauchi Mobile a shafukan Play Store ko App Store, ko ku ziyarci shafinmu na intanet a www.brcradiobauchi.org da sauran shafukan sadarwar zamani. Yanzu kuma ga cikakkun labaran kamar haka. Hukumar kula da masu yi wa ƙasa hidima NYSC ta ba wa masu hidimar ƙasa da aka ciro jihar nan kashi na biyu zango na biyu na shekaru 2026 tabbacin samun cikakkiyar kulawa da tsaronsu har zuwa ƙarshen aikinsu. Koordinator shan NYSC na jiha Mr. Umarain Kufre ya ba da tabbacin a lokacin bikin rantsar da 'yan hidimar ƙasar su 1,600 da aka turo jihar nan a sansanin horar da su. Mr. Umarain Kufre ya ce shirin horarwa zai tallafa wa masu yimar ƙasa a tunani da jiki da su shiga da su shirya yadda ya kamata wajen samun nasarar hidimar ƙasar. A cewar shirin zai kunshi horo irin na soji, motsa jiki, laccoci, bunƙasa zamowa ɗan ƙasa da shugabanci, da kuma koyar da sana'o'in hannu da harkokin kasuwanci. Mr. Kupo ya buƙaci masu hidimar ƙasar su kiyaye dokokin sansani kuma su bi ƙa'idojin da aka tsara don kai koke ko aikata ba daidai ba. Ya ba su tabbacin cewa tsaron lafiyar su da jin daɗin su ne manyan abubuwan da zai fi mai da hankali a kai, inda ce shugabannin za su tabbatar da samar da kyakkyawan kayayyakin buƙatu da suka wajaba a sansanin horar da su. Koordinator NYSC ɗin ya yaba wa gwamna Bala Muhammad kan tallafawa shirin, musamman ta hanyar gyara ɗakunan kwanan masu yimar ƙasar da gina babban ɗakin taro. Kuma ya ba wa gwamnan kan fifita jin daɗi da tsaron lafiyar masu yimar ƙasar da ke aiki a jihar. A jawabin gwamna Bala Muhammad, wanda ya samu kircin shugaban ma'aikata na jiha Muhammad Sani Umar, ya buƙaci masu hidimar ƙasa su ɗauki aikinsu da muhimmancin gaske, ta da ba da gudunmawa ga ci gaban inda aka tura su. Ya ƙarfafa musu gwiwa kan su ƙulo da ayyukan ci gaban al'umma da su biya buƙatun al'ummun da suke karɓan baƙuncinsu. Wani ayyari ga hukumar gidauniyar kiwon lafiyar jihar Bauchi, wato BH8 Fund, a kashin jagorancin babban sakaranta Dr. Sani Ibrahim Ningi, ya kai ziyarar neman goyon baya ga babban mai binciken kuɗi na jiha Malam Isaiah Kuyankari don haɗa hannu wajen tilasta aiki dokar gidauniyar kiwon lafiya ta jiha. Ziyarar tana da manufar ƙarfafa haɗin gwiwa da ofishin babban mai binciken kuɗin don ya tallafa wa gidauniyar BH8 Fund wajen sauke nauyin da aka tsora mata na inganta samar da kuɗaɗen kiwon lafiya da gudanar da ayyuka a sassan jiha. Da yake jawabi a yayin ziyarar, Dr. Ningi ya ce dokar BH8 Fund ta nuna a fili balo-balo adadin wani kason kuɗi na kuɗaɗen da jiha ke samu wata-wata da za a miƙa wa hukumar. A cikin wata sanarwa da jami'in labarai da hular jama'a na gidauniyar kiwon lafiyar ya fitar, ta ce babban sakataren ya ce wasu ma'aikatu da sassa da hukumar gwamnati da wasu kamfanoni da cewa ba su fara aiki da dokar ba. Dr. Ningi ya ƙara da cewa wannan janyewar haɗin gwiwa da ƙaruwar janyewar ayyukan masu ba tallafi na ƙasa da ƙasa a jihar ya sa na da muhimmanci hukumar ta nemi taimakon ofishin babban mai binciken kuɗin da sauran hukumomin tarayya don tuntuɓar hukumomin da suka gaza tare da tabbatar da cikakken aikin dokar. Da yake mai da jawabi ban mai binciken kuɗin na jiha Malam Isaiah Kuyankari, ya ba a yarin BH8 Fund samun cikakken goyon bayan ofishinsa. Ya ce ofishinsa zai taimaka wajen shirya taron masu ruwa da tsaki don fahimtar da ma'aikatu, sassa da hukumar gwamnati kan tanada dokar hukumar da muhimmancin ba da nasu kason da dokar ta tanada.

0: Eso. Manyan gobe bari mu dauko wannan waka ta karshe da kuka yi. Idan muka fassara ta, kun ce iyaye su zo su taimaki kananan, ko kananan yara ne su zo su taimaki ku, ko su zo su biya kudin makarantar ku domin ku sami ingantaccen ilimi. Ku zama suwaye, aka kuka ce ku zama ku ne shugabannin gobe. Haka ne?
1: Yes.
0: Kuma ku sami ilimi ingantacce. Abin da kuka faɗa kenan, haka ne?
1: Yes.
0: To, wasu faɗa mana abin da ake koyar da su a makarantar Kangiri, Future Leaders Academy Kangiri. Wasu faɗa mana abin da ake koyar.
2: Ana koyar mana da kamar karatu haka, ana koyar mana da su English, su Maths, su Social Study, su Verbal, su Quantitative, su Agric, su Al'aike.
0: Rukaiya Usaini a cikin darussan da kika lissafo, ki zaɓi guda ɗaya da kika fi iyawa.
2: English. Yes.
0: Masha Allah. Good. Kai, wannan Bature ya ce, ka ni kuma gani ban iya Turanci ba, ban san ya za a yi ba. Amma dai, me zan ce. To, amma yanzu ki koya min Turanci mana to. Faɗa mana abin da kika sani a Turanci. Maɗauko, muna da sassan magana guda nawa? Guda takwas. Muna da part of speech guda nawa?
1: Takwas.
0: Ok, ta ce Bature ya ce ita. Part of speech guda nawa muke da su?
1: Takwas.
0: Kawo mun misalan ko kuma da ke faɗa min su? Faɗa mun wanda kika sani a cikin part of speech, da wanne da wanne. Ko kuma kawo mun guda ɗaya ma. Wasan part of speech? Menene?
2: No.
0: Me sunan ka?
2: Yakubu Umar.
0: Ku taba mu Yakubu. Yakubu ya ce muna da now. Bayan Yakubu ba wani wanda ya sani?
2: Pronoun.
0: Me sunan ki?
3: Peace.
0: A taba mu peace. Sara, akwai wanda zai faɗa mana?
4: Adbak.
0: Me sunan ka?
4: Habib.
0: Sara.
4: Conjunction.
0: Me sunan ki?
3: Fatima.
0: A taba mu Fatima. To ke kuma Bature har yanzu ko ba ki faɗa mana ba, kuma ta ce Turanci ta iya, kuma za mu zo mu tambaye ta a wannan Turanci. Kin san wani a part of speech ba?
4: Conjunction.
0: Conjunction. To, what is enough? Ni ba tare ba, mutum ɗaya ne zai mun, what is enough? Waye zai iya ya ɗaga hannu? In an ce what is enough, wanda zai iya to, ki buɗe kamarya.
2: Enough is a name of person, animal, plus or thing.
0: Animal, plus or thing. Me sunan ki?
2: Hafsat Ahmed.
0: Hafsat Ahmed, taba mu Hafsat Ahmed. Kusa Hafsat Ahmed da ce ita Bature ba ce, amma an ce what is a noun, ta ce mana a noun is a name of person, place, animal or things. To waye zai ba mu misalai idan aka ce noun? Akwai examples ko misali ɗaya na noun.
2: Adjective
0: wani part of speech ne, noun ɗin muke magana. Waye zai ba mu misalin noun guda ɗaya? Noun kawai. Ai an ce mana a noun is a name of person. Ne person? Shi noun suna ne na mutane. Place suna ne na gurare ko?
2: Yes.
0: Or things ko kuma suna na waɗansu abubuwa?
2: Yes.
0: To waye ba mu misali guda ɗaya? Na person.
2: Mutum.
0: Zai wato mutum, na ji mutum. Ba mu misali waye mutum?
2: Mutum ɗan Adam.
0: Ɗan Adam? To, na ji. Amma kawai in so ka ce mutum ɗan Adam?
4: Suna Yakubu Umar.
0: Sunansa Yakubu Umar. Yakubu Umar misali ne na mene? Na mutum. Sunan mutum ko? A taba mai Yakubu. Animal fa, ai an ce sura ne na dabbobi ko animal?
2: Yes.
0: To zai ba mu misali na animal.
2: Elephant.
0: Elephant. Me elephant?
2: Giwa.
0: Giwa. Wa zai kara mana misali na animals?
2: Lion.
0: Lion. Me lion?
2: Zaki.
0: To zai kara mana misali na animal?
2: Cat.
0: Cat. Me cat?
2: Kuliya.
0: Kuliya. Wa zai kara mana misali na animal?
2: Dog.
0: Me dog?
2: Kare.
0: Kare. Wa zai kara mana wani misali na animal?
2: Rabbit.
0: Rabbit, me rabbit?
2: Pera.
0: Pera ne me rabbit?
2: Yes.
3: No.
2: No, rat.
0: Aha, rat, me rat?
2: Pera.
0: rat shine tsira, rabbit fa
1: zomo.
0: Zomo wani kara mana misali na animal
2: cow.
0: Cow me cow?
2: Shani.
0: Saniya, to mun bar animal aka ce place, a ba mu misali na place. Du ana bin muke
2: bauchi.
0: Bauchi me sunanki?
2: Musulma.
0: Musulma wani kara mana misali na place?
2: Kangire.
0: Kangire a mun sani?
2: Abuja.
0: Abuja.
2: Barno.
0: Barno.
2: Maiduguri.
0: Eh, Maiduguri duk suna ne na place ko?
1: Yes.
0: To tufa an ce suna ne na abubuwa, an ce su duk a cikin nau'i, an ce wani abu ko shi ma nau'i. Kamar misali ne, example of things.
2: Book.
0: Book me sunanki?
2: Hafsat Abdullahi.
0: Hafsat, Allah ta fa mu Hafsat. To ko bairo ko pencil ko? Suna ne na tins?
2: Pencil.
0: Pencil ko?
2: Toy.
0: Phone. Me phone. Waya.
2: Back.
0: Back. Me back.
2: Jaka.
0: Jaka.
2: Chair.
0: Chair. Allah. Me chair?
2: Chair. Kujera.
0: Kujera? Don Allah ku tafa ma kanku yan kallon. Kun ga ana koya yara na gida abinda ake nufi da nan ko?
1: Yes.
0: Kun ga a part of speech ko? Kun taɓa pronoun ne, kun ce part of speech. Ba zai akwai da san pronoun? Wakilin suna. Amince nan shi ne suna ko? To me ye wakilin suna?
2: Muhammad.
0: Muhammad suna ne, nan ne. Wakilin suna. Idan baka so ka ce Muhammad amma kana magana ne da Muhammad, kana so?
2: Muhammadu.
0: A'a, Muhammadu duk suna ne, ba ka so ka kira sunansa, kana so ka sa masa wakilci ka nuna kana. Idan na magana da Ibrahim a kan Hassan, to ina so in faɗa ma Ibrahim da ina ba shi labarin Hassan amma ba zan ce Hassan ba. Yanzu idan ina magana, ina so magana a kan mata ko a kan mace, amma ina so in nuna, ba ni so in kira macen, amma ina magana ne a kan mace. Wace ce?
2: Yanzu wali sun ce wannan ya yi kaza.
0: Sai in ce shi ya yi kaza, shi kaga shi ɗin wane ne na sunanka?
1: Abdullahi.
0: Idan na nuna mace kagan shi wancan shi ne ya yi kaza, ma'ana Abdullahi ne ya yi kaza ko? To shi ɗin shi ne wakilin suna. Idan mace ce fa wa za a ce?
1: Ke.
0: Wa'an?
1: Ke.
0: Ita? Wacce ko? Ita ko? Haka ne? To ku tafa ma kanku. To manyan gobe, mu dawo yanzu. Mun gama da darasi. Mu dawo rayuwa. Me kuke so ku zama a rayuwanku?
2: Soja.
0: Me sunanka?
2: Habib Muhammad.
0: Kana so ka zama soja saboda me?
2: Sai ya kare ƙasana.
0: Saboda ya kare ƙasarsa.
2: Pilot.
0: Sunanki?
2: Patrol Sha'ani.
0: Me sun ce so ki zama matuƙin jirgin?
2: So nake na kai ne wannan yaka.
0: Allah sarki. Kana so kowace zama matuƙin jirgi ne don ta kai ma mace maka?
2: Likita.
0: Me sun ce so ki zama likita? Me sunanka?
2: Yakubu Umar. Da muke al'umma.
0: Yace muke al'umma.
2: Soja.
0: Soja. Me sun ce so ki zama soja?
2: Soja. Hurin ƙarina.
0: Iyayen ka? Asa shi yana a'a. Kowane da ba, yace yana so zama soja ne don ya kare iyayensa. Nuran ne sunanka?
2: Ibrahim Abdulaziz.
0: Amma in ka zama soja iyayenka ne kawai kake karewa? Me ake karewa? Ƙasar Najeriya. Shi yasa malam ba a koya musu taken Najeriya ne? Ya kamata ya tara an karanta muku taken Najeriya a fassara muku saboda a sa kishin ƙasa. In ka zama soja kai ba iya na iyayenka ba ne ko? Kai na al'ummar garinku ne, na jim al'ummar jiharka ne, na al'ummar Najeriya ne ko? Hakkin da yake kanka kenan. Sai wa yake so zama wani abu? To me kake so ka zama?
2: Likita.
0: Me yasa? Me sunanka?
2: Abdullahi.
0: Abdullahi.
2: Likita.
0: Me sunanki?
2: Hafsat Ahmad.
0: Saboda me kike so ki zama likita?
2: Saboda in kare al'umma.
0: Al'umma ke ba?
2: Injiniya.
0: Me yasa kike so ki zama injiniya?
2: Ina da ƙatoton gida mai tashi.
0: Ƙatoton gida mai tashi? In ta haɗa gidanta kawai ya tashi sama ya zo na can. Me sunanki?
2: Musulma Suleiman.
0: Ummu Salma Suleiman Umar. To ku tafa ma kanku. Me za ku ce wa mama da baba da suka sa ku a makaranta? yanzu mu ba mu yara na gidan shawari mana yanzu ba mu yara na gidan shawari me zaki ce mu yara na gidan
2: CBA ya mu iyayensu
0: akwai wani shawarin da yara na gidan
2: yanzu su sa su a makaranta su kaunaci iyayensu
0: yara na gidan su kauna su nuna kauna ma iyayensu yayi kyau ni shawari na ga yara na gida kada a bi abokan banza kada a yi rashin ji kada a makale a hanyar makaranta ba a je ba yara na gida a nan za mu dakata da wannan shiri na yara mun kasance da ɗaliban makarantar Future Leaders Academy da ke kan gira a nan cikin garin Bauchi don haka me za ku ce malamanku ban ji ba addu'a ka ga malamai da baba da mama a madadin gidan rediyon Bauchi BRC da ke ɗaukan nauyin kawo muku wannan shiri sai kuma ɗaliban makarantar Future Leaders Academy da ke kan gire mai lura da shirin Nizar Kolbi Biya sunana Uzair Dauda abin da ke cewa yara na gida ai biyayya ma iyaye mun gode
3: Madalla daga nan DRC ta fi makon mita 94.6 aka saurari maimacin shirinmu na yara manyan gobe da jin sabon shirin sai a kasance tare da mu ranar Alhamis da misalin karfe 2 saura kwata yanzu kan sai a gyara sama don jin taskar mako cikin harshen turanci this is BRC 294.6 FM at this moment we invite you to stay tuned for weekend review

0: Kisses. Hey, Tiny.
1: Ndiyo ko ɓe tiwaɗi tinci ngam jam'iyya APM e

0: matashi me yasa saka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wannan zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: sauran kuma sun zama kamar gawan su numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: mutuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari ta wata zama kamar rika a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta daɗi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mai saje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRC Bauchi

0: 94.6 FM. Keep it locked. Right here. Right here.
1: Oh,

yanji wajen harhar nan za su kane a ci abinci masu kama ruwa su dan kama ruwa a dan miƙe kafa sannan in aka kama tafiya ba za a tsaya ko ina ba sai idan an isa inda za a je kuma mai yiwuwa zai kama lokacin sallar isha to ya za a yi kun ga da babu wani to wannan wai na faɗa muku na ainihin ɗan uwana kalakari akwai wajen da zai ga jirgin sama zai yawa ta ko goma jirgin sama don ka gida da sashi za ka yi hawa ta ko goma ka za a za'a jalawar kan jirgi ba za ka dauka ba sai can magariba kafin na gama cin yayin ɗinka a gama komai ka fita ma daga cikin airport ɗin ko ka fita daga cikin reception ɗin zai kasance da yiwuwa karfe ko sha ɗaya ne na dare ko karfe sha to mu kai a za'a da la'asar da magariba da ita kuma kusan manya-manyan airport ɗin da suke faɗin duniya na manya-manyan ƙasashe ba cikin gari suke ba akalla kai kai tafiya ko na mil 40 ko mil 50 wani ma mil 100 kafin ka je cikin gari kuma garin ba irin ƙauyenku ba ne wanda kafin ka samu matsaloli ka zan ba kai sa ba sai a su ba ka tambayi waɗanda suke tafiya saudiya aikin haji ko umra musamman lokacin aikin haji lokacin da kake tsammanin za ka yi sai ka gaba ɗaya abu ya rikice maka misali to shi yasa muka mai da hankali da sallah ka ɗauki sassaucin da malamai suka yi ba to za ka shiga cikin rudani ina ba da an gani to don haka malaki ya fi karkata a kan cewa a za a da la'asar ne za a fara mun muna cewa an da magariba da isha sallah masu ba da yake ita kadai ce ita kadan ta ake yi in ka ga an haɗa ta da wata sallah to akwai matsala kuma ita kadan ta ake yi ta wanda ke da don haka don mutumin da ya hau abin hawa kuma ya yi niyyar sauka bayan magariba ko kuma yana kan ainihin raini ko ya niyya zai hau amma bai hau ba amma idan ya hau ba zai sauka ba sai bayan magariba to jama'a bainar sala ta yi idan an suri ya sai ya haɗa salloli guda biyu amma kuma jam'i na suri da hausa ba ku kosarar surin nan haka yake faɗa jam'u suri menene jam'u suri abin da ake nufi da jam'u suri yauke ɓarko kuma bai akiri waktiha zai ɗaukar da azahar a ƙarshen lokacin ta wal'afra bi awwali waktiha da asar kuma a farkon lokacin ta wannan ya gwada la'asar za a yi a lokacin laluri ɗaya za a ta yi a lokacin laluri sannan kuma la'asar za a yi a lokacin musari to shi ne iziya abin da ya ambata ke idan kun lura za ku ga duk sallolin nan guda biyu ya yi su a lokacin to idan kocin ne za a je kudu za a jira shi ta yayi haka ko kuma in jirgin sama ne za a jira shi ta yayi haka kai ko jirgin kasa ne ko jirgin ruwa sai an jira shi ya haɗa sallolin a shi zai lalata tikitin sa kenan kwarai da gaske to shi yasa malamai suka ce asalin jam'i guda biyu ne akwai jam'u taqdimin akwai jam'u ta'khirin ya fi sauƙi ina lokacin da zai tafiya da azahar sai ya jawo la'asar don kuma zai sauka lokacin la'asar sai ya tura azahar amma an fi jawo azahar wato la'asar maimakon a tura la'asar din a yi azahar din da haɗu da wa kada idan nawa nusul ba'da al-istiraj haka ma idan yayi niyyar zai sauka bayan rana ta yi jau wa qabla al-ghurub kafin ta bayan saboda haka shi ma zai hada sallan azhar da la'asar kamar yadda yayi bayani to amma dai a takaice mun ci abu mafi sauki shi ne a lokacin da kai niyyar za ka yi tafiya to sai ka hada azhar da la'asar azahar za a yi ta a lokacin talata kuma ba lokacin ta bane saboda su ba za su fi haka kuma ko kai ne ma aka ce kake da 'yanci na

0: duniyarka in aka ce ka bari sai karshen azhar farkon la azhar lokaci ya kuɗi lokaci ya kuɗi sai kuma wa yatma bayn al maghrib wal isha zai hada tsakanin maghrib da isha don haka da bidiya wajen jam'i tsakanin maghrib da isha lil maghrib wahdahu da ruwa kawai to ba a yi maza don haka abinda ake nufi shine wancan saboda ruwa kawai ko kuma saboda ruwa da dufu da tabo amma saboda duhu kamar yadda yake akwai safani a masabar malikiya a yi jam'in magriba da isha'i saboda tabo kawai saboda tabo kawai akwai safani haka ma da ya kawo bayani yace la azzulmati wa ahliha ba wai saboda duhu ba fi jam'i yasin wahdahu qawlan mashhurain wajen yin jam'in su saboda tabo kawai akwai zantuka guda biyu ga hawaru waɗansu sun ce ayi waɗansu kuma sun ce kada ayi to amma zance mafi inganci shine dalilai mabambanta su suke haifar da haɗa sallan azhar da al'asr ko magriba da isha don a sauwaƙe wa mutane na farko saboda ruwa zalla na biyu saboda tabo zalla na uku saboda duhu zalla na biyar saboda na hudu saboda tsananin sanyi zalla na biyar saboda tsananin zafi sannan saboda tsananin tsoro saboda tsananin iska guguwa saboda duk waɗannan abubuwan da muka ambata har gobara ma a wani ɓangare na duniya don haka kawai ta yi gobara tana ta tashi duk abin da ta samu kawai lafi mai shi za su yi tukce wannan gobara ta fi ƙarfin yan kwana-kwana dai to kaga akwai ubin asali shine annabi ya yi jamci a cikin birnin Madina ya hada azhar da al'asr da magriba da isha ya ce ya yi haka ne don ya sauwaƙe wa mutane babu dalilin ruwa babu dalilin tabo babu dalilin duhu babu dalilin iska babu na sanyi babu na zafi babu wani dalili sai malamai suka ce cewa shin akwai dalili ana iya hadawa daidai banda ganganci banda ganganci don wadanda suna hangoyi yif shi kenan sai da mana ta cika masallaci kafin liman ya zo idan ba babu yif din da liman sai ya zai jira muka amma ana ganin yif da ba riga yi makin irin waɗannan masallatai a sai hadawa kawai zai shi yasa in aka samu wani sabon liman bai hada ba sai gana ta tsaki ana jin haushin sa a banza eh ma mu suna yin haka wani lokaci za ka nan za mu zo mu ci a hana sallah a hada zai ga an ci ka hara abin da zai mu ci a fata akwai karatu eh don karatun ya fi muhimmanci a kan hada sallah ai ba a son a yawaita yi kullum ana yi ba a son haka saboda rakusa ne ma aka ce a hada wannan ke kun ga mun dan samu sabani kenan tsakanin da littafin da waɗansu bayanan da muka gabatar wa sai ma tun jam'i zale kuma yadda ake jam'i tsakanin magriba da isha'i saboda ruwa an yi aqina lil maghribi ala al manara za a yi kiran sallar magriba bisa abin kiran sallar awwal waqtiha a farkon lokacin sa rana tana faruwa kenan sannan kuma wa yu'akhkhira salataha qalilan sai yake kika sallar ta kalam yu'akhkhira ne ko yu'akhkhira dun na ga yin yayi ne dun dire ba yu'akhkhira ina yin kirta kenan yu'akhkhira kuma yin kirta wa yu'akhkhira salataha qalilan sai yin kirta sallar ta na dan wani lokaci thumma yu'adhdhan kun yi adina da isha'i fi sahnin masjid sa'annan sai ladin yayi kiran sallah da isha'i a cikin ƙwariyar masallaci shine sahnin masjid ƙwariyar masallaci ba a fita waje azanan munkhafidan kiran sallah a ƙasa ƙasa saboda ba a kiran mutane in dai akwai ruwa idan ka yi kiran sallah a fili sai kira su to za ka dora musu nauyi to shi yasa hankali yake yi sun yi saluna a تتكلم مغربا قبل مجيء الشبكة وتتكلم إذا إنكار الشبكة بجي ثم يسرقون صار نزيس جوليوس كما هم يتسفين ولا يصلون الوتر فلا تتكلم مشربا إلا بعد مجيء الشبكة سواء الشبكة بجي وقال الرواية فليسوا مصلى الشبكة في الشبكة يدوسي لبا تريا أخرى أبو نسي لوكة شمسي آجي وانا كيني بايان مصطفى مالكيا amma idan kun duba za ku ga kusan yanzu ba a jikinta amma da muka tashi muka samu iyayenmu ko kakanninmu za a ga inda za a haɗa sallah to da wuri za a yi kiran sallar magriba sai a zo a zauna a jira in aka jira kaɗan sai a tashi a yi magriba ana yin magriba sai ladan ya tashi yana zaune gaba sai ya yi kiran sallah a wajen a lokacin babu lafiya zai kira sallah ko da lafiya ba kai wa yake zai kira sallah haka yana kira sallah sai ya tashi ayi sallah sai ala sallah ji sai kuma sai kowa ya fara hanyar sa to wannan dan jinkirin da aka ce wannan ayi shi lokaci kaza wannan ayi shi lokaci kaza shi babu wani nassi mai karfi da ya tabbatar da haka abinda aka ce makai kira sallar magriba ko mutane sai sallar magriba immediately sai a tashi a tsare ka sallar isha'i ba bai kira sallah ba ai domin mun fa kira sallah da aka ce a daga murya na farko don a tabbatar da shari'a islamiyya sannan na biyu kuma domin a kira waɗansu mutane musulmin da ya gafara a tunatar da shi mutum da yin kira sallar magriba yin kira mutane suna cikin masallaci ba san me suke yi ba to wata yin kira sallar isha'i sai ta ne ka kuma kun ga babu magana ko da yake alaji ma ya ambata za a yi isha'i kafin shafaki ya bace alhali isha'i lokacin da bai shiga sai shafaki ya bace daga sararin samaniya so already za mu iya fahimtar cewa magariba da isha'i an yi su tun wato isha'i an yi tun kafin lokacin ta yi saboda sassauta wa mutane saboda sassaucin musulunci sannan haka ne wannan ke sai fasiyon da wani fasali na musamman a sunan mu'akkada mina salawati arba sunnoni masu karfi da mazhabar malikiyya guda hudu ne duk sauran suna bayan guda hudu ne ba na farko al'ula wa hiya awkaduha ta farko ita ta fi kowace sallah karfi ita ce alwitr wutri وهي ركعة واحدة ركعة غدا ترى أما دس صلون النافل في دي وصلوني ما سكره لما صبر مالكيا ومسلون شيء وتريد تشكرا دبا صبر دبي صبر إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن النبي أبين دي بلايك الله وترين إن أصنع وتري وما كما أبوتا القرآن كي وتري wannan sallah raka'a daya na wa hiya raka'atun wahida wa yadkhulu waqtuha al-ikhtiyari zabiqal lokacin ta kai shiga ne bil faraghi min salati al-isha al-akhira a lokacin da kai tada sallar isha kana sallama daga sallar isha to kana yi yin mutriya dinka wa yakunu mafrukan bi shafa'i sai dai ga masabar malikiyya ana son mutri a gabace shi da shafa'i abinda yake nufi da shafa'i sallar nafila raka'a biyu man qatil an ha bi salat amma wanda aka rabe su da wuturi tare da sallama wannan abin da aka bibi ta wake alhali abin da aka samu cikin nassin hadisi annabi ya kai yi shafa'i da wuturi raka'o'i guda uku a jere sallama ta shin idan yayi biyu ya kan zauna kafin ya kawo wuturi na uku ko ba ya zama mahallar istilar shi ya sa malamai suka ce idan ta ga dama ka yi uku sungul babu zaman ta iya sai a karshe ka yi sallama idan ka ga abuna idan ka yi biyu sai ka yi ta iya sai ka miƙe sai ka kawo wuturi sai ka yi ta iya sai ka yi sallama amma a nan shi ma da ya fi karfafa mana cewa ka yi biyu sai ka yi sallama sai ka yi ɗaya sai ka yi sallama
1: mutum yana da zafi. Wa yata'abu mutaabbi ne an yaqra fi rak'ati al-ula min al-shafi idan zai rako yi guda uku to rak'a ta farko na shafi ya karanta ba'da al-fatihati bayan fatiha bi sabbihi isma rabbika al-a'la bi sabbihi isma rabbika al-a'la wa bi rak'ati thaniya rak'a ta biyu ba'da al-fatihati bayan ya karanta fatiha bi qul ya ayyuhal kafirun وفي ركعة الوتر ركعة الوتر وركعة الوتر يقول هو الله أحد والمعوذتين يبلغ إلى الناس ولا الناس يعتبر ذلك وفي هنا هي مصاحبي ومن نسي الوتر لون لي ما توتر كل سنة لما يمتي أو نام عنه هو يبتي بيسامد من يبا ثم نصي كذا sannan sai ya farka wa kad baqiya li tulu'i shamsi abinda yake da fitowar rana bi tijaru raka'atin aw raka'atayn raka'a dai ko raka'a guda rana ba ba da fitowa ko gari ya waye a rana ta fito kullu rana ta fito to me ka wata yi fa innahu yadru kullu witr duk da muhimmancin sallar witri zai fata bai salli subha sai sallar asuba da mawutin ya zai zai biya wutan ko ba zai biya ba saboda muhimmancin zai biya da ba sabar malikiya su ma sun goyi ba za a biya waɗanda suka ce ba za a biya ba ba su da yawa abin da ya riya ka a ɗaya ko ka a juna za ta fito idan ka a juna za ka yi sallar su ba ranar ba ta fito ba amma yi raka'a da ya ce za ka yi raka'a da ya kafin rana ta fito raka'a da ya kuma bayan rana ta fito haka ne to a wajen Allah dukkan su ɗaya ne tun da kai riga ta fara kafin rana ta fito wato ka samu lokacin sallah su ba to bayan ka yi dan kuma sai ka tashi kai ka biya wuce saboda muhimmancin ta suka ce za a iya biyan mutiri tun daga lokacin har zuwa rana ta je tsakiyar sama saboda yadda ya tsaki a sama kamar a riga tura abin da ya yi nisa ba ka ga wannan daga nan za ka iya fahimtar cewa ashe idan ka zo ka yi sallar asuba lokacin ma rana ba ta fito ba ka tashi ka biya wuturi din farai da gaske shi fi dacewa shi fi dacewa tun da an ba ka dama da hantsi ma kana iya biyan wuturi wannan bukatun mu zo raka'atul fajiri ni shi ma matsayin sadaka abin da muka fada daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: gaskiya ki bar masa su bakar ki furcin ki ce shi ba ki bar masa bakar wannan ba zai ji dadi ba misalin karfe 11:30 kuwa misal zan buɗe layi ne mu tattauna da kai don mu sharaka a cikin wannan dare da misalin karfe 11:30 da zai dauke mu har ya zuwa karfe 12 saura kwata na tsawon rabin sa'a kwatan sa'a kenan na tsawon mintuna 15 daga nan kuma misal zan muka maka karatun alkur'ani ne mai girma yadda zaka saurari kiran alkur'ani mai girma har ya zuwa karfe 12 saura mintuna 2 sai mu je shirin mu na gaba wato sai mu je ga addu'a misal daga nan fa zan fara mu tattara yanamu mu yi ban kwana da kai ba dan mu na so ba sai din lokacin da aka riga da aka diba mu wannan zanguna taskira asirin mai daki kuma da fatan ana gudanar da hutun karshen mako lafiya misalin BRC TV ta tana maka da shirye-shirye masu ilmantarwa fadakarwa game da nishadantarwa don ɗebe maka kewa a duk yadda kake Adamu Muhammad Muhammad da ya ci gaba da jarragama wannan zango har ya zuwa lokacin da muke sa ran za mu yi ban kwana da mai sauraro
1: ai mai ganga ji zabani ta ta'in batuna
0: yanzu lokaci ne da ce na shayi ga kuma dan Musa shi ma ya ce a sha shayi to lalle fa wannan shayi da a sha shayi nan da yawa masu shan shayin nan suna da yawa dan su luzar volume ma ta riga na ga ta shirya su Amina ya girbo duk sai a shirya a sha shayi tunda yanzu lokaci ne na mangarba

Barkanmu da Allah da fatan komai sauraro ya ji daɗin kasancewa tare da biyar City FM akan mita 94.6 sai kuma na afuwa na rashin zuwa shirin nan namu kewaye ƙaramin komai idan Allah mai kuma ya kai mana nan Litinin da misalin ƙarfe 6:03 mu sauraro zaka ji mu dauki da wani sabon shirin yau kan Abdullahi Dambamma mun ce ya shashayi lallai za a kawo mana aiki sosai yanzu kuwa agogon mu kewaye yake ƙarfe 7:00 kuma lokacin za mu saurari shirinmu na gaba shirin nan na Rinta Gali.

Lakukan tamu ni, emel lagi dah ada na wake. Hari itu macam ni. Rasa mungkin yang dulu kamu tegak dek, kamu kumang kahai, kamu teman. Wah korau, kau nanti korau. Ya street yang kita kunci sekali kau mian, aku ni mata mampat lagi dua jam. Sebab aku kuti, hancur dek, kasi muka saya buat aku. Kalau punya aku nombor ni apa tegak dua, nombor ni way ayat na abdikadul dahiru tegak dah. Kuma kadani wake muna ni kapat da gidan yin sai mi yanda ka ga gado kuma kan sana kuma min ban din da lawa kwaro ko nan ta kwaro cinge sti bai kai tara ci indo ci lawi min ci ci lawa aska ya to ban da daga ile ni amura to kasne amuya sai ci wala bai tara ci shi jabe min ci ko a jigwai ko kuma cinge min ban din cin da lawo ci zai min ci ko kuma ci waka kuma ya ndi shi ba ta hudai dan cika mata hudai ya dan ta ce sai busun ca kai ta kar dan can na min ban calin masawa ci e calimi plan amma ci ka sai tunga cika ta dumi ta bande ta ci dumi ta sai yin ci hudaya sannan ci busuni to ta ta cika bai cinge sti bai idan lokaci ta bande ko wanka amuya ko ci ci da min tayeli ko ci ba ta dace ya ci wade to ci ka kutiya to canna markatar calin masawaci e ga gada kama lauke ma ablan to amma idan har ciyar cika bayya to na ina kara mun e sai cewa calin masawaci e dai dai kama mun na da blam gudun kan mun ne bai to so kudi kaman bandi gudun da lan bandi sara sabr ka ga bai si na labe ni jana ka an ka taki an ka butata kuma ishe mu kuma e ilaka tara su to tishi kuma tana ce ila ni bai china kara mardaci ko kuma watai ci ko mudiya ci e blam na ina kuti na ina blam bai amma china ka an ka buta e an ka ishe mu kuma e an ka ishe mu kai shi ila suka ta oscar yayya china amfani ci china blam china calimi ya na dawa blam to teaching the steve ko kuma kan steve ba kwaro kar ka tunga ka ka duka sai ka suram ka tabe ka da an kuni ai ndaga yi amma ma ai abin samu busun bai na la in ya sai ndaga yi amma waya sannan ne busun ka tingi bai ba ta man dai farkai inda har ka jabka kauna elba kauna na ba ta urai na inda biya to yi busun ka ga ta me ka busun suka ce wani suwa mintin ita yanka jaba kamar suwa ka tabbata aka ta mena madi ka kuda bai ma jaba ne siya sai kai kamata ta dubeli ko ta dukun ko ta dafidu sannan daga ilimi amuya sai shine salim masawa sai yi rakam ka blam saboda su tun kafin ka amuya ma dama jaban ka ne su bulmas ka akta ile to dusi dama in bude dama tunga kan kullum su ya ka ampa ya ka ampa ni ka caca mandi mun tumma da madimin tumman tamato to mun tumma da wannan da min tawo hudan kwai bai min ta kuma mena gidi proto ne tun fude taraso a sai ko iya ne su ba ta jigo wadi ko kuma da yi busun sa ayali to yanka busun sa ayali a dama mun tun yanka busun sa ayali a dama ka cina kwarkutka kade kawaka amuriya sike na sai ga yan gaske min ka wurin gauni bai kai ka dube mun ka bai fati kade ka kwarkuta min kan ka min ban da muka ka bai a to kamar yin ban din da lamun da tunga ga su shiru duka diska min da musa ka bai sai dibe sai su da a ai dubo na dai na ina jigo wai sai na na gidi amun shadu tsau ka yi ya sosai ita da mun ya san nan ne kwarkuna ko ne bisin a kan gaske ba kwaro ni na in bandi an ci amun bandi ne ne ka an ce ka waska ya ndo kai busun tuka karatu kan kar ka tinge ka da da kai ka da duba sai ka tuka ka ina busun an ce bai sai kana amun tsaye liya sannan kai busuni a kai kuti bai don kana ka tinga ka kuti ka duba sai ka kuti ka duba tuka sai ka na min bandi na sawasi ina ina guju tuka wa mu ka sai ya budo ya but amina budi saboka ka busun ka kade bai amma an ka busun ka kade ran tuka kade ya to lauke ma da ne ka bai tarata kana tawada ka amma ba tarara ran fa iko sa matarani
amma ka tingata ka kadire ka siyat ka gara da kai da ka sun ka tingin ka kadimi dan da sin daga ileni amun bandi amu chawatu yali sosai ya sannan kai bisin to ka duba sarat ka doda hata na burba ka ta mandi kai ka kan kai tautuka bai fa to sawat ka ina yana guju guduma ta muni mai to daga ka tingata ka kwarau ka dubu ka siyat ka mende tika kedu wanga siyasu kalewa tika yabidi wanga siyasu kwa wande walika tarabu na tingi na kwaro da saati mitumande seyang busini ya sana sawali to busini kaike wai kena kaina kara kambuda abetara wala kukuma sika indi kwa wala abetara mwadi kande kaso mjawahni ee kabaski bata kwa mwadi kaza psa saratu kwa wale ta kwaro kada ayena nta kwa rayo mandi na wineka abetara mwani to duka fa bai tare muka fa to ka dai ka bai tare ka miya a fesa da kenan to kan gesti bai idan wanka amuya daga ilene ka amuya to duka fa kan gesti bai ndo ka jawe muka e ka dai bai kana suka yi banda mande na duba to ta ba ta fita iya duka ma daga bayat ka wani miya ndo ka jane to ka kasa ba ta ta kai to an ci gidi ta ma an ci ma nasara'i kana suka an ci gidi wai mi dai an ci ta gam ba bandi kawai ba nan da waje ne buta yi bai to ai kanan ka buta kwatkau butan mande ku ya kawada a fatar wanta kai kuma kan da ka taba bai tarat kan ko kuma ba ta ishe ma wakai ka mande yanka kwarai kuma ishe ma wakai ka kan da ka kasa bai tarat kan ko kuma ba ta ishe ma kuma mande ya kai duk kuma kan da ka taba bai tarat kan an ci gidi kana gidi dan da la mun mu fitasku da su min bandi kuma gawo ishe ma kuma ka cike nan kai ka na trailer guda gawo da ilaka karani da ta same ni to kan da ni kai mardat ka wata yi ni ka na wadda

wata ratkan ko kuma ba ta min bandi ba ta wanda kuyan ka kuyan wadaya bandi ku mutan yasiya kuma kan da kasa bai ta ratkai kana min bandi ka bi bandi ka su bute e kane ka bi bandi ka su bute bai kana cellin mace wadibi kana cellin wani wai to mutun yanka yange sta ka su duka wad mai ka lawai ka dai bai wad ma na aka tafi zai yi sannan da sa nan da sai lawa kana ga it kundin gestin ki waltun ka tabe no amma idan ka yanda suka kade ya kai lawa ka bai tarat kai ya an tabato people a kunne an ka daba daba ina ka sutka bai tarat kai ya amin ma ai taki ne kai na kara ka tingi min ka bi cai eh ka in da ka dai bai ka butune bai ka kalawi bai tarat kai sai ka tingin ka to an ci gide tana suka an ci gide amun dai ne ta kayan abuza da yin daina tara hanci kan gasi wai wali yake a jama bai baban din wallon ka basun mataraya ni wallon ka gan ka ina mardan ni da gu ko wata ni da gu ko muni a ni da gu ko kuma jabo idan wadiya ko ko duwa ta jagaya ka ina duwa ta jagat ni ma gutu ne wa rakam kan di kai sau ka kai ga kade bai kai har ta kai bai amma kana ni dukar jab ka kade ya to kai ka ina min kai dukar ma kade ne amma yanka sai mun ci ya rasa bai tunga su da ta bai da a yar nan na ka wayin bandi na jani fita yi bai na sai na da ya sai a hankali ya na waka ya sannan jani fita yi bai kasa bai tara nan to ba bandi walan ka kai a kasa fita yi ya to walan ka kamar dafa ko walan ka kawata yi to ba bandi walan ka kawata yi ai kuma kamin bandi ka sha sai bai to nan da lakan gesti bai ba kwaro ko nan ta kwaro dici maza in cinan ka ba ta tara ci a dici ma in din ciwa la bai tara ci cine ko miya ta la busna bai tare idan ci busnu mar daya cin gesti bai do ce ci kara ni ta dai ci ci karu ka daya to ta na mar da ci ko wata ci brand wara kamar wode amma wodin da kaya kuma ka tare ne sai kuma tare ma gam wara ka ga daka ya karasu mun bizna kwarka sai dai wadu tare na kadina an kamar da sabun kan ka daba wasu duk fatane su ba tare tare na lawa bai ko kuma sharu abin nai wata into da musu sharu kamin ta to nai na kara mintin na tinge su da sai na doka da basu yasu bai sai ta mai da a na sai min bandin gawa da ilimi na sanan ne yayi a kai kuti wai do atarat kai kai mun ne kai kan ka kada ya min madin da na yan na ina saura ta min man duka da kai ka min man na ina ba sai kun daga ne ne nan ta ina to kan gaske wai idan da mata labar ba tanka kuti da duk min man ne kai kaya da ya saurai adni ni sayan na saurai sai nan nan ni ne kuma ba wani saina ka ba banti na yat ka wai sai ni to tunda ka ba wannan yat ka ba sai ni to dubu sarat ka ta labar ba ka ta mai ka da dubu sarat ka lalle ka ba banti na na mai na ba sai ko ta labar ba amma ka muni wadin yanka sai ga sassa da aikan ga wanda asu ka bai tara ni asu mun ka bai tara ni to na kalas ka asu ka bai tara kai sai yi miya ka kai eh ina sai da ka wannan marabe ko ai mar da kan zakan ba wanda ko duka bai tarat kai idan kai kwarku kai wanda ka ba ai ka wuna mar dai wai kuma ka wuna wata wai amma kai wanda suka ka wuna an ka mar dau an ka wata an ka dibar ta jagau ko ka dibar ta dama sa dibar yan ko kuma kai kaga ka balali dama sa wuri wada kai dama sa da ka wanka kai ya lewe wankan bandi gidna amma da na muye ga burbadi inda girwai lewe na wala bai tarat kai kafin mardai ye buriya lewa na wala ne duka dabtu da masar inda tun da kakara abu ya si ka inda ya na marka ka burbadiya to kai ka kuti wai idan lokaci ta manni mardai ta kau mun lokaci shanka buriya tika tara daga ruwa sha buriya bai idan na ba ta abu yubi ka burbadiya ndoma da abai tara ta ga dabtu ba ta buriya yi kan daidai kan daidai ku yi min kuwa a benu lewa ta kai da su ma minti da ai a dama ka dama ka damniyar mardaya dama ka yi na

Chataikata sa SCB, Ebria, say that eh. Token to see way. Papa walanka ka busin ya walanka ka. Amma idan kai indika kade ka koyi busin kade ka lauke kan gawo da bani walanka ka busin ya to ni fa walanka ro to idan ba kan gaske bai kai da yake a bai kai kwarkwai kade bai nan da lai nan din da lauka da ne wai ke muntun doka da ya kuni a bai bai kunjo ka wala kwarko kade ko kunjo ka lawa tara tuku kade kawa ka komai mafuda ka kade yi nzi abai tara kai ka biya ti su ka bar su wayin su da yake ka hudai amma wannan yana kara nan zina komai ma abai tara ni ma nan jawa biya ta su ne bai ko kuma yan ka hudai na bar su wayin su bai to sau kuti kai kuti bai kai kuti ya fa daga ka ga ma ka talabur ba idan tuba wanda ka na dafat ka mai wadi abai kau ka bar yin bai to fa fatuban din daga ko alan ka gin daga nan daga na dafa ke kame na yi sosai kalaftu man dina bai ta yi ka kala tabi wai to biki ko nan ta kwaro ko ba kwaro kun gesti bai don Allah caca ma wala tara yi kun gesti bai kun je ko wale kun je ko kwarku tuku ko kwarku kade ba ban dio kwarku kade ya nan na me ban da sandaro amma kai kwarku kade ba daga ma ka nan ban din mu kade bai to ka nan maratan gawo da gujur ne ka nan maratan gawo kuma budi to ka budi kamar dan buba mu guju wayayi warasa bulan ai guju ne warasa bulan ko banda mu budi kam to tame da a'a nana wane bawa mardagu hu mbadugo hu mbakabadu na kuma ainawa baci elo to saboka miya nga anwa mbadu duka wa baci elo saboka niya wantu wa tara ni bulan duka kuma kai wantu muka bai kan da suka ka to nan da laka da ne wai ke mun tun gesti bai wala tara ye ni ke kadni amma kai suka ka kawa kai huda bai kada ya tun ga ka ka tinga ka kawai a kwartu ka daga kai hode bai ka tinga ka kawai a kwaro kuma kada ka dume ta talabur ba talabur ba eh wannan din ya kace bai shigo kadin yi sai amma nan da law mun tun dubba kale dub saban kan gesti bai don Allah idan lokaci ma huda yi ta kaya mai kanan ka wayin ya mai dalaman na ta ka huda matara ta kai yan ta ka huda matara ta kai ya ka kare ta mi ka da mai wake yan ta ka huda yi aka sai ka kama yin dalam busin ka wa kan dalam busin ya ko ka zugun ko kanan ka zugun bai wadda ma ya kamen su ka kama girbi wan kama girbi an ba su na busin ta mai su na bulmi ka siya su na markakai to duka yin kan zawa ami bai ye to mai ci zugun kamar mai zugun ya amda ce sai kai busin ka kai na wannan jabi na wannan mulmi to ba mu din na jabi idan waran kwa sauri waran kwa a wana kade kade to fa kwato a sai wai amma idan har kun jiwa kai busin ka kade ya ni ma kun jiwa kan jabi kade ya to idan tara koda yuka hekta wadiya kwa busin na sai amma mun tun yanka sai gesta su tun ga su dukka sai su ta mai data labar ba ayan na ya tun sai a ta labar ba da kai kuto ne dubu sai ya tuka daga ma kamar to kai mai ne ka ni san sai kau amma kamar ni bai na yana kara sai kame na ga ka ne bai to so ku kuti in du daga ka tuka eh kai ko ga dusi ko ga dino min din min mun mure ka tun to kamar ban da tun da ka su muraka ka ne ya ga nan muraka su bai sai dide su yi su duka ta wada talabur ba na ya su a talabur ba tanka kuti bai talabur ba dai idan kan da su kaka to ka zawe ka dubai amma kai daga ka kade ya to me ke ka wura ka bi talabur ba ne dama to an tun da ka gidi mun tun gidi ku zai inda ne ta kawo kona na gidi kamuni nan da laman di wadda ma wa tara bai wadda wa ka tara wadda kuma wa tara manni sala busini bai ma to ba ban di gidi ka tara mun busin bai ma ka
ina kara kamela bande baraka haya matara su kamela bande ko kuma baraka jingina matara su idan ka ga jingina ya bisku mana kanin ko ya bisku ka bisku ka ka bisku tare ya gadan kai ga kabar daga me ne nike na ka litami duka ka litami to amma kai ga bude sai ga da a nana dini ta tara wa wane sai wane yake a barna tara to yar tukan ka wala tafe no nan galamin tun wala tafe no ko dai duk baban ni kalakai da bisa ban yake a sawali sai kwarku kasara ni muni a bai tara ni karkata ga da a da tsana lahna welcome to kala tuka welcome ko duka yi kala kara tara ta kai to tufa ma kala tara ta kai ke kudu ma kala kwarat kawai to nin da lau mun tinke si kuti bai njo kai kwarku ka tukan kana yi nin da kawo da amma kai ka mun tinin ka sai tin ga su kawai ka ba wannan da ba sai tin na duwa ba sai tin bai sai tin ga ni kawai sai ta mai da ni fa kamin man ne san da lawai kamin man sai na bai sai ko talabar ba ne yake niya to talabar ma tanka da kai ni kai ni kai ni sai san bare yake to duk kai kan duk wani na karan da talawar wa imre yake to inda ka dane yake mun tun kun ga sai bai in dano talawar wa ina mura mune mu alan kai me jabu abai tara tun ko ka amu ko ka amu bai kai jab kaya daga yadda ka daga na ileta amu kuma duk ne man dake kai daga mintasi cewa lalle sa sa ya ka amu kuma ne sanan ta bara amu amma na yana kara mun tun yanka sai dibe sai su za su yi tana tara bai sai ko kokoci gara ta ga a lokaci gara bai an cikci an tana bisin da labisin ma martara yini da labisin ma wata yana yini da labisin ma idan na yini ko da yake an ce bisin ma idan sauyi ta gana na gidi har ya ga bisin ma lokaci wadi ka kamar dau to nana da gidi mu cewa madinin sai mu alan ka tare mafi fiyedu idan mu alan ka tare mafi fiyedu a sannan yayi bisin mai dan lokaci kuma mardau saka murdabu da dan marde kane ka jibo idan tuka yi kana idan yi lokaci saka daba daba bayar sun kane ne ga ka zin ko ka mardai sai kane ka sai jiya bo dama bo idan tuka yi kadin tiboyi ni sai kana da masa idan ina joju a baitarat kai sai kana baitarat kai gaba ita ka ita gara gara shiru kamar bai da mai ami kan kan na yau bai sai illa idan idan ne da ma na joju na baitarai wadma karin man ku da dan kai kan na idan ida ta ka ta kare to da ne ka kalawa yayi idan lokaci ta bande sanyi ne ne ta kaya sai kan dai kai kwarku dan a idami idami na kaluta ba ta yana ma sanyi a zuni sai kan yi lawo min tarcha to sai kan yi dubai idan ta ka lawa iya kana an kamen ka ba ta zubri da da jimbo i can kai kana idan ta iya do kamai tume na wadi ka kan dai ta fese su ganda ne ka biye siya ka ina so wadna mai ta so wat duk da lamun din kalan suka kara ga magani ya na mai taso duka ba wadi to ashe ani kani kana da tara ta kai ka kare ta mina duka amma mun tin yanke sai dibe sai su da a an ce lokaci da wanda na lai ba sun mai idan bai to kan ga sti bai ri tare mu hifi duka ka ndo kai ba sun mai idan duka an ce ma gidi ma an ce kan ma ke ka tare mu hifi dibe ma anci an taba na kan da lamun di basna da idan anci da lamun idan bane har fuzai na fate ka can da men kan ka yi ta ba ta wadat ka ka hankalan ba ta ga ba ta dan wake ta ka yi ta men kan amma ani idan ni kan dai ne ka zaka malaye amu ya bace ka ci ko kuma ka dai suka kun ka kade bai ka camka kade bai ka tare ka na amu na ya wato ta idan ni sai ya ta buru amma gidi kai can ne kade gidi ka a Benuwa duka zafsa beni kaza si kanai beniya kaza suka beniya idan tuka yi kanna idan mi bulan to amma idan ka can ne idan mi kare kade waye kanna idan mi fa ya ta ga balle kuma wanda har
tameda ai dibarta jagarni na tara nika ma yak ne bai ballima sande ta ta kwaro to mun tun kun gaske bai gidanka idan ka hanka dibarta jagau ka hanka dibarta ma sai kai ka kan gaske bai lokaci mai tumin kan kai ne skiya dane wai ke ka na min mandi dukkan da lai ka na kawaskau kar kan gaske ka tabe gada yar dubul ne a tana wani na kara me na yin wane yutar gam a wane yu gam baya katkau ka dane wai ke kan duka ya kai na me ke ka kalluta tanta zumbin kana kalluta me ka kalluta tanta me amma mun tun yanka sai dube sai su tsare sai da adsi sai na wai sai da huda kade wai sai na kuma bisni kade wai do kai bisni kade kai da huda kuma kade idan kai ka huda kada ba wani fa wala ka hudaya wala ka ka fasau idan duka ka wala kan gawa da kwarkuya to duka ma ka wala kan gawa da kwar a kuzai to wadi an ka san gista su ta mai da sai na kwarku kade bai sai dai bai tara su har yau ka gizin gizin yin da ta sharka tayi ma gaba wadi to ba ka le dusa ban mun da lawa ka danne wai ke kan gisti bai abai tara ta kai lokaci yawan tibe tara ta kai kana memman ni ko miya kawuna an kamar dauka idan ka dubero ka kai an kana ka jaldiya ma busni abai tara ta kai kaman tun tun an ci gidayen da falar na an ci gida a tare wannan tannan ta tare mana mai baka to kayar ka an ci kai busni bai kai na kara eh kawa da ka tara wodi kware ka kai bai riye kuma kai bai to so kudi nan da lau ka dani wai ke mun tun yare wai karka ta me gada a na lada fatara mu wane nan duka ne ya ba ta bare ma na waje ne ka konawa kamar man na tuna kamar inda yana kai kudi bai ndo a tara malauke ko tara ta dai kai bisini tumen ka kai memban kai wanta memban kan da kai kai wanta men ka kai wanta su sawat ka iya dukan ka kale tanta wai amma kai ga tun da ka kadube sai ka gara a da kai ka dume ta wodi sai yayi kai a sannan kai to nayi na kara mun nayi na kara yayi kan ni inde ne bai dukan duka bai sama kuti ai kawa ka tara ta ka kama wodi ai na da wodi bai amma idan har kan dai ne kade kan yaskaya kamaskaya to lalle kawo ala kade kuma kai busni kai ka busni yayi kai wanti min ka sosai kai wanti min bandi ka kale amma kanaskaye mintin ka dane wai ki gista ka su dika setin da suna dubu ka siya su na wala tara bai to da lalle kuti bai da na kade ko wala tara to ko to shikenan kuma ka dane wai ke mun da nika fa daga dubayin ya dama mun za ka kuma kuma mun gagada ga mun kuma ka dane wai ke mun da mun tun da yanda la kale kanta caca kuma kar ka tabe gada ba wani kale ka caca mun ga bawa idan sabon bai an je ka ba wani dane wai ke inda nika fa daga dubayin miya ka daga kuma ka gagado kuma kan zane ka zina kuma to ba kwaro ko nan ta kwaro da Allah cin gaske bai wa loma tara kuma lan ka tara me mandi mai na kar ku tame guda yar mutum ga tun abin can sai lokaci ta mandi ma jaban ka sawaye mandai tun mutun gini mu madube sai tun a talaburba yi tanka dai idan kai duka ne san burake amma kai duka ba fa ni ma san burake wai to inda na mana mure mu ne idan mura muna ka dinne ke ma kare tanta mi mandi mai na ka dinne wai ke muna ni ka fata ga dubaye kuma miya ga daga ka gagado kuma kan zuna kuma an ce mala ya rabe can ka ba filin ne Aliyu rafin makaranta nan da sai ma ku wade in daga ila muna kai

0: gwamnu cewa yake karfe 8.
1: Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa cikin sabon shirin taskar rahotannin mako, shin da ke kawo maka muhimman rahotanni da suka wakana a makon da ya gabata. Yau Asabar 8 ga watan Agustan shekarar 2026, dare da 23 ga watan Safar shekarar 1448 bayan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A kashin farko cikin shirin za ku ji cewa an buƙaci masu hidimtawa ƙasa da aka turo jihar nan su ɗauki aikin su da aka turo su da muhimmancin gaske. Hukumar gidauniyar lafiya ta jihar Bauchi ta nemi a tilasta aiki da dokar gidauniyar ta Bedfont. Hukumar kula da hukumar rarraba kuɗaɗen shiga ta tsara wato da tsara albashi ta ƙasa ta ba da tabbacin sake fasalin ayyukanta da yin aiki da intanet. Ƙasar Habasha ta ƙaddamar da shirin gagarumin sauyi a ɓangaren noma da niyyar mayar da kayayyakin noma da manoma suka noma zuwa kamfanonin kasuwancin noma ga manoma. Waɗannan da wasu labarai za su iya zuwa muku kan manhajojin BRC Bauchi Mobile App, TuneIn Radio Gallery, Radio Garden da Maituna Radio, da kuma ku yi samun mu kai tsaye kan yanar gizo-gizo ta www.brcradiobauchi.org da sauran kafafen sadarwa na zamani. Yanzu kuma shirin zai ci gaba tare da ni, Ukashitu Aminu Dan Madami. Hukumar kula da masu yi wa ƙasa hidima NYSC ta baiwa masu hidima wa ƙasar wato shawarin su dauki ayyukansu da muhimmanci tare da ba su tabbacin cikakkiyar kulawa da tsaron lafiyarsu har zuwa ƙarshen ayyukansu. Coordinator shirin NYSC na jiha Mr. Umran Kufre ya ba da tabbacin a lokacin bikin rantsar da yin ƙasa hidima su 1,600 da aka turo jihar a sansanin horar da su. Mr. Umran Kufre ya ce shirin horaswar zai tallafawa masu hidimtawa ƙasar a tunani da jiki don su shiga wato don su shirya yadda ya kamata wajen samun nasarar hidimar ƙasar. A cewarsa, shirin zai kunshi horon irin na sojoji, motsa jiki, lakcoci, bunƙasa zamowa ɗan ƙasa na gari da shugabanci da kuma koyar da sanayoyin hannu da harkokin kasuwanci. Mr. Kufre ya buƙaci masu hidimtawa ƙasar su kiyaye dokokin sansanin kuma su bi ƙa'idojin da aka tsara don kai koke ko aikata ba daidai ba. Ya ba su tabbacin cewar tsaron lafiyarsu da jin daɗinsu shi ne manyan abin da zai fi mai da hankali a kai, inda ya ce shugabannin za su tabbatar da samun da kayayyakin buƙata da suka wajaba a sansanonin horas da su. Coordinator na NYSC ɗin ya yaba wa Gwamna Bala Muhammad kan tallafawa shin musamman ta hanyar gyara ɗakunan kwana na masu hidimtawa ƙasar da gina babban ɗakin taro. Kuma haiba wa gwamnan kan fifita jin daɗi da tsaron lafiyar masu hidimtawa ƙasar da ke aiki a jihar. A jawabin Gwamna Bala Muhammad, wanda ya sami wakilcin shugaban ma'aikata na jiha, Muhammad Sani Umar ya buƙaci masu hidimtawa ƙasar su ɗauki aikinsu da muhimmanci da gaske tare da ba da gudunmawa ga ci gaban masu karɓar bakuncinsu. Ya ƙarfafa musu gwiwa kan su ɓullo da ayyukan ci gaba na al'umma da za su biya buƙatun al'umman da aka tura su. Wani ayari daga hukumar gidauniyar kiwon lafiya ta jihar Bauchi Bedfont a ƙarƙashin jagorancin babban sakataren ta Dr. Sani Ibrahim Ningi ya kai ziyarar neman goyon baya ga babban mai binciken kuɗi na jiha Isiyaku Yankari don haɗa hannu wajen tilasta aiki da dokar gidauniyar kiwon lafiya ta jihar wato Bedfont. Ziyarar tana da manufar ƙarfafa haɗin gwiwa da ofishin babban mai binciken kuɗin ya tallafa wa gidauniyar Bedfont wajen sauke nauyin da aka ɗora mata wajen inganta samar da kuɗaɗen kiwon lafiya da gudanar da ayyuka a sassan jiha. da yake jawabi a yayin ziyarar Dr. Ningi ya ce dokar Bitcoin ta nuna a fili balo-balo adadin wani kaso na kuɗi na kudaden da jihar ke samu wata-wata da za a mikawa hukumar a cikin wata sanarwa da jami'in labarai da hulɗar jama'a na gidauniyar kiwon lafiyar ya fitar ta ce babban sakataren ya ce wasu ma'aikatu sassa da hukumomin gwamnati da wasu kamfanoni ba su fara aiki da dokar ba. Dr. Ningi ya ƙara da cewar wannan janyewar haɗin gwiwar da ƙaruwar janyewar ayyukan masu ba da tallafi na ƙasa da ƙasa a jihar ya sa na da muhimmanci hukumar Bitcoin ta nemi taimakon ofishin babban mai binciken kuɗi da sauran hukumomin tarayya don tuntuɓar hukumomin da suka gaza tare da tabbatar da cikakken aikin dokar. Da yake mayar da jawabi babban mai binciken kuɗi na jiha Malam Isaku Yankari ya ba ayarin Bitcoin samun cikakken goyon bayan ofishin ya ce ofishinsa zai taimaka wajen shirya taron masu ruwa da tsaki don fahimtar da ma'aikatu sassa da hukumomin gwamnati kan tanade-tanaden dokar Bitcoin da muhimmancin bayar da nasu kasan da doka ta tanada. Malam Yankari ya kuma yi alƙawarin yin aiki tare da asusun Bitcoin don tabbatar da cewa dukkan hukumomi da lamarin ya shafa sun sauke nan da ke kansu kamar yadda doka ta tanada. Babban sakataren ya miƙa godiya ga babban mai binciken kuɗin don kyakkyawar tarbar da aka shirya musu inda ya bada tabbacin cewar asusun Bitcoin zai ci gaba da sadaukar da kai wajen tabbatar da gaskiya da riƙon amana tare da inganta samar da ingantacciyar lafiya ga al'ummar jihar Bauchi. Kwamishinan ilimi na jihar Bauchi Alhaji Abdulkadir Ibrahim ya buƙaci ɗaliban kwalejin hada. Kwamishinan ilimi na jihar Bauchi Alhaji Abdulkadir Ibrahim ya buƙaci ɗaliban kwalejin haɗaka ta Janar Hassan Katsina da ke Bauchi su kare kyakkyawan sunan da makarantar ke da shi. Kwamishinan ya bayyana haka ne a wajen bikin yaye ɗalibai da rarraba kyautuka na shekarar 2026 ga ɗaliban da suka kammala makarantar. Kwamishinan, wanda daraktan harkokin makarantu na ma'aikatar ilimi Alhaji Audu ya kyauta, ya nana ta buƙatar da ke akwai ga ɗaliban da aka yaye su kasance jakadu na gari ga kwalejin a duk inda suka sami kansu. Ya ce gwamnati mai ci tana da shirye-shirye masu yawa a ƙasa da za su inganta ilimi a jihar, musamman a makarantun kwana na musamman da sashen ilimi baki ɗaya. A jawabin maraba, shugaban kwalejin ya alakanta nasarar bikin da sadaukar da kai da yin aiki tare. Ya ce shekara 15 kenan rabon da makarantar ta gudanar da irin wannan biki. Ya ce ba tare da goyon bayan shugabanni da ma'aikatan kwalejin ba za a iya samun nasarar bikin jawabi da bayar da kyautuka na banan ba. Ya yi alƙawarin ci gaba da aiki tare da inda ya yi kira ga ɗalibai su guji mugun halaye tare da kasancewa jakadun kirki ga makarantar a duk inda suka tsinci kansu. A jawabin hakimin birshi Mainan Bauchi Alhaji Mawiya Hassan, ya yi ba ƙoƙari da jajircewa da sadaukar da kan makarantar da malaman kwalejin wajen gudanar da ayyukansu. Ya buƙaci ɗaliban su ɗauki zamansu a makarantar kwana a matsayin wata dama ta fafutukar neman cikakkiyar nasara a gaba tare da aiki da kyakkyawan ɗabi'u da ilimin da suka koya. Yayin bikin, an bayar da kyautuka ga ɗaliban da suka fi ƙwazo da kuma malama Rahila Basi a matsayin malamar da ta fi ƙwazo. Ɗaliban kwalejin sun fito ne daga jihohin Benue, Taraba, Katsina, Kaduna da sauran jihohi da dama baya ga mai masaukinsu jihar Bauchi. hukumar kula da rarraba kudaden shiga da tsara albashi ta kasa RMAFC ta ce tana gudanar da sauye-sauyen ayyukanta da amfani da intanet don tabbatar da sa ido a kan kudaden shigar da ake samu gaskiya da rikon amana da gudanar da kudade. Shugaban hukumar Dr. Muhammad Shehu ya bayyana haka a hira da manema labarai a Abuja. Dr. Shehu ya bayyana hukumar RMAFC da wata hukuma mai matukar muhimmanci da tsarin mulki yadda ta tanadar don kula da tsarin kudade da Najeriya take samu tare da tabbatar da tsara wato tsari amanar su da kuma rarraba su bisa adalci ga sassan tarayya. A cewar sa, hukumar tana sa ido kan kudaden da ke shiga asusun tarayya, bibiyar yadda ake rarraba su, kuma ta shawarci gwamnatoci kan dabarun inganta hanyoyin samun kudaden shiga. Yace sanya ido na hukumar RMAFC ya kunshi manyan hukumomin samar da kudaden shiga da cibiyoyin da ke da alhakin karɓar su a madadin gwamnatin tarayya. Shugaban ya ce zaman musamman na hukumar rabon kudaden shiga na tarayya FAC na bada wata dama ga masu ruwa da tsaki su duba bayanan kudaden shigar tare da karfafa tabbatar da gaskiya da rikon amana a harkokin gudanar da kudade. Yace an kuma ba hukumar RMAFC iko ta yanke shawara kan albashi da alawus din masu rike da mukamin siyasa da suka hada da zababbun ministoci, wato da suka hada da zababbu ministoci, yan majalisa da jami'an bangaren shari'a kan fara da hanyoyin samun kudaden shiga. Shugaban ya bukaci Najeriya ta rage dogaro a kan man fetur ta hanyar bunkasa aikin gona, haƙar ma'adanai, yawon bude ido, harkokin nishaɗi da amfani da yawan jama'ar da take da shi. Dr. Shehu ya nana ta kudurin hukumar RMAFC na gina wata hukuma mai gaskiya da amana kuma mai kwarewa da za ta iya dorewa wajen gudanar da kudaden shiga har illa masha Allahu. Ya ce hukumar na da manufar karfafa cigabanta ta tabbatar da yardar jama'a tare da tabbatar da cewar tsarin gudanar da kudaden shigar Najeriya ya amfani waɗanda suke raye a yanzu da 'yan baya masu zuwa. Ƙasar Habasha ta ƙaddamar da wani gagarumin sauyi a fagen gona, wato ƙasar Habasha ta ƙaddamar da wani gagarumin sauyi a fagen aikin gona da ke da manufar mayar da kayayyakin da manoma suke nomawa zuwa kamfanonin kasuwancin kayan gona da doka ta amince da su ga manoman. Wannan wani bangare ne na kokarin zamanantar da tattalin arzikin yankunan karkara da karfafa wadata kasa da abinci, kari akan bullo da sabbin dokoki da tsarin gudanarwa da aka shirya don su taimakawa kananan manoma su tashi daga masu samar da kayan amfanin gona kadai zuwa tsararrun kamfanonin aikin gona. Hukumomin aikin gona sun ce sauyin zai mai da hankali kan inganta gudanar da kungiyoyin hada kai, fara da hanyoyin samun kudade da karfafa alakar kasuwanni. Sun kuma ce hakan zai ba manoma damar gudanar da harkoki a matsayin tsarurrukan kamfanonin kasuwanci da za su iya gasa a babbar kasuwar kayayyakin aikin gona. Sauyin ya ginu ne a kan tsarin aikin gona na Habasha da ake kira da kuta da tim a ƙasar, kuma ya ba manoma da suke makwabta da juna su haɗe kuma ya ba manoma da suke makwabtaka da juna su haɗe su yi noma tare da ci gaba da kasancewa masu mallakar gonakin da suke da shi na asali. Tsarin zai ba manoman karkara su yi musayar hanyar samun fasahar noma ko kayayyakin inganta irin shuka, takin zamani, na'urorin aikin gona da dabarun noma na zamani. Gonakin za a noma a ƙarƙashin shirin da za su ƙaru daga kimanin hektar 600,000 da ake. Gonakin da za a noma a ƙarƙashin shirin za su ƙaru daga kimanin hektar 600,000 da ake nomawa a shekarar 2011 zuwa aƙalla hektar 13,000,000 tare da ƙunsar sama da mutum 9,500,000 a ƙananan manoma a faɗin ƙasar. Jami'ai sun ce faɗaɗa tsare-tsaren noma ya taimakawa ƙaruwar amfanin gona da kashi 29. Kashi na gaba na shirin zai mayar da hankali ne kan bullo da dokokin gudanarwa, horar da shugabanni da tsarin samar da kuɗaɗen da za su taimakawa manoman kasuwanci su gudanar da ayyukansu yadda ya kamata. An bayyana birnin Dubai da birni na biyu a duniya wajen haziƙai a wani sabon rahoto da aka wallafa. Nasarar ta nuna gagarumin ci gaba da masarautar ke yi a fagen kimiyyar fasahar ɗan adam, sake fasalin fagen intanet da bunƙasa birnin. Kafar bincike ta International Index da ta bayyana haka ta auna birane 61 a tsakanin ƙasashe 39. Ta auna yadda manyan cibiyoyin birane suke aiki da fasahar ɗan adam wato AI da fasahar intanet don inganta ayyukan gwamnati, ƙarfafa gasar tattalin arziki da inganta jin daɗin rayuwar mazaunan su. Dubai ta samu maki mafi girma a wajen amfani da fasahar ɗan adam a aiwatar da shirin birni mai inganci. Hakan ya nuna cikakkiyar tsoma fasahar ɗan adam a harkokin gwamnati, samar da hanyoyi da kayayyaki a birane da kuma kafafen intanet. Sakamakon ya nuna matsayin birnin na kawo ci gaba a aikace ta hanyar amfani da fasahar zamani don tallafawa 'yan ƙasa da harkokin kasuwanci. An auna biranen ne a manyan sassa 5 da suka ƙunshi dabarun tsarawa, rungumar fasaha, ikon gudanarwa, kayayyakin intanet da auna sakamakonsu. Manazarta sun ce biranen da suka rungumi fasahar ɗan adam ta AI, harkokin gwamnati sun fi samar da ci gaba wajen yin aiki yadda ya kamata, ƙirƙira da gamsar da mazauninsu. Masu sauraro, kuna sauraron shirin taskar rahotannin makon ne daga nan gidan rediyon Bauchi BRC da ke kawo muku muhimman rahotanni da suka kana a makon da ya gabata. A rediyo wannan gaba zan bar ku da Aisha Sani Jibrin don jin ragamar tawagar wakilanmu na wannan mako. Ni Ukashitu Aminu Dan Madami nake cewa sai an jima.
2: Barkanmu da warhaka ga shirin taskar rahotannin mako, shirin da ke bita muhimman rahotannin da suka faru a makon da ya gabata. Wanda ni Aisha Sani Jibrin zan jagoranta. A yau za mu yi kallafin shirin namu ne da labarin da ke cewa babban bankin Najeriya CBN ya buƙaci 'yan Najeriya da su riƙa ba da kulawa ga takardun naira, inda ya bayyana cewa kuɗin ƙasar nan da cewa shi ne darajar Najeriya kuma abin alfarinta. Ga Mahmuda Muhammad Jungudu da ci gaban rahoton.
3: Kiran ya fito daga bakin mai kula da reshen bankin da ke nan Bauchi, Mr. Michael Dallon, yayin bikin baje koli bankin na shekara ta 2026 da aka yi matakin taron na bajahuli da aka gudanar a nan Bauchi. Bankin wadda aka yi masa lakabi da samun hanyoyin biyace-biyace da cewa yana ƙara harkokin kuɗi, cigaban tattalin arziki, taron wanda ya samu halartar masu faɗa aji kan ciyar da ilimin samar da kuɗi da kuma biyace-biyace irin na zamani. Shugaban wanda mataimakin daraktan bankin Salihu Bello Muhammad ya wakilce shi ya ce bankin ya ƙuduri aniyar aiwatar da abubuwa da suka wajaba saba masa wanda aka ayyana na shekara ta 2024 zuwa 2028 wanda yake da tabbacin cewa kudade da kuma yanayin tsarin fitar da su da inganta tattalin arziki. Wanda ya ce shirin sha'anin kuɗi zai zamo na dogara wajen samar da ci gaba mai ɗorewa a fannin tattalin arziki a ƙasar nan. Ya ce tsarin da kuma shirin bankin an yi shi ne don ƙarfafa walwalar ɓangarorin tattalin arziki wanda suka haɗa jama'a, ƙananan da matsakaita, harkokin kasuwanci da kuma manya wajen samun damar bin tsarin kuɗaɗe da kuma ci gaban aikace-aikace ci gaban tattalin arziki a ƙasar nan. A cewar sa, wannan taron na babban bankin ya kasance wata matsaya ce ta ilmantar da mutane kan hanyar biyace-biyace zurfafa sha'anin harkokin kuɗi da kuma nuna hanyoyin sha'anin kuɗaɗe yadda ya kamata. A nasa jawabin daraktan sadarwa da kuma hulla da masu zuba jari na bankin wadda Mr. Michael Dalop ya wakilce shi, ya buƙaci 'yan Najeriya da su rika dogaro kan bayanan da suke fitowa daga jami'an bankin don kasancewa ba sa yin amfani da bayanan soki burutu. Ya bayyana cewa kuɗaɗe da ke kan Najeriya a ƙasashen waje a yanzu sun kai sama da dala biliyan 52.5 a shekarar kuɗi na 2026, wadda shi ne mafi girman tun cikin shekara 17 da suka wuce. Ya bayyana wannan cigaba a madadin ya ta'allaka ne kan yawancin shirye-shiryen kuɗaɗe da ake samowa a ƙasashen ƙetare da ƙara sabunta ƙarfin gwiwa ga masu zuba jari da kuma ƙarfafa samun ciyar da ɓangarori daban-daban na tattalin arzikin Najeriya gaba. Babban bankin Najeriya ya ce samun cigaba da aka samu na kuɗaɗen waje na nuni da irin ƙoƙarin da ake yi na sauya fasali da kuma inganta ɗorewar tattalin arzikin ƙasar nan.
2: Da wannan labari kan babban bankin Najeriya ne mazan jaga labarinmu na gaba, inda hukumar kula da hana sha da fatancin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya NDLEA ta kira ga iyaye, malaman makaranta da jama'a da su ƙara sanya ido kan 'yan makarantar firamare domin kare su daga shan mugun ƙwayoyi. Mataimakin sufurtan da hana shan mugun ƙwayoyi na hukumar a yankin Azarai, Suleiman Farito, shi ne ya yi kiran a wurin bikin bayar da kyaututtuka da gabatar da jawabi na makarantar firamare Baban Kafinta da ke garin Azarai a ƙarshen zaman karatu na uku, wato third term. Muhammad Musa Bala na ɗauki da ƙarshen wannan rahoton.
4: Suleiman Farito ya bayyana cewar wasu matasan da ke fama da shan muggan ƙwayoyi a yanzu sun koyi ɗabi'ar shan muggan ƙwayoyi ne tun suna makarantar firamare, kuma ya ce yawancin yara kan kwaikwayi shan taba ne a lokacin da suka fita break a makaranta, kuma sukan yi hakan ne ta hanyar naɗa takarda. Ya ce irin wannan ɗabi'ar ita ce mafarin shaye-shaye idan har ba a maida hankali ba. Jami'in na hukumar NDLEA ya ce shan mugayen ƙwayoyi abu ne mai matuƙar illa ga rayuwar matasa domin yana taɓa lafiyar jikinsu da ta ƙwaƙwalwarsu.

0: To madan lahari fatan kome saura ji dadin kasancewa tare ma cikin shirinmu na taskar labaru. Sai kuma a tare mu idan Allah mai kowa mai kuma ya kai mu wani mako ne saura zaka ci mu dauke da wani sabbin rahotanni. Da fatan za a yi mana afuwa na jin mu shura ka yi hakan ya faru ne na canzawan wutar lantarki daga janareton zuwa nepa. Yanzu kai mai sauraro ko mai jirgin musu ya aiki kuma ko mai ya je teca. Da fatan za a ci gaba da kasancewa a tare da mu a daidai wannan lokaci yadda agogonmu ke cewa karfe 8:30 kuma lokacin za mu kawo mai sauraron shirin nan na lafiya uwar ciki.
1: Masauraran wannan tasha ta BRC Bauchi a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum, barkanmu da arzikin sake kasancewa da ku ta cikin wannan shiri na lafiya uwar jiki a BRC Bauchi. A kowane lokaci za ku iya bibiyar wannan shirin kai tsaye ta adireshin mu na intanet www.brcradiobauchi.org. A duk inda kuke a faɗin duniya ko kuma ku sauke manhajar BRC Radio Bauchi a rumbun adana bayanai na Play Store ko na App Store, da kuma bibiyar mu a kafar shafuka na sada zumunta kamar Facebook, Radio Guardia Radio Gallery, Maitona Radio da kuma Radio TuneIn da dai sauransu. A yau cikin shirin za mu ɗau maudu'i na musamman domin duba da mako guda da aka ware don tattauna muhimmancin shayar da ruwan nono wa zalla ga jariri da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware, inda ƙwararru, ƙungiyoyi masu zaman kansu da masana da kuma hukumomi kan haɗu a tattauna batutuwa da za a inganta wannan tsari na shayar da ruwan nono wa zalla. Muƙalar wannan take na bana shine wato shayar da ruwan nono a matsayin ƙorarriya ko miƙaƙƙiyar hanya don fara rayuwa mai inganci, wadda za a ƙarfafa abubuwan da za su iya aiki ga madahakan ko za su iya tasiri. A yau muna tare da manyan baƙi daga ma'aikatun su ne daban-daban a nan jihar Bauchi, musamman daga asibitin nan na ƙwararru da kuma wato hukumar mai lura da manyan asibitoci ta jihar Bauchi, amma sun zo a matsayi ne na daban, wato musamman ƙungiyar da ke sanya ido kan abinci mai gina jiki ta ƙasar reshen jihar Bauchi. Daga ɓangaren hannun dama na muna tare da
2: Madam Comfort Daniel Madashi Shafasu,
1: wato ita ce shugabar wannan ƙungiya wadda a turanci ake kira Nutrition Society of Nigeria, wato reshen jihar Bauchi. Sai kuma ɗan jami'a daga wannan ƙungiya.
2: Sunana Aishatu Ummi Muhammad.
1: Madam Comfort Daniel Madashi, ga takin da an faɗe shi, amma cikin ƙanƙanin lokaci ba ɗauko bayan mana batun shayar da ruwan nono wa zalla a ɗan ƙanƙanin lokaci, me hakan yake nufi ne ga mace mai shayarwa da kuma jariri?
2: Nagode da wannan zarafin da ka bamu. Da farko, take na wannan shekaran wato ya nuna cewa shayarwa da zallan ruwan nono yana da muhimmanci sosai, kuma bincike ya nuna cewa yaran da aka shayar da su da zallan ruwan nono sun nuna cewa yaran suna nan cikin ƙoshin lafiya, suna girman da ya kamata, kuma brain nasu in terms of brain development kwakwansu yana girma a yanda ya kamata. So abin da sake na wannan shekara yake nuna mana cewa da yake bincike ya nuna ga benefits din na shi
1: wadda tasirin
2: yawa tasirin ko kuma muhimmancin shayar da zallan ruwan nono daga aihuwa zuwa wata shida. To me yasa ba za a maida hankali a ci gaba da wannan abun ba? A Najeriya bincike ya nuna NJHS report na wanda ake yi bayan kowace shekaru hudu hakan nan, ya nuna cewa Najeriya har yanzu muna nan a 29%
1: kashi 29
2: na wanda ake ba da zallan ruwan nono
1: a cikin 100 kenan.
2: A cikin 100 kaga dai akwai sauran tafiya. Sannan kuma wanda suke ba da ruwan nono suke hada da ruwa da wasu abubuwa sun kai har kashi 43. kuma ba haka ake so ba. To kaga akwai dama a samu a bridging wannan gap din. Domin so muke yi muga cewa mun wuce wannan target din da muke nan. Kusan shekara 10 kenan har yanzu ana kan wannan 29% din. Kuma kowane lokaci bai gaba ba. Bai gaba ba, bai baya ba. To musan daga ina ne matsalolin yake ba. Amma kuma bincike ya nuna cewa shayar da zallan ruwan nono na wata 6 nan yana da muhimmanci sosai.
1: Haji Aisha Ummu Muhammad, lura da makala na ko take na wannan mako na bana. Makon yana magana ne yadda za a nuna irin muhimmancin yadda za a ƙarfafa wato ba da tallafi daga ko ina, kuma a dubi ina ne aka samu nasara, ta ina ne aka gaza, ta ya za a samu goyon baya domin a tabbatar cewa an rungumi wannan ɗabi'a don lafiyar uwa da jaririn da ta haifa. Me janyo ne Najeriya ta gagara gaba ta gagara baya kusan tsawon shekaru 10? Me yake faruwa? Kuma ana ce a shayar da ruwan nono uwa zalla, kuma ana ce waɗansu ma wasu jihohin da ke ga sun fito suna ikirarin cewa ai yanzu ana ci gaba, ana samun ci gaba, mata sun rungumi ɗabi'ar. To amma rungumi ɗabi'ar me yake faruwa?
3: Gaskiya akwai abubuwa da dama da suka dan harhaɗu. Yanzu na ɗaya akwai batu na misali ma'aikata da suke da yara da suka haifa, ana ta ƙoƙarin advocating a ce ai wata 6 na hutun mai aiwa a sabani yanda aka saba na wata 4. Wannan yana daya daga cikin ta bangaren ma'aikata kenan, daga cikin abin da yake rage wata ba za ta iya zuwa aiki da danta ba, kuma ko ta je da shi ba za ta shayar a yanda ake bukata ba. Kuma muna sane da cewa yaran nan ana so a shayar da su on demand ne a lokacin da suke bukata, ba wai za a kayyade musu lokuta bane. A san da yaro ya bukata a lokacin ya samu. Mutun da mun ce exclusive ne ruwan shan nono ruwa zalla, ta iya yi wale dan jiki shi ko wani abu, to a lokacin nonon yake bukata ya sha kuma ba zai samu ba. So ɗaya daga ciki kenan. So shine ake ta so akalla a samu wata 6 misali. To ta bangaren kuma ita uwa kanta, bangare na farko da za a samu ruwan nono mai inganci, maganan cin abinci, ci makarta, dama tun daga goyon ciki ya kamata ya ɗore ya zo har bayan aihuwanta ya zama abin da ya kamata take bukata na wani lokacin shi ta samu. Dole an san ga yanayi na yau, amma akwai abubuwan da muke da su a ƙasa masu sauki wanda mukan yi overlooking, muna haka man ba abin da rasi. Amma yawanci ana ba da shawara lokacin ANC suna ana ba su wannan shawaran su ci. To bayan nan ba cin abincin bane kadai, akwai abubuwan da wani ruwa a jiki da ake jiki take amfani da shi wurin sarrafa hidindimu yanda jiki yake aiki. To wannan kuma yanayi na dan adam halin da yake ciki ya kan shafa yanda ruwan nono yake zuwa. So a gida misali akwai matsaloli ko kuma tashin hankali tsakanin miji da mata, ko kuma da mutanen cikin gida in ba su kadai ba, ko yanayi na anguwa ma kadai wanda akwai hantara ko wani abu a wurin babu kwanciyar hankali, to in dai hankalinta ba a kwance bane shi ma zai iya tsaye da ruwan nono. So kuma akwai wasu lokutan zai zamana a lokacin da aka haifi yaro bai samu wannan nono tun da wuri da ake bukata na bayan awa ɗayan farko, akai ya wuce awan farko ba tare da ya sha ba, shi ne ba da sakon a kawo ruwan nonon na a wannan lokacin yana nan very active. To in ba a fara bayarwa ba zai tafi yawon sani. So in an ce sai bayan awanni aka zo kafin a kirawo shi ya dawo, misali yayi aikin da ya kamata,

0: take bukata a lokacin da take goyen cikin mata kunna wannan da zo duniya ba kuma abin da nake magana tun ya zo duniya ne ma za a bashi
1: to za ku gode akwai alaka fa sosai domin tun daga nan yaro da yake nan cikin cikin uwa uwa take tana da bukata ta ci abinci mai kyau akwai abinci mai gina jiki akwai abinci mai kariya akwai abinci mai bada kuzari ko haka nan ba so ita mace da take da ciki tana da bukatun ta samu wannan abincin da kuma sauran wasu sauran ajujuna na abincin da ake da su sannan wannan maganin ma da ake ba su suka je awo shi ma yana da muhimmanci sosai wato da ake ce masa iron folic acid ko yana da muhimmanci sosai so kaga zuwa ma awo akan lokaci shi ma yana da muhimmanci sosai domin mace ta fara zuwa awo tun da sauri daga nan za a fara ganewa a dan suka zo awo dole akwai gwaje-gwajen da ake tura su su je su yi to ɗaya daga cikin wannan gwaje-gwajen shine a duba a san adadin jinin da yake jikin mata to daga nan in aka gane cewa a jinin da ke jikinta bai kai yawan jinin da ya kamata a ce a matsayinta mace mai ciki take da shi ba kaga daga nan za a fara nemo hanyar da za a shawo kan matsala to amma idan mace mai ciki bata je awo da sauri ba sai dab tana watan aihuwanta ta je awo sannan aka je aka gane cewa akwai matsala jinin da yake jikinta bai kai abinda ake bukata ba to kaga kafin a ce za a maganta ya zama da lati to sai a fada cikin wani yanayi so shi yasa awo da saurin yana da muhimmanci za a gane inda akwai matsaloli za a bada shawarwari abincin da ya kamata ta ci wanda zai gina mata jiki da kuma dan da yake take rike da shi wanda zai bata kuzari ta ci gaba da ayyukanta na yau da kullum ciki fa dama shi ba ciwo bane ta samu tana ayyukanta na yau da kullum da ta saba sannan kariya domin wannan ciki inda ya shigo jiki yana nan kamar wani foreign abu ne ya shigo mata jiki to sai kaga a wannan lokacin jikin zai dan fara kokarin a'a babban gane ne ya shiga jiki na ba sai kaga dan watanni na uku na farko nan sai kaga akwai dan wasu laulayi akwai wasu rashin lafiya da dai hakan nan to amma aka zo asibiti akan lokaci za a gane menene matsalar a bada shawari abincin da take ci da zai bata kariya duk za a mata bayanin su sannan za a daura ta akan wannan magani da shi ma zai kara mata jini zai kuma kare dan da yake cikin ta domin kai yaro ya samu matsala shi ta ga wasu sai su yara su fito da wasu tsifofi hakan nan to duk rashin shan wannan maganin ko kuma rashin zuwan ma awun da sauri ne a asibiti domin a samu a gane in aka zo da sauri za a san yaro ya kwanta da kyau ko bai kwanta da kyau ba da dai sauransu so daga nan za a bada shawari domin shi abincin da uwa za ta ci lokacin da take da ciki ba ci wanda za ta yi daidai lokacin da ba ta da ciki ba domin dan da yake take rike da shi daga abinda take ci daga nan shi ma yake samu abincinsa to kaga za a daura ta a gaya mata quantity da ya kamata ta ci ta san cewa abincin da take ci ba makanta kadai take ci ba tana ce ma dan da take rike da shi sannan kuma daga nan take fara shirye kanta domin shayarwa jiki ya dauka daidai abinda yake bukata akwai abinda muke kiran shi recommended daily allowance ko kuma dietary allowance duk wannan akwai su to kaga jiki zai dauka abin da yake bukata to amma mun ce ta ci certain quantity domin jiki ya dauka wanda yake bukata sauran kuma jiki ya mata ajiya domin aka zo bayan aihuwa jiki sai dauka wannan da tayi ajiyan da kuma wanda aka samu a lokacin kaga a samu a shayarwa 100% ba tare da an samu matsala ba to in bata zo asibiti ba ya za a bada wannan shawar ya za ta yi ta gane cewa gashi nan so kaga shi yasa take rike da ciki ya kamata za ta zo awo akan lokaci domin a bata shawarwarin abincin da ya kamata ta ci a kuma shirya ta san cewa ba sai bayan ta aihu ne daga nan za ta fara shirya shayarwa ba a'a shirin shayarwa tun tana da ciki za ta fara shirya kanta domin shayarwa wannan first 1 hour muna kiran shi the golden hour domin wannan awa din ne ake so a introducing early initiation kenan a introducing exclusive breastfeeding domin wannan madara na farkon da yake fara zuwa wanda ake kiran shi colostrum daga kafi ne na farko da yaran suke fara samuwa to kaga in bata zo ta mata aihuwa asibiti ba ba san cewa ya kamata a bada wannan ba sai kaga wasu a gida dan san ga shi ba fari yake kamar nonon da yake zuwa daga baya ba sai a masa a zubar da shi to muna discouraging cewa a daina matsa wannan ruwan nonon na farkon nan yana da amfani sosai ma jarira to duk abincin da take ci zai sa nononta yana

0: Ployen da ya kamata kuma ya zama da cewa da quality.
1: To amma sauraro kuna tare da gidan Radio Bauchi ta cikin wannan shiri na lafiya uwar jiki BRC. Kada ku manta a yau muna tattauna maudu'i na musamman ne a mako da ya fara na muhimmancin shayar da ruwan nono uwa zalla da ake biki a duk faɗin duniya a farkon mako na watan Agusta na kowace shekara. Wannan karo muna tattauna maudu'i da hanyoyin da za a kullo da su da za su ɗore wajen taimako da kuma ɗaukar ɗabi'a na shayar da ruwan nono uwa zalla ta ina ne hakan zai iya aiki. Kuma yau muna tare da manyan baki ne daga kungiyar ƙwararru masu sanya ido kan abinci mai gina jiki ta Najeriya Rashin Jihar Bauchi, Madam Comfort Daniel da kuma Hajiya Aishatu Umme Muhammad. Hajiya Aishatu Umme Muhammad, ko da ke kafin nan masu sauraro ya kamata mu kwalbishin, za ku iya turo da saƙonku ta cikin wannan shiri kan wata tambaya da ta shafi harkar lafiyarku ko kuma bayar da gudunmawarku a 0800-85-1-6-5-6-5. Kuma za ku iya sauke manhajar BRC Radio Bauchi a rumbun adana bayanai na Play Store ko na App Store. Kazalika za ku iya bibiyar mu kan tsaye a adireshin mu na www.brcradiobauchi.org. Hajiya Aishatu Umme, bincike da MIX suka yi na shekarar 2021, wannan bincike ya nuna cewa jihar Bauchi kusan kimanin yara kashi 73.6 a cikin 100 'yan ƙasa ko kuma 'yan waɗannan da aka haife su zuwa wata 6 ba a shayar da su ruwan nono uwa zalla na tsawon watanni 6 yadda ya ce da ya kamata. Wanda idan aka ce kashi 73.6 ai ina ga babban gibi ne, wanda kuma ko a Najeriya ta ce sama da shekaru 10 ma mun gagara gaba mun gagara baya. An rasa ina matsalar take. Shin yayin ne tsarin shayar da ruwan nonon ne da uwa za a ce yau gashi a'a ki yi kaza, a'a in kin yi kaza ne lallai yaro ya samu cikakken. Saboda wata uwa idan ta fara za ta fara cewa a'a ita nonon ta yaron ma baya kamawa ya yi tsami ko an samu wannan ko da ta ɗaure sai ta kiga ta dakata daga wannan ɗabi'a. Ta za ka kauce wa irin waɗannan matsaloli?
2: Ta farko dai ko ne ma yana da tsari da yanda za ka yana samu wannan efficient ne zan ce ne cikakken yanda ya kamata a more shi. So shi shayar da nono ma yaro tun ba ma yan masu aihuwan fari ba akan samu wannan matsalan. Wata kuma ta aihuwa na farko na biyu na uku haka take sai ta zo tukunna ta samu wanda ya gwada mata ta gane cewa gashi ashe matsalar da take ta fama ta iya yiwa ta yi ta exclusive din amma ba a samu bukatar da ya kamata. So shi dai shayar da ruwan ba da ruwa ai nono wada rukun sama na daban ne za a yi. Hannun uwa zai zagaye da ya rike bottom din shi bayansa, kansa kuma yana kwanci a hannunsa a hannunta kai, kuma cikinsa yana manne da nata bakin yaro kuma yanda za a samu proper attachment bakin nun ba wai kama bakin nunan kaɗai zai yi ba, inda bakin abinda muke kira areola take ana so kusan yaron ya gama kusan haɗiye ta ma ta shiga cikin bakinsa ya dadume ta sosai gaba ɗaya. Ta nan ne ma kuma za a kula da in yana shan ruwan nonon zai zama kamar mai shan ruwa a kofi yanda yake sha za ka ji kwat kwat kwat tana shiga. To amma in bakin nonon ne kamar ya gintsa bakin ne ruwan nonon na baya toshe hanyar shi kuma baya shanta sai ka je yana ƙara kamar dai ba abin da yake shiga. Ita kuma irin wannan shayar da shan nonon da ake yakan janyo uwa ita kuma ciwo wurin zai yi tsami daga in abin ya ɗore aka ka zo kaga yana sillewa ko ya zo ya tsatsage to kaga shan nonon ma gaba ɗaya kuma sai ya zo ya dakata. So inda za a yi yanda ya kamata ɗin kaga ita lafiya yaro lafiya ya sha yanda ya kamata ita kuma nonon ta lafiya kalau. To amma in ba a samu wannan good attachment da proper position attachment din ba sai kaga matsoro sun taso uwar ma sai sharuwan ya fita akan ta gaba daya zata ji ma ya ishe ta so amma rara a samu wanda a haka din bai gane bai samu aikatar lafiyar su gwada masa rikon a zahiri ya gani no yaron ya kama bakin nono dai wanci zaka ga an samu tsaro akan ce to ki gwada shayar da danki mu ga ya kike to wato wallahi zai baka mamaki ai wani hudu na biyar amma a lokacin ne zata fahimci ma ga yanda ya kamata a rike yaro din ma a bashi nono yanda ya kamata so shine dai wannan din yanda ya kamata a bawa yaro din rikon da ya kamata
1: Madam Kupot, wasu mata ga an tsaya rashin imani na yaro a ce shi ta shida babu ruwa kai ma yake ji an fara cewa to kai babban kai ma kai kwana uku babu ruwa a gari tunda ka ce ba za a ba mai yaro babban shi baya magana wata shida ana tsaya rashin imani ne yaya ku kwararru a bangaren lura da abinci na gina jiki yake wannan magana da ake yi
3: to gaskiya magana rashin imani ba ta taso a nan ba domin shi ruwan nono kusan kashi saba'in za a ce ma kusan kamar zallan ruwa ne to nan yana kiran shi hint milk to kaga na farkon da yake fara zuwa dan farkon mintocin da ake fara ba mu yaro ne fasallan ruwa wanda yaro ya sha kaga sai kashe masa kishin da yake bukan ba proper position din da attachment din nan a kalla a gefen nono daya akai minti 15 zuwa 20 a ba mu yaro nono kusan mintoci na biyar da lokacin da yaro yake shan nono ruwa yake sha wanda zai kashe masa duk wani kishin da ake tunanin cewa an shiga hakin yaro to wannan lokacin zai samu ruwan da yake bukata ya kashe masa kishi sannan sauran mintocin kuma da za su biyo baya yaro zai samu nono mai kauri wanda yake kunshe da duk sinadaran da yaro yake bukata domin ya girma ya kuma bashi isasshen lafiya so kaga maganar cewa rashin imani a nan ba ta taso ba rashin sanin ne fahimtar ne da za a ce ba a samu an fahimci abin ba domin har idan ana so a gwada a tabbatar da abin da muke faɗa mace mai shayarwa yayin da za ta fara ba da nono ta dan fara matsa ruwa na farkon ta aje sha kofi a gefe sannan yaro ya ci gaba da sha can aka kai irin mintoci 10 zuwa 15 ta ci dake yaron a nono ta samu matsa wannan wanda ta fara matsewan da kuma wanda bayan aka sha na dan mintoci can baya sai a gani zaka ga kallon shi ma daban yake thickness nashi daban ma yake to kaga na farkon nan shine ruwa fa wanda yake kashe masa wani kishi na bayan kuma shine yake kunshe da sinadaran da zai sa yaro ya samu duk wani koshin lafiya wanda yake bukata ya girma bisa ga watanninsa a yanda aka tsara sannan kuma gaskiya dawo kan maganan wannan meat report din nan ko da kai maganan shi cewa jihar Bauchi suna da kashi 73.6 kaga ai ci baya ne sosai to a wannan gefen zaka duba wasu dalilin da yake sa ba a samu a wannan isasshen sharuwa bayan rashin proper positioning da attachment din bayan kuma wannan misconception cewa yaran akwai rashin imani an shiga ana shiga haƙin su iyaye maza gaskiya muna bukatun sa a cikin wannan tafiya domin wannan tafiyan ba na mata ne kadai ake yin sa ba domin wannan ta kaga a mace tana bukatun hutu mace tana bukatun abinci domin ta yi wannan shayarwa to ba ta samu taimako ba an fita an bar mata gida ita za ta yi wanke-wanke za ta yi sauran yara sannan kuma gashi jariri da yake bukatar lokacinta abokiya aiki na ta yi magana cewa shayarwa da ruwan nonon nan fa on demand ake yi ba lokacin da yaro yake bukata ake bayarwa

0: zuwa ya ci gaba da shahara yayin shi wannan mata is critical za in girman kokolwa ma ta kan kai matakin kusan 80% kashi 80 a lokacin da dai shi je shekara biyu to kagan aka wuce wannan jibi ba tare da an sa isasshen nono yanda ya kamata ba kaga an bar shi a baya kokolwan ta girma amma ba tare da abubuwan da za su sa ta zama tana aiki yanda ya kamata ba sai kaga a tsakanin peer group din sa wato wanda suke kai tsaya sa'anni in a makaranta ne yana gaba da su ko a wasanni kaga fi su dabara ya fi su wayo ko kuma irin a aikin hannu ne ko wani abu zaka ga hazakarsa daban zai iya kirkire su kuma ga sunayen suna nan a haka to sai na bangaren girman jiki zaka ga wasu ɗan shekaru ɗaya ne maybe misali ɗan shekara biyu amma ɗayan kaga tsayinsa bai fi na ɗan wani shekara ɗayan ba zaka ganshi a takura abinda muke kira stunting ƙuru kenan wanda tun daga goyon ciki ya ɗauko asali shi da ke ba lokacin guda yake faruwa ba a ci mai kyau ba a je goyon cikinsa aka zo wasu ɗan ciwuka sun shigo aka yi baya aka zo aka haife shi irin ƴaƴa ƙananun nan aka zo ba a yi exclusive ba aka zo aka ɗora lokacin da zai fara complimentary ba a yi mai kyau ba so kaga shi ya zama masa ya ɗau tsawon lokaci so sai kaga ɗan girmansa ba dai a haka za ka ga dai yana girman amma ba wai girman kirki ba so in ka ɗauko shi da sa'ansa sai kaga tuni ya mishi fintinkau ya wuce shi a girma da kuzari da kuma basira haka so shi shayar wannan kuma na wata shida da ake ana so don wasu suna da wannan ɗabi'a da daddare ba su fiye ba da ruwan nono ba yadda muka ce on demand ɗin nan da daddare ma a shayar don shi wannan sinadari na ciruwa a cikin jiki ya ake kira prolactin ya fi ma aiki da daddare so an fi so lokacin to jiki tana kwance tana hutawa so wasu ayyukanta sun ɗan ragu sun ɗan yi baya to ita kuma a lokacin ta fi zama active so a lokacin za ta yi producing za ta yi wannan ɗin ruwan nono da yawa so kaga ana barin wannan ɗan abun so abu ne ƙananu amma in suka taru suka yi sai kaga sun yi illa sosai ma yawa.
1: Cikin rabin minti bare ma kai minti ba Madam Comfort kuna ta cewa ya samu ba da waye ba da goyon baya shin waɗanne irin abinci ne ita wannan mai shayarwa take bukata ba a faɗi irin abincin ba in mai tsada ne kin ga mai gida sai mu
2: ai ba makanin shi abinci mai tsada ba locally available abin da muke da shi shi ne za su yi ake amfani da su na yau da kullum ana magana in muka magana energy giving food mai ba da kuzari ko mai yawa muna magana su tuwo ne su shinkafa su taliyan su rogo da dai sauransu su dankali nan Hausan turawan da gasu nan aka zo na gina jiki protein kenan ko muna magana gasu wake ga waken suya su dan naman ne kifi kwai da dai sauransu da su bare aka dawo masu kariya fruit and vegetables ko ba hakan nan ko ai gasu nan in ba kankara ka ga akwai sweet melon akwai lemu akwai ayaba da dai sauransu matsalolin wanda fa za a hada a girka su ne maimako a ci a Italiya da mai da manja da a Italiya da mai ko sai a hada dai a ci a Italiya da wake a sa ganye
1: kar dai a yi iya zalanta ne
2: kar a yi iya zalanta ne yawo ko ba hakan nan ba a samu kuma ruwa sha kuma a samu a huta yadda ya kamata hutun nan yana da muhimmanci
1: sosai to na ga alama idan mun bar ku watakila bayan kun cinye lokacin ma da ku iya cinye lokacin shiri na gaba amma sauraro waɗannan baki namu kenan da muka tattauna da su a wannan maudu'i na musamman ta cikin wannan shiri na lafiya uwar jiki biyar si bauchi domin wato nuni ko kuma duba tsari da mahimmancin mako da majalisar ɗinkin duniya ta ware guda domin mahimmancin shaduran nuni kwazala mun kasance da Madam Comfort Daniel Madaki wadda take shugabar cibiyar ƙwararru masu sanya ido kan abinci mai inganci ta ƙasa rashin jihar Bauchi Madam Comfort muna godiya sosai kasarka akwai jami'a da ke sun ido a bangaren zirga-zirga da shige da fitin kudi ta wannan kungiya wato a Hajiya Aishatu Ummi Muhammad kima muna godiya da kika kasance da mu
0: Allah sa dai a samu gyaran da ya kamata
1: to a madadin hukumar gudanarwar gidan rediyon Bauchi BRC da ke daukar nauyin kawo muku wannan shiri na lafiya uwar jiki sunana Uzairu Dauda Binga jagoran shirin da ke gabatar da shi ke cewa iyaye iyali da ɗan uwa mu goya mai shayar da ruwa baya domin jaririn ya samu abin da ke bukata don ya girma cikin ƙoshin lafiya.
3: ce mai sauraro ya ji dadin kasancewa tare mu a cikin shirin na lafiya uwar ciki sai kuma a cikin idan Allah mai kawo mai kuma ya kan ranar Laraba da musamman karfe 9 da minti 3 na safe mai sauraro ya ji mu dauke da wani da zuwa dauke da maimaitun wannan shirin da fatan ya ji dadin kasancewa tare da biyar City FM akan 94.6 yanzu kuwa agogon cewa ke karfe 9 ko san lokacin da samu kama ka shirmu na duniya ina zaki da mu
4: duniya ina zaki da mu mai sauraro barkanmu da arzikin sake saduwa ta cikin wannan wasan kwaikwayo da muka yi wa nakabi da ciki da gaskiya sai mai sauraro ka biyo mu domin jin yadda za ta kaya
1: turan kare da abun mamaki a ce wai dan takara wanda yana da jajirtaccen mutane irin ka amma ya kasance kai director campaign dinka a shirin duniyar kai ke ci duk duniyar kai ke ci zagon kasa yake ma gaskiya mutumin na bani mamaki
5: kana so ka ce yana cin din duniyar mu dukkan mu ko
1: to a'a to ai dan sai dan yin cin duniyar kai a cin duniyar mu
5: yau me yake faruwa ne kai ne ne ita ce matsalar
1: haba to ai yanda yake abubuwan ne gaba daya antifati yake ko in aka ce antifati ko an gaba ba kaurar kai ke ba
5: yana yi kirki ba yana raba tafiya yana son birni yana son kauye
1: shine a yi ce
5: amma yanzu cin da mu abun da ya shafi harkar social media aikin mu ne akan wannan tafiya mu duk wannan abu kai rabu da ya tabbata ya bar mana shi a hannun mu mun san duk abin da zamu yi
1: mu ko ka gane wanka rabe yanzu mu kamar yanda muke a social media ba wanda bai samu ba page din mu yana da girma sosai ko ba ka bane da mu duk mu ne ban iya ba dan musu hotan jaki hotan karewa duk mun fara wasa bakanci irin mai wallaba
5: tayi da kai ka gane mu tafiyar mu ai tana manta da irin wancan mutane mu da mutane suke alakan tamo da ilimi da sanin mutuncin mutane da sanin haƙƙin al'umma mu za mu je kuma muna cin mutuncin dukan ruwan mu ne fa idan yau aka buga siyasa nan aka watsi dai su din kyar karamar hukumar cima wace mu din mai karamar hukumar cima wace kuma wannan cima wace ita ce muka sa a gaba
1: kuma muka bi wannan wannan nasara ba za mu yi nasara ba
5: yanzu abin da nake so da ku kun gani ne idan yanzu mu muka shiga sahun su suna zagi muna zagi aka ga dumin dawo iri da sai mu kwaba al'umma ma ta rasa yana ta zaba kuma al'umma zai ta tuna ne ne shugaba na gari ne jajirtacce ne amana saboda haka dole kowa ya dauki siffarsa mu ci gaba da yaya ta kyawawan manufofinmu ga al'umma
1: to ko baka dauki shawarar da muka baka ba ka dauki gurada
5: to wanne ne
1: shi dai director campaign nan in ma ka sauya shi ko kuma ka san zaman da za ka yi da shi
5: to babu damuwa za mu yi wani abu a kai wannan ne ke so
1: a matsala yana da mu ci gaba da yaya ta kyawawan manufofinmu
5: Allah ya ba mu nasara
1: an ga kai wannan honorable ku an ya gana ya gana sabgan nan kuwa
5: gaskiya bai san ko wannan lissafin ba shi ya bari siyasa yanzu irin na dani ina wani sabon ilimi ilimi yanzu ana nan siyasa ne
1: karamar hukumar cin ma wata na bukatar a bude
5: ki ci a
1: yaji ci a yi rashin mutunci ai ai ya ga ya ga kaga mun ai ya riga ko ba ka bane ko ba ya gane cewa nan
5: to amma
1: shi kai gaba daya ya ki fahimta ya ki gane

0: ina fi himma bi himma
1: na'am
0: shigo mana nan gidanka ne ya shiga
2: sai baba kada tafiya kana bari na ne kan
1: kai ah kai chakus chakus chakus
0: na fi ne
1: chakus chakus shigo ka shigo da wannan bullin yawa
0: yawa ya naga ka kamo wala yanzu har zai iya abin nan
1: mai wannan rabin kana ganin wannan gashi kaman fagal fagal yanzu India
0: to ai na ga a cake maki har zai mana zai iya bata mana mutane a media
1: ai yanzu a yanda yake din nan yana cikin haikin sa ne wani abun da zai rubuta ma akan social media din ba zai iya rubuta ba ai in dai kana neman a bata mutum kana neman identity ai tanan kare a rubuta sunan
2: kaji
1: sunan wani dan takara
0: a sa masa alade aka a dora masa ko jaki
1: sai kaga an yi misalin kansa shine amma jikin na jaki sai a rubuta sunan dan takaran sai chakus
2: wallahi in ba mu dan
0: ba
2: ba wallahi akwai imani a cikin mu
0: shine garis ko
1: wallahi chakus garis
0: chakus garis ya abinda nake so da
2: kai wallahi da mu
0: yanci
2: kala kala
0: ka shigo gidan na a kafar dama a yanzu kafin ma ya gama mun komai
1: shine sai
0: ka shiga stowa dauki mashewa bashi kai
1: ai dan
0: sayan barna ka gane dan da akwai dan baran da mama ka kawo mana su
2: fararen
0: kai muna so mu ga mun ci zabe ne
1: kaga honorable daga wannan taban
0: haka
1: da waɗannan kwayoyin da waɗannan barandan
0: haka
1: to suna ka
0: yawa yayi
1: kaga kuma kana ci ko
0: eh ina jin ka
1: to suna kasa yanzu abinda zamu yi su yan data voice din nan social media
0: ina jin ka
1: za a kara musu kan kudin data ko da 1,100 ne
0: haba 1,100 mallam himma abinda nake so da kai wani account din ka ba ko ni ne
1: a account din nan ya dan rami
0: to na tura maka miliyan 5 a ciki
1: ba da aida
0: za a tura ma miliyan 5
1: wannan rabi
0: ya maka
1: wannan rabi ka ba da kudi a kayan aiki
0: ai tunda nayi mafarkin ma na ci zabi ina kan kujera to ya kyautu in zauna akan kujerar mutanen cimma wasu can sun samu ciyaman
1: amma
0: kuma
1: kirkece
0: kware kuwa
1: wanda ba ya so rani kware ba ya ce maka kule
0: in ce masa chas
1: wannan adams adams mai tagwayen suna
0: sai kenan san ma adams adams mai tagwayen suna
1: haka ai ya karbu
0: to yanzu
1: saboda haka kawai su dan data boy su je su aike su su kirkiro labaran ƙarya su manna wa
0: manna ma
1: su mawaka mu tura musu kudi su waka irin na batanci
0: ko
1: su yan adawa
0: to ina shugaban matasa
1: shugaban matasa
0: wannan na tsallake mana
1: mara
0: mutunci na kana ji ka lallaba ka karbo mun albashi
1: ba ya tare da mu bane
0: zan sayi imanin sa ne da kudi ai tunda na ga ma nayi mafarkin wannan kujerar ina kanta kuma ina shimfida mulki
1: tun
0: wanne ka gane a cin ma wajen taka shi
1: kana ganin ga su liman sai su nemi ayan da ya shafe mu a ja a gaya wa mutane
0: oh yanzu haka ne
1: aya ne wanda ta shafe mu ake ja a gaya wa mutane
2: horrible
0: ina jin ka
2: horrible
0: an baka mashi
2: wayannan mutane mabaka ba mu da su cikin dare kuma da su gaba da
1: shike
2: da dan maganan katon nan tararen tayu da roci
0: za a turo maka
1: kaka ma san babban abin da ya daga mun hankali
0: haka
1: wannan dan takara da yake ya shiga mana ido adams adams wai suna kiran sa ai tagwayen suna to kaka za abin da zamu yi ka sa abin da zamu yi kaga liman yana list
0: to
1: hakimi kuma dama
0: yana cikin list
2: to ayyuka na gode
1: gaskiya kamata a ce ai yanzu na ji Allah
0: kada ce ba ayya malai mai network da yayi yana sancewa da

0: gashi na zo gida ba kowa nikan to haje amma ina ta je ne an ce kuma ta shiga makwabta gashi shiru har yanzu
1: assalamu alaikum assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam ayaya
1: sabon kici wato
2: wallahi ni ce san da shigowa ai na zo ma na dan dade ne
0: ina hajjin ta dan shiga makwabta ne
1: to ta shiga makwabta
2: ne ta shiga makwabta ne
1: to ba matsala amma kana haka na ganki da sassafen nan haka
0: ayaya dai ba a cewa komai
1: mene ne ki faru
0: yaya al'amarin garin cimma wannan ya fara damuna
1: mene ne kuma zubo
0: magana ce ta siyasa yayi kaman za a yi zaben shugaban kasa wannan rikicewan al'amura na cikin wannan garin cimma
1: ko kuma magana ne akan zaben kananan hukumomin jihar cimma da za a yi
0: da gaske to sai naga kaman zaben shugabannin kasa za a yi yaya gari fa ya dauki zafi kai ni nayi shiru na shiru na ce barin dai zo in same ka yaya ba don komai ba yayi kaga akwai wani mutum ne ta bayan mun nan ma haka matasan nan suka shiga suka masa yankan rago wani yaro ta dan kasan mun nan ma haka ya dan fita ya je aika ne haka aka kama shi shi ma suka soke shi wannan mama tan nan tana tafiya nan ma suka bi yan shaye shayen nan suka bi suka fauce mata waya da kyadda ta sha kuma yayi abin da ya bani mamaki ranan kawai na hawo social media in kaga batanci a bata wannan dan siyasan a bata wannan har ana sa wani kai a sa gangan jiki sai a dauko wani kan jaki ko alade sai a rubuta suna batanci dai ba gaira ba dalili yaya yanzu ga kawata ma haka muke da ita akan jam'iyyar ba dai ba gaba muke yi gaba bata shiga
1: kuma
0: wai kai jam'iyyar mu ba dai ba fatin mu ba dai ba
1: shikenan
0: shikenan yaya
1: ah
0: ni wannan abu ya dame ni na ce bari in same ka
1: eh gamba kwantar da hankalinki na farko zaben kananan hukumomi na cimmawa kamar dai yadda kika yi tambaya gaskiya ba haka tsarin zabe ki ba ko su kansu tura da muka dauko siyasa a gurin su a kasar cimmawa wannan tam ba haka suke ba yanzu kin bani wani misali wai ke da kawarki kawarki ba
0: kawata
1: to ke kike neman takara ko ita take neman takara
0: a to ina ga bakin jinin kai shafe ni
1: to ni ma ba takara kike neman ba wanda suke neman takara ne su hono ba adam sai su bata fakin wannan ci mutuncin da kike gani ni ma na gan shi a social media
0: yaya ka san me ne kuma wani babban ma abun tashin hankali akwai wani wanda ake kiran sa wai garis kowa yake
1: na sanin shaka social media
0: shi abinda zai baka mamaki shi wannan garis din ba duk in aka ganshi matasa in suka ganshi an rinka ihu ga garis sai gudu kuma gashi yanzu duk matasan mu ƴaƴan mu ƴaƴan makwabtan mu su surai uku yanzu duk sun je
1: ne
0: suna nan gura nan shaye shaye ya rinka ba su abun shaye shaye abun ma yana amya
1: an takaita miki zaben kananan hukumomin fa barki ji karki dauka wani abin da zamu daga hankalin mu ne kai har ma zaben gwamna idan za a yi na cimma ko shugaban kasan cimma ba irin tsarin siyasar da ya kamata mu ba kenan to ni yanzu muna makwabta da wannan shikenan mun zo mun yi gaba akan wani dan takara ya ce wata kilma bai san da ni ba karshe wata kila shine abin da zai iya mora sa kafin ma ya ci zaben ai an yi haka a bayan anan karmo hukumar cima an yi zaɓe wani kaman zo mutu ya ma sayar da mota sa da yake kabu kabu da ita ya zo ya shiga bangar siyasar karshe da ciyaman din cima wani hawa wancan wanda ya sauka ko keken hawa wannan bai saya masa ba kuma shi ya sayar da mota sa a kansa ya zo ya ta gaba da mutane tun daga nan yanzu shi gashi nan ai gashi nan ba kowa ba ne shi ne Ibrahim na da ki gan shi wani da ana ce mishi Alhaji Ibrahim a kan ɗan takararsu ya sayar da mota sa yanzu haka ya bar yin siyasa ma shi
0: to ka gani fa
1: to ba dan takarar ya ci ba abin da ya musu ki je ki samu kawarki ki nuna mata cewa kawancan ku ya fi batunci yanzu da za ku yi akan siyasa duk cikin ku ba mijinki ne ki takara ba ba mijinta ne ki takara ba sannan idan an ci ko abin da za ku yi kawai ku je ku zaɓi kowa ya zaɓi dan takarar da yake sanni a cikin ne
0: ayaye ba irin fadakar da ita da ban yi wata gagara
1: a karki gajiya kai gaji
0: mun tsoro ne
1: kuma hakimi ma dole ne yanzu zan je samu hakimi akan wannan mutanen cin ma suna jin magana hakimi a garin cin ma
0: yaya kuma korafi na na biyu yanzu kaga wata rana mutun zai dan fita yamma ya dan masa wayannan matasa gungun gugun matasa masu shaye shaye nan bin mata suke yi yanzu
1: wannan akwai hukuma ba
0: suke a
1: shi wannan bare in Allah da zai magana da hakimi za a ja hankalin hukuma ga jama'an tsaro na a ba ai ba cewa wai gagarau ai an ji ka ji gagarau
0: ba a gagarau sai barau
1: yawwa
0: ba a gagarau sai
1: barau abinda zai faru shine ina ga tunda bata dawo ba ki shiga kitchen yace ya dan hada mana kayan abinci
0: to shike
1: yo wadan ni ma na dan dawo da yunwa saboda na ina a kasuwa
0: to ni ma
1: Allah miki albarka
0: amin ya na
1: an daki koma daki koma muku da kayan abinci insha Allah da ke da mutunci ba komai gambo Allah miki albarka ko

0: dangwala wa gwanin si ya zam nasara a duka maza fa.
1: Salamu alaikum, kuna zazzaune ne?
2: Muna ta tattaunawa,
1: muna ta tattaunawa.
2: Ya damala
1: wallahi laulau, alhamdulillah.
2: Kama sa ta kullo a yanzu ba abin da zace miki.
1: To Allah ya mana jagora
2: ta wannan chafakiya.
1: Amma wannan chafakiya ya fi mana komai. Wannan chafakiya ya fi mana komai a cikin garin Cimma. To yanzu kun san menene ma ni babban damuwa a garin Cimma? Ki gani yanzu yadda ƴaƴanmu aka maida mana su ɗan shaye shaye. A jasu ɗaya ƴan wai za a yi siyasa, za a yi zaɓen ƙananan hukumomi yadda kika sanya ɗauki zafi kamar za a yi zaɓen shugaban ƙasa. Ni da maƙwabciyata ga ta nan banda yau ma, yau ne Allah ya sa ina ga za mu fahimci juna, amma da sai ta wuce in wuce sakamakon siyasa.
3: Ni fa ba abin da yake damuna ma kamar sai sun gama gwara kan ƴaƴan mutane, su gwara kansu, su gama lalata musu ƙwaƙwalwa da tunani da maye, sannan kuma ki ga su sun zaga a majalisa sun je sun haɗa kansu.
2: Haka ne fa,
3: ni wannan abu yana mun ciwo.
1: To mun talakawa mu suke gwara kanmu ai.
2: Kin san
1: ai mu ne talakawan da ƴaƴayen mu, mu ne abin aikin su.
2: Kin san me ne?
3: Kuma su ko kansu a hade yake.
2: So sai ma kansu.
3: A sama kowa kansu a hade yake, amma ƴaƴan mu sun zama ba su da tunani. Fada su kwace waya su yanki mutun anguwa ɗaya, kaga an ci maka mutunci, me amfanin wannan?
1: Ba kina ganin kuma ƴaƴan ƴan siyasa ne, ba ki ganin makamai suke ba su da abubuwan maye da za su sha su je su ta halaka mutane a bangan siyasa.
3: Sannan kuma ni ba ƴan siyasa nake ga laifi ba, mu iyaye. Iyaye ya kamata mu ja ƴaƴanmu mu faɗakar da su gaskiyar magana, ba laifin ɗan siyasa. In yaro yana da sana'a zai je banga siyasa ne?
1: To amma baki sani ba, ai suka rinjaye ƴaƴanmu ne.
3: Ai gaskiya kan babban gaskiya mu bayani shi ne maganar da
2: Ladidi
3: ta faɗa. Wallahi damuwa ya yi yawa, irin baran ɗan siyasa da ƴaƴanmu suka samu kansu a cikin mu kenan, ba za mu haifi ƴaƴa a garin Cimma wannan wanda za su zama mana shugabanni, su zama mana gwamnoni, su zama mana ciyamomi, ba sai dai kawai mu zauna ƴaƴanmu suna baran ɗan siyasa. Gaskiya kamar yadda wance ta faɗa, ai haka ne, su daga sama fa kansu a haɗe ne, mu fa mu da mu, kamar ni ma da gambo
2: amma ana dauki gaba da
3: gaba. Ni ina na sani ma, sai daga baya na zo na fahimci gaskiya fa muna yaudara kan mu ne fa.
1: Wannan lokacin siyasan nan ma kenan, ni fa babu abin da ke cin mutuwa a ƙwarya a irin wannan lokacin. Kai kina tare da danki lafiya lafiya, bara ki tashi Ankara yayi nisa a hidiman shaye-shayen nan ba, sai yayi nisa. To inda ta ruwo shi da daki kadai ya izu, ya zama miki jidali,
3: ya fi juna gaba da
2: ai yau.
3: Magana ya wuce gaskiyar magana, za mu tare mu yi mitin wani lokaci, mu ma mu zaɓi kanmu da kanmu.
1: To amma dai ƙarshen maganar shine ƙuri'ar mu, shine 'yancin
3: mutuncin mu.

0: ce azam a cikin natsuwa ba za a zubu da jini ba.
1: Jama'a assalamu alaikum, ga labarin jihar Cimawa.
2: Wala kula mana radio na ina jin labarai ake yi.
3: Eh labarai
2: ina ganin mai yuwa magoya bayan mu ne suke abin nan.
1: Kwamishinan ƴan sanda na jihar Cimawa CP ba wasa yayi gargadin cewa zai saka kafar wando daya da duk wanda ya tada ya mutsi a wannan zabe da yake gudana na kananan hukumomi na jihar Cimawa. Yayi wannan gargadi ne a yayin da yake zantawa da manema labarai a yau. A wani labari makamancin wannan, mai girman hakimin Cimawa Alhaji Bawa ya buƙaci al'ummomin jihar Cimawa da su gudanar da zaɓe cikin lumana da kwanciyar hankali.
2: Biye Hima, kashe mu wannan rediyo, kashe mu ita.
3: Wannan labarin ba namu wani. Wannan labarin bai daidai da mu ba.
2: Wannan labarin tema na gaya maka. Na gaya maka. Hakimi baya tare da sannan shi kwamishinan ƴan sanda su sai shi ita kanta ma gidan radio fa.
3: To yanzu ina zuwa
2: gidan radio ma sai
3: kai
2: ku ne masu abin nan. Yanzu me ya kyautu da mu kai wa kwamishina ne mu ga ko mun dan jawo hankalinsa don ya bar mu yi abin da aka ga muka ga dama.
3: Ai shi wannan kwamishinan ka gane ai mutum ne ba sani ba sabo ba ka ji ma ana masa ikirari da ba wasa sunansa ba kenan fa ba wasa
2: ba wasa dama
3: ni ba dan iya tunkaransa ba honorable
2: haka ne ko
3: ya kuma ka ga gobe ne zabin nan honorable
2: to ai ne ma abinda to yanzu ka san yadda za a yi mu bi shi ta bayan gida mana
3: ai ta bayan gidan kenan
2: ai ka gaya wa yara su rike ta wurin da daddare duk akwatunan zabin yau ai a je ainihin su ɗebe shi a yi gaba da shi kawai wannan.
3: Yanzu jami'an tsaro da wannan kwamishina ba wasai sa a ofishin INEC ba mahalukin da zai iya shiga mu bari sai gobe in an kawo akwati rumfan zaɓe kawai yawwa a harkice a watse a ɗebi akwatu kawai
2: yanzu
3: kai
2: to yanzu ina zuwa
3: kai
2: yanzu
3: kuna mun
2: kana ji kamar ba da hankalinka wannan aiki da za mu yi ka gane
3: kai
2: ka ga yana buƙatar kuɗi yanzu nawa ne zan tura mata
3: ai yanzu kuɗi kuɗi kuɗi kawai ni in dai da alat yawwa ai yanzu gaba ɗaya zancen ma ka je banki kana cire manyan kuɗi ba zai yi ba cash ba kana da cash ba duro wannan
2: to yanzu kana ji kai a kai magana wa direba ya fito mana da mota
3: haka ne kawai kwamishinan ƴan sanda baya tare da
2: gidan rediyo
3: ba an saye su
2: da mun san haka ne ai da gidan rediyo ma dama ka gaya mana mun je mun saye su
3: ai shi
2: ma kwamishinan da na lallabe shi
3: ai yanzu ya rabai akwai boka ma ni
2: to
3: zan tsallaka in je in ɗauko shi kawai
2: to
3: gaskiya
2: kawai ayi
3: magana ba shi yadda ka san yankan wuka
2: duka magana sai ke
3: duk abu bo kama mu je kwana a fagon nan ne na aiki
2: to kana ji na duk abin da yake so a gidansa bo kama nan nan a kai a aji mu dauko shi kawai sai mun ci zabe kafin ya koma gida
3: amma faran ka dade bo kama mu yana da zafi don wallahi shi ba caji kasa da miliyan 20
2: asha mu in za a ci zabe in ma miliyan 100 ne za a bayar
3: shikenan
2: yawa
3: da mulki
2: kuke so
3: to
2: nuna wa hakimi kuskuren sa
3: yanzu ba zan hawo mota ba da babur ma zan tsallaka
2: ko ce to je ka
3: kawai ina tsallaka ka mun hawo babur insha Allah ni kuma daga nan sai mu wuce banki sai kashi zan kai boka mai
2: to shikenan ba ko mi fi ai shi yasa nake son aikin tafi'i
3: kiyama din gobe
2: a in Allah ya
3: yarda din gobe
2: Allah ya sa
3: sai kai
2: Allah ya sa
3: kuma akwai list kora dole
2: ko ka ga mu kore su
3: kar ka bata lokacin ka
2: ka san mutum
3: ka yana da layin zana kwakwalwa ne
2: kai kwakwalwa bane
3: eh
2: wato ka gani
3: eh
2: shi mutum ne wanda baya wasa da addu'a
3: ai da na je wurin wani boka yayi ga Adams daga Adams ba
2: Adams
3: malam Iwa
2: ni din kafirta ne zaka yake
3: na kafirta ka bane ai ni da kace sai je wurin boka ne sai ya dauka kai ma kaman bokan ne honorable kai haku
2: to ka ba kafirta ne ke to in tambaye ka bana kada fa fi'e na to da wane ne zan ji in ji da abin da muke fuskanta ne ko kuma in ji da soka min magana da zaka yi kare ka je wajen boka kawai
3: yawa ne da mai kuma kai na sara ka je
2: wanda na ce a je kawai
3: honorable
0: zabe ku san ra'ayi

0: cikar
1: ne yo muna gutu gutu gutu
0: ne ne ne
1: ai masha Allah masha Allah
0: ya zana
1: alhamdulillah
0: adam adam
1: suna
0: Allah sarki
1: dadi
0: farabo
1: Namu ya sa
0: namu ya sa
1: yayi kyau
0: alhamdulillah
1: masha Allah
0: ta nagari shine riba da jarin rayuwarka da wancan dan kwayan ne ya shara yanzu yayin mu suna
1: bari sai da mu shiga uku
0: to alhamdulillah mata
1: Allah
0: kan godiya da tabbata ga Allah ina gaishe ku ina mana fatan alkhairi
1: muna amsa
0: fatar wannan shugaba da muka zaba zai gan mu mata ya mana adalci ga ƴaƴan mu nan kun ga mun zabi cancanta mun kasa mun tsare saboda kur'a a hannun mu take mata yanzu ke jummalo ai kin ga al'amarin Allah sai kuka riga ku sasanta ga yanzu ke dauki gaban nan nakin bai ci ba gashi yanzu sai mu gudu tare mu tsira tare ko ba haka ba gambo yawa ko ba haka ba gaskiyar magana su sumayya malama ya dai kika yi shiru
1: ku ci kaji ku
0: cin kaji
1: to iya ka ya sa ka sa magana kin dani nan sai sai su da kashi nake
0: ta
1: ku sha lemo don Allah
0: ne sai na ne ki ci
1: shuga
0: shuga
1: amma ku ce ba
0: bari lemo
1: bari sare
0: miki ni
1: amma abin da naji
0: dai ko
1: na wa
0: babban abin da naji dadi a wannan zabe da aka yi
1: kin ga na
0: farko ƴaƴan mu
1: haka ne
0: ba abin da ya faru da su ba shaye shaye ba sara suka gwamnati ta yi kokari commissioner ƴan sanda ya kasa
1: ya tsarewa
0: mun da shi da hakimin garin Cimmawa sun kasa sun tsare sun raka kuma sun jira an yi zabe cikin kwanciyar hankali da lumana
2: wato Iye himma kaga lama kaga al'umaran ubangiji ko
3: ai ka san shi
2: ba garu sai rama kai garu
3: kai garu
2: ko
3: ga shi mu ba kai
2: ba ke suwa
3: kai na la ko ina ko ai
2: mu yanzu muna tare da wanda shine ba kayayyu ba ban san ku ba ai na kuka sani waye ba ku suna na ma
4: eh gaskiya ne
2: wuje mun ku ban san ku ba
4: ah ban yi
2: ba ci da wannan ne shine
3: kaga
2: yan kwaya ma
4: sun san
2: mun mun fadi
4: bugaggu ma
2: eh
4: wanda ba gaba ba baya kai
3: ko na rabu
4: ah malamin ba
3: wannan kai ya ka da mu
4: eh an ji jiki amma kuma ai jin jikin na gaba dan ina ganin akwai wasu abubuwa da baka san su ba ma
3: eh sai ka ga mun wannan
4: yanzu abinda kin jiya nake ta lissafi ka ta nawa banki ke bin mu kuwa
3: a take bin ka ne honorable
4: eh to tun nan ne na sa hannu na karba ko amma na ga kaman tare muka kashe
3: ai ni banki ban sani ba ni ma ban san su ba
4: to fa in suka kama ni ina so ka sani kai ma dole sai a kama ka tunda an san da zaka ban kenan
3: to
4: kaga ni rashin mutunci fa in na tashi yin sa ba so nake amma ba zan iya mutun ko ma ta halin kaka
3: shi yasa ka fada zabi ai
4: na
3: rashin mutunci shi yasa ka fada zaba a zabe ba wanda yaga poster dina a cikin gari da sunan na ita kala
4: gaskiya
3: wanda ka fasa nan
4: babu amma wa yake zagawa ya bada mutane
3: kudi zagawa da
4: yanzu
3: yawa alhamdulillah
4: ba da
3: ku ka mamu da sauran malaman sun samu na jalo
4: kai yanzu malamin ma ne fa ina ganin su dadewa zan yi bar gari nan cikin dare kai ne kawai na gaya maka don na yadda da kai
3: to Allah ya saka kai garin ba a same ka ba
4: eh to ai
3: na ba zan barka ka tafi ka bar ni ba

0: Alhamdulillah.
1: A sa maka hoton kare, a sa maka hoton alade, duk hanawun mu mai da martani. Abin nan yana damuna, amma shi kai akwai
0: shi don manta ma da su kenan. Ai shi dan adam mai hankali ne, duk yadda mutum yake a karkara ko a gari da sauransu, wai dan ka dauke shi shi mai zabe ne, ka dauke shi bai da hankali kenan. Iya abin da social media suka nuna shi za su yi amfani da shi, ba haka bane?
1: Tashi ba haka bane.
0: Yawa shi yasa
1: ni abin da ma yake faruwa yanzu, abin da yake faruwa ma yanzu, gashi wa'annan wanda suke to wannan abubuwan na batuncin batuncin nan, ashe commissioner ɗin sandan cimmawa ya saka ido sosai, duk abubuwa da ake faruwa irin na batunci da sauransu duk ashe an kaka masu kafin zabe.
0: To ka gani,
1: kaga ashe
0: kaga da abin ya zaba shi ne ke banza. To yanzu abin da nake so ma da
1: wallahi tallahi
0: na gode da wannan ziyara da kuka yi.
2: Magana ko rana
0: ka fahimta a wannan
2: wannan rubu
0: zabe da aka
1: ce ka rana
2: ka rana ba ai na zo ta kan mutane
0: ya shigo me ya shigo gida
2: wannan tare so ya yi mana wannan nasara
0: a ta alhamdulillah
2: ai ya ka dade na
1: ba kamar ya kalla ka yake mu kuma ka zo ka ce zaka
2: wallahi lokacin ma wallahi kudin da ka karba da
3: mai sun jama ya kan mu
2: to
3: kuma kawai abin da bai fada ba
2: wallahi na

Jama'a masu sauraron mu, barkamu da warhaka. Barkamu da arzikin haduwa da ku a cikin shirin kullun kanawa ta kafar BRC. Idan mai sauraro na biye da mu, muna nan a cikin littafin mu mai suna Zabi na ko hadin gida. Amina Abdullahi Sharada ta wallafa littafin. Bayiru mai fata zuwa ya ba mu littafin. Aje mai sauraro mun tsaya ne a inda Aisha ya zan yi da wannan wasikar da ya ƙara bani kuma. Ni fa ina jin tsoron. Inje gida da ita kuma Aisha tace mu samu waje ki bude ki karanta. Idan tana da ma'ana sai mu kai gida ki ba wa inna, in kuma ba ta da shi shirme ne sai ki yaga ki zubar kawai. Nan take nace mata to na samu da kallon wani gida na zauna ina karantawa kamar haka. Ɗanan muka tsaya yanzu kuma zamu dora. Inda a ce kin san irin so da nake miki, tabbas da baki yi shayi jin cewa zan jira ki ba. A takaice dai zan yi jiran ki nan da adadin lokaci da zaki aure. Sai dai ina roƙon abu ɗaya, shine kada ki girma kuma idan ki ya bude, ki ga kin zama babbar yarinya ki guje min bayan nayi jiran ki tsayin lokaci. Sannan kuma iyayenki su soye ra'ayi a kaina, don haka ina jin tsoron wannan. Ni dai na amince har sai sanda zaki aure ina tare da ke Fatima. Ina gama karantawa cikin murna na dubi Aisha, nace Aisha wai ko da gaske yake da yake a fili na karanta ta ji duk abin da yake. Tace kamar dai da gaske yake, amma ki je gidan su Aisha ki tambaye ta ko umman je Islamiya ku yi shawara, kin ga ita ce kawarki kuma ita ma tana da samari. Na dube ta Aisha ma an hana ta zance har sai ta yi karatu, amma dai zan je in same ta in ji ko yaya za mu yi, kuma zan ba wa inna ta duba ita ma ta bani shawara. Aisha tace ina wacce wasiƙar? Nace tana wajen inna. Nace a'a tana wajena, ta bani yau da safe. Tace to bayan mun iso gida ne na miƙa wa inna wasiƙar. Tana karɓa ta yi murmushi tace wannan yaron dai da gaske yake yi kenan. Nan take na ji gaba na ya faɗi, na soba tunanin ya aka yi ta gane. Nan dai na barta na shige ɗakin mu domin mu ci abinci mai wanka mu yi shirin Islamiya. Bayan mun dawo ne muka yi sallar magariba na ɗauko Alƙur'ani ina karantawa, sai inna ta kira ni. Nan da nan na rufe na tashi na je na durƙusa na ce mata gani. Tace zauna daidai, ina son ki bani labarin wannan yaro mai son ki mai shiru kawai. Ban san komai a kansa ba, ni dai na san ɗan gidan Alhaji Ubala ne mai mutuwa. Mamansa Hajiya mai ƙosai tana sayar da ƙosai a bakin titi tun lokacin da mahaifinsu ya rasu. Shine kawai abin da na sani a game da labarinsa. Na ji ɗan gidan Alhaji Ubala ne mai leda wanda ya rasu. Ai ko mutumin kirki ne, dama mahaifinki ne yace. In tambaya ko shi waye? Nace shine dai ɗan gidan Hajiya. Tace ba damuwa, in ya shigo zan sanar da shi. A haka muka kasance. Yau Asabar babu makarantar boko sai Islamiya, don haka duk muna kwance a ɗaki. Sai abba ya turo inna akan mu zo. Muka tashi baki ɗaya muka bi bayan inna. Dukkan mu sanye muke da hijabi. Abba ya dube mu idansa a namu. Yace da ni na ji duk abin da yake zuwa da komowa game da maganar saurayin naki. Nan shiru don ban san me zan ce masa ba. Ya dube ni a nitse. Baki fahimci maganar ba kenan ko? Da gyara zama cikin lalabi. Nace ban gane tambayar ba abba. Yace to da kyau. Ina nufi karatu zaki ko aure? Nace abba na fi so in yi karatu. Yace to sai ki faɗa wa saurayin naki in yana son ki sai ya jira ki gama ko da sakandare ne ko? Nace ai na rubuta masa wasiƙa na faɗa masa har ya bani amsa. Abba yace to me yace? Nace wasiƙar dai tasa ta nuna zai jira ni har in gama makaranta, domin cewa ai zai jira ni na adadin lokaci da zan yi aure. Abba yace to da kyau. Ai hakan yayi. Ya dubi Aisha wadda ke takure kusa da ni, ta yi tsoro kamar ita ake tuhuma don tsoron abba. Yace mata Aisha kin san saurayin na Fatima? Tace eh na san shi abba. Yace yawa, ina son an jima ki leƙa gidansu in yana nan, ki ce ina son ganinsa. Tace to. Sannan yace tashi ku je Allah ya muku albarka. Muka ce amin. Don muka tashi muka koma ɗakinmu. Ni dai sai muna nake saboda son Ashiru da ya shiga raina. Aisha ta shirya ta ɗauki hijabi. Nace ina zaki? Tace kiran Ashiru da abba ya tura ni mana. Ni murmushi nace sai kin dawo. Ta fice ni kuma na ci gaba da riƙon hadisi da yake hannuna. Ina karatu wanda a halin yanzu ɗauki ya hana ni karatu ma. Aisha na isa gidansa, Ashiru ta same shi zaune a ƙofar gida shi da wasu abokansa suna ta musun bol. Duk hayaniya ta kauri.
tankar biki ake yi kowa sai ta da jijiyar wuya yake yana son a yadda da maganar sa Aisha ta tsaya daga dan nesa kadan tana son masa magana amma ta kasa zuwa inda yake sun sai hango ta a tsaye ya gane tana son magana da shi sai ya taso da dindin dokin jin abinda yake tafi da ita zuciyarsa na yabawa da irin tarbiyyar gidanmu domin ko inda a ce wata yar ce kai tsaye za ta je cikin samarin ta kwala masa aikin yana isowa sai ta durkusa ta gaishe shi ya amsa yana mai fara'a yace ya aka yi ne Aisha tace wai abbanmu ne yana son ganin ka nan da nan Ashuru ya murmushi yace to shikenan ki je ki ce masa gani nan zuwa Aisha ta juya da sauri shi kuma ya koma gida ya suko dogayen kaya da hula sannan ya fito ya taho wani yaro ne ya shigo game da sallama yace wai ana sallama da abba inji Ashuru wani irin faduwar gaba da dauke da murnan jin ya zo jiki na harawa yake rumfashi na yana fita da sauri da sauri wannan karan bai iya boyewa Aisha ba na rungume ta ina cewa da Aisha ya zo Aisha ta tsaya sororo tana kallo na kawai cikin mamaki sai cin ita ma da dan tarin abin haushinta tace to menene zuwan nasa zai dade ni da shi ta zama jikinta ta barne a tsaye ta fice jikinta yayi sanyi mu koma na zauna daga bisa matashin kai ina jin wani abu na min yawo a zuciya ji nake kamar lega ga Ashiru saboda tsananin sansa da nake yi can kuma a zauren mu abba ne da Ashiru zaune bisa tabarma sun gaisa da juna cikin girmamawa sannan abba ya dubi Ashiru yace ni nace ai kiranka na samu wasiƙonka ne a hannun yarinyata kasancewar babu wani abu da take boye min komai sai ta sanar da ni wannan ko yana daya daga cikin tarbiyya da na basu ba sa yin komai sai da sani na ko na mahaifiyarsu haka ne yasa naga waɗannan wasiƙu da ka bata hatta wanda ta rubuta maka sai da ta ba wa mahaifiyarta ta gani na dauki wannan mataki ne na ita uwarsu ta zama kamar kawarsu domin ƙara himma ga tarbiyyarsu da kuma tsaro ga duk wani abu da zai iya jawo gurbacewar tarbiyyar tasu domin rashin sanin halin da yara ke ciki shike kawo lalacewa ba tare da sanin iyaye ba in ko kana sa ido akan harkar yaranka mace ko namiji to tabbas lalacewarsu sai dai ta zama kaddara wanda ta riga ya fata Ashiru ya ce wannan gaskiya ne abba abba ya ci gaba da cewa yanzu ina son sanin alakarka da ita na fi son in ji daga bakinka nan take nuna masa cewa son ta yake yi da aure ya kuma faɗa masa yadda duk suka yi kamar yadda na faɗa don haka sai abba ya ce to da kyau amma yanzu kai dan gidan waye tukunna Ashiru ya ce ni dan gidan marigayi ne Alhaji Uba abba ya ce i kwarai kuwa ga kama nan Allah ya ji kan Alhaji Ashiru ya amsa da amin abba ya ce ita Fatima kamar yadda ka sani yarinya ce domin tana cikin shekaranta na 13 yayin da 'yar uwarta take 12 domin tsiransu shekara ɗaya ne shi ya sa ka gansu kai ɗaya ina son ka sani tunda tana ƙaunarka in Allah ya akwai aure a tsakaninku sai ka ga an yi ban maka alƙawari ba domin gudun sauyin rayuwa amma na amince da soyayyarku sai dai za ka ɗan yi haƙuri har ta gama sakandare

to wannan haka yake Ali Isaji ta kinan a cikin wakan sa ta yi mata lakabi da suna Maimuna sai ka koma gefe ka zauna zuwa anjima za mu nemo ka yanzu kan Naziru Abdullahi ya riga da ya shirya tsaf dan kawo mana shirin nan na baiwa ta kwarewa

0: sauraro a makon da ya gabata, kaji yadda Alhaji Ahmad Iliyasu ya hakikance kan na duke tsohon ciniki a matsayin hanya ɗaya tilo na farfado da tattalin arzikin ƙasa. Yana ne kawo misali da irin tsarin tallafawa manoma da ya gabatarwa gwamnatin jihar Bauchi a lokacin da yake matsayin kwamishinan aikin gona, wanda ya gano irinsa a ƙasar Misira a yayin wata ziyarar aiki da ya kai. Ya ce tsarin da ƙasar Misira ta ɗauka wajen taimakawa manoma shi ne ba da tallafin kayayyakin aikin gona na zamani wa manomansu, tare kuma da samar musu da hanyar sayar da kayan amfanin gonan da suka noma a bisa farashi mai daraja. Haka zalika, gwamnatin ƙasar Misira ta samar da dukkan tsare-tsare na ƙarfafa wa manoman ƙasar gwiwa. To a wannan mako, da ikon Allah, mai sauraro, sai ka kasance da ƙarshen zantawarmu da shi Alhaji Ahmad Iliyasu.
1: Wato ƙayyade farashi, da ake kiransa price control, yana da muhimmanci wa al'umma wajen inganta rayuwarsu. Idan aka ce za a ƙayyade farashi, abin kashi biyu ne, nau'i biyu ne. Gwamnati tana iya ƙayyade farashi idan ta ba da dama abubuwa suka zo wa su 'yan kasuwa da sauki, to tana iya ƙayyade farashi. Amma gwamnati ba za ta ƙayyade farashi wa ɗan kasuwa da ya siyo kayansa ya sha wahala ya shigo da shi ya kawo shagonsa, ta ce za ka ƙayyade masa farashi ba. Misali, buhun shinkafa. Lokacin da buhun shinkafa ya kai wajen 60,000-70,000, to shi ɗan kasuwa ya san yadda ya je ya samu waɗannan kaya. Ko kuma in ɗan kasuwa mai ƙarfi ne ya shigo da shi ma kamar ta jirgin ruwa, daga jirgin ruwa aka sauke a Lagos, daga Lagos aka gawo motoci suka rarraba a sassan ƙasar nan, to in ya yi lissafi ya ga a nawa buhu zai tashi. In an ce ya yi tsada, gwamnati bai kamata ta ce dole sai ya saukar da shi kamar rabin farashi ba. Amma gwamnati tana iya ƙayyade farashi a kayan da ta taimaka aka shigo da shi. Idan ta shigo da shinkafa, ta ga ta zama shinkafar gwamnati, to sai ta ce za a baza a kasuwa kada farashin ya wuce kaza. To wannan duk wanda ya so zuciya ya tsayyala, gwamnati tana iya hukunta shi don kayan nata ne ta shigo don ta taimaka wa al'ummarta, shi kuma saboda son zuciya da neman riba ya tsayyala kuɗin, ko kuma ya je ɓoye sai kayan ya sake ɗata a kasuwa ya fitar da shi ya yi tsada. To wannan shi ne nau'i biyu da nake gaya maka. Sannan kuma kasashen waje da kake faɗa a ce wani, eh gaskiya ne, mun sha zuwa shaguna a kasashen waje a ce maka wannan kayan tsohon kaya ne ga farashinsa, wannan sabon kaya ne ga farashinsa. Don abinda yake kawo wannan bambancin tsohon kayan ta yiwu a lokacin da aka kawo ana sayar da shi a kaza da kaza, shi kenan. Don su ma su taimaka wannan ɗin ya samu ya shiga ya tafi kasuwa su rabu da shi tunda sabo ya shigo. In sabo ya shigo, za ka ga wannan tsohon ba zai samu kasuwa ba, ana yayin sabon ne yanzu. To shi yasa suke rage wannan farashi. Kuma wasu kuma saboda ma adalci ne, abinda ya bani mamaki a kasashen Turai shi ne, idan za ka sayi abu, wanda taɓa neman abin sayan mini kwamfuta wa yara na don sun saya a London, da waje mutum baya nan ne suka ce kudin shi kaza ne, amma in za ka yi haƙuri wata mai zuwa sabuwar zai shigo, maimakon ka sayi wannan ka jira ka sayi mai shigowa kafin a samu. Akwai mai fa ba wai babu ba. Kuma shawara yake ba ne, saboda mai yiwuwa suna da sabon ya zuwa da abubuwa da dama wanda tsohon bai da shi, ka ga tsabin adalci kenan. Ni ba maki wallahi. To irin wannan abubuwa gwamnati ya kamata a ce ta ma'aikatunta da ƙayyade farashi, da ma'aikatunta na cinikayya da su trade and industry ko da sauransu, to duk wannan aiki ayyukansu ne ya a tashi haikan a ganaye. To abubuwan ne a gwamnatance dole sai an kawo gyaran da zai taimaki jama'a, tunda gwamnati gaba ɗayanta yi wa jama'a hidima shi ne aikinta.
2: To kafin tambaya ta ƙarshe, idan muka yi zancen tattalin arziki, ta yaya ake iya gane cewa kasa tattalin arzikin ta yana haɓaka ko kuma yana rabin baya?
1: To ta hanyar kenan, akwai da ake kira GDP. GDP shine yawan hada-hada na al'umma, kamar yin abubuwan da zai kawo kuɗaɗe wa ƙasa, sannan kuma investment, zuba jari a kan abubuwa na kasuwanci. Kuma na ukun su shine yadda gwamnati take kashe kuɗin jama'a. To in ka samu wannan yana tafiya daidai, ana abubuwan da yake kawo kuɗaɗe, walala noma ne, kiwo ne, ma'adinai ne da sauransu, sannan kuma ana tanadi, ana investment a kan abubuwa wanda za a hango wani abu a sake bunƙasa shi, sannan kuma gwamnati a duba ta ina ne take kashe kuɗaɗenta ta hanyar da zai taimaka wa jama'a, kamar kasafin kuɗi da ake ta yi ina da sauransu. Akwai abin da ake kira fiscal efficiency, wato sa'ido a kan yadda ake kashe kuɗaɗen jama'a. Ko kuɗin gwamnati na jama'a ne, ba wanda zai ce mashi, na jama'a ne, kuma dole a yi wa jama'a hidiman da zai taimaka musu wajen rayuwa, ba na rarraba wa jama'a ba. Idan ka ce za ka bai mutum tallafi ka ba shi 20,000 ya zo da sunan tallafi an ba shi a ambulan yana murna ya tafi, Allah ya sauwaƙe ya zo gida sai ya samu ko iyali ko yara ba lafiya, da 20,000 ɗin da ya karɓo, karin tuma ka tafi asibiti. To da kana zuwa sai aka ce a to ai sai an yi test, aka rubuta test wajen guda uku, a 20,000 ɗin test ya ci 12,000 ko 15,000 test ka kawai. To in ka zo kuma aka ga ciwon aka ga a to shi kenan, ba za a rubuta maka magani, sai aka rubuta maka magani na 5,000, ka kashe 15,000 a test. To wannan tallafi ne? Babu. To abubuwan da ya kamata a lura da shi shine yadda gwamnati za ta kashe kuɗaɗe don mutane su samu sauƙi, shi ake kira subsidy. To ba a wani irin wa'annan an dinga shiga jidali ne, ana taku a wuri guda samu ci gaba ba, shi yasa ake ganin kamar mu mulkin kanmu kullum wuri guda muke. Za ka ga abu a ido haka, an yi gine-gine, an yi waye, an yi gine-gine manya-manya, asibitoci da waɗansu abubuwa, amma talaka yana ji a jikinsa. Ci gaban ƙasa shi ne ya zama na cewa mutane ba su shiga ƙuncin rayuwa ba. Rage ƙuncin rayuwa wa al'umma shi ne alama na cewa tattalin arzikin ƙasa yana wanzuwa. Ƙasa tana gazawa wajen yi wa mutane abubuwan da zai amfane su. Misali ilimi, ka ga ilimi na gwamnati ne ba na al'umma ba. Bai kamata a bar wato makaranti na masu zaman kansu da ake kira private su fi na gwamnati yawa ba, ko su minka na gwamnati yawa, baka taimake talaka ba. Amma makarantun gwamnati kamar mu da muka tashi muka yi tun daga primary har muka gama jami'a, makarantun gwamnati ne. Ba na biyan kuɗin makaranta, ba na biyan komi, ba mu ma kuɗaɗe ake ba mu na allowance da sauransu. Gwamnatin jihar Bauchi nan lokacin da akwai scholarship wanda bilmi da shi ake yin makaranta, a sa mana notice a kan allo cewan ɗaliban jihar Bauchi an zo daga treasury na Bauchi ku zo ku karɓi scholarship ɗinku ko allowance ɗinku. Shi kenan karfe kaza lokaci kaza suna, kana zuwa suna nan. Ita ga sunan ka wacce za ka sa hannun su bude akwatin su na kuɗi su miƙa maka kuɗin ka. Kai waɗansu ne saboda lokacin akwai wadata ma, wallahi za su zo su yi kwana biyu su tafi, baka je ba don ka san kana da kuɗi a hannunka. Sai mun zo hutu sai mu je treasury, mu ce da Allah ku yi haƙuri kun je ba na nan kuna zo ka biya kun. To me ya sunan in ka ba da ID card ɗinka a bude akwati a nan, wallahi kuɗin ka yana nan a cikin ambulan za a baka. To kaga bi irin wannan abubuwan yanzu akwai gazawa, shi yasa ilimin ya koma baya. Gaskiyar magana kenan, ilimin yanzu ba kamar na da ba ne, ya koma baya. To in ka dauki kowane nau'i ma abubuwa da ilimi din da noma da yanzu, to irin wannan su ne ake auna gazawa na gwamnati, rashin bada abubuwan da za su taimaka wa mai ƙaramin ƙarfi ko kuma talaka in general.
2: Za mu so a daidai wannan lokaci mu ji ko kana da wasu shawarwari ga masu tasowa waɗanda suke da sha'awa mu dama su samu kansu a ɓangare na gudanar da tattalin arziki kama tun daga matakin makaranta har gabanin zuwa matakin da suke so su je.
1: Eto masu tasiriya na farko tukunna ba da su zan fara ba da iyaye zan fara. Idan ka ga yaro ya tashi da inganci da ɗa'a da sauransu to ya ta'allaka ne da irin tarbiyya da ya samu daga gidansu. Tarbiyya kuma nau'i uku ne, akwai tarbiyya daga gida, akwai tarbiyya da makaranta, akwai tarbiyya ta gwamnati. In ɗaya babu biyun su rushe gaba ɗaya. Me yasa da bada haka tarbiyya daga gida, idan gida ba su yi tarbiyya wa yaro ba har ya kai munzalin shiga makaranta primary to ba yadda za a yi shi su malaman makaranta su ba shi cikakken tarbiyya saboda bai samu daga gida ba, ko kuma a'a ya samu tarbiyya daga gida aka zo aka yi sakaci a irin karatu ne yanzu yara masu ɗimbin yawa ba za a iya control ɗinsu ba ma balle ba san wani ne suke yi a cikin aji ba. To kaga ga tarbiyya ta gida amma ya zo makaranta an rubuta tarbiyya saboda haka a nan zai koyi rashin tarbiyya. To kaga makaranta ta rusa ta gida, ko kuma a'a yana da tarbiyya daga gida ya samu tarbiyya daga makaranta to sai ya zo kuma bayan ya gama karatu ya gama komai gwamnati ta yi watsi da matasa din ya zama na cewa na ɗaya ba su da abin yi kuma ga shi sun girma suna sa ido a kan yadda rayuwarsu zai inganta, ba su da aikin yi, ba su da jari na yin kasuwanci sai zama. To ƙarshe kaga sai a shiga abin da halin da muke ciki yanzu shaye-shaye sace-sace da sauransu. To kaga gwamnati kuma ta ruguza tarbiyyar gida da na makaranta. Ok su masu tasowa kai tsaye na farko wato su yarda da haƙuri a kan abin da suka tsinci kansu a ciki. Shi rayuwa ta yau ba a gaggawa, ba ta yau ba ba ma can. To a yanzu matasa akwai hidimin gaggawa a cikinsu. Don ka ga wane ajin ku ɗaya ne ko kuma wane kun tashi tare yana da abu kaza kai baka da abu kaza. Ƙoƙari za ka yi ka ga wace hanya za ka bi kai ma rayuwarka ta inganta kaga ka zo ko kusa da shi ko kuma kana hidimanka. Dogaro da abin da Allah ya baka ya kai matashi shi ne zai sa ka zauna lafiya.
0: Ahmad Iliyasu kenan ƙwararre kan sha'anin tattalin arzikin ƙasa kuma tsohon kwamishinan kuɗi a gwamnatin jihar Bauchi yake mana sharhi kan yadda ƙasa za ta iya amfana da irin arzikin ƙarƙashin ƙasa da kuma sauran damammaki da Allah ya hore mata wajen haɓaka tattalin arzikin ƙasanta, tare kuma da bayyana yadda ake iya gane tattalin arzikin ƙasa yana haɓaka ne ko akasin haka ta hanyar yin amfani da ma'aunin gwaji na tattalin arziki. Kuma da haka za mu dakata cikin shirin. A madadin hukumar gudanarwar gidan rediyon Bauchi da ta samar da wannan fili, sunana Naziru Abdullahi da na shirya shirin na gabatar, nake maka fatan alkhairi.
3: Tunan haka yake an gaida Naziru Abdullahi kenan da ya kawo a cikin shirin nan na baiwa da ƙwarewa, sai kuma a cikin min Allah kan ranar Laraba da misalin ƙarfe biyu na rana mai sauro za ka ji mu ɗauki da mamakin wannan shiri. Da fata ana jin daɗin kasancewa tare da biyar C2FM a kan mita 94.6. Yanzu kuwa agogonmu cewa yake ƙarfe 10. Mai sauro kuma lokacin za mu kawo maka shirinmu na gaba, shirin nan na baiwa da ƙwarewa.

0: Idan mai sauraro na bibiyar wannan shiri, mukan gayyato ƴan siyasa don su zo suna fashin baki akan al'amuran da ya shafi harkan siyasa. Duba da cewa shekara ta 2027 ta fara karatuwa, lokaci da damu iya cewa karin siyasa ta shigo. A daidai wannan gabar, mun karɓi bakoncin ɗaya daga cikin masu kare muradu na gwamnan jihar, Hasali Mataimakin Shugaban Kwamitin Watsa Labarai da Faɗakar da Al'umma akan ayyukan da gwamnan jihar yake a faɗin jihar baki ɗaya, wato Yusuf Jarmalasu, inda ya fara mika godiya ma gwamnan jihar kan sabbin masarautu da ya ƙirƙiro da su, kuma aka naɗa su a faɗin jihar Bauchi baki ɗaya. Yana mai cewa wannan mataki ne da zai kusanto al'umma da gwamnati.
1: Muna ƙara godiya wa mai girma gwamna bisa mutunta wato iyayenmu sarakuna da ya yi, wanda a tarihi kaf na jihar Bauchi ba taɓa samun gwamna da ya zo yana ayyuka wa al'umma kuma ya daɗa ƙara wato daga darajar masarauta ba. Duk da dai ba za mu ji mamaki ba, ya fito daga gidan sarauta, amma ya ƙara wato daga darajar wato masarauta wato a jihar Bauchi, wanda na yi tafiye-tafiye ƙasa wurare daban-daban, na ji al'umma makwabta suna ce ina ma da su ne aka musu haka. Da haka muna kiran al'umma da su ba su goyon baya, su ba su haɗin kai bisa wato tsarurruka da za su fito da shi, saboda a nan za a daɗa samun arziki mai yawa, sannan kuma tsaro zai daɗa ƙara inganta. Don haka muna kiran su, kuma su san da cewa su ma masu gundumomi da Allah ya ba su da hakimanmu, ba wai an ba su don sun ci kowa ilimi ko iyawa ba ne. A'a, Allah shi yake ba da mulki a lokacin da ya so kuma ya karɓa. Don haka su yi ƙoƙari su haɗa kai da waɗanda suka nema ma ba su samu ba. Sannan kuma mai girma gwamna ya ba su waɗannan kujeru, saboda a daɗa ƙara samun zaman lafiya da kuma ƙara inganta tsaro da ya addabi wato Najeriya, musamman arewa maso gabas. Don haka muna musu godiya, kuma muna addu'a Allah ya ƙaro mana arziki mai yawa. Sannan wato zan yi waiwaye in yi dubi a demokuraɗiyya. A yanzu muna harsashe ko kuma muna cikin ina ji ƙarni na uku ne. Don haka a tarihi kaf wato na siyasar Najeriya, musamman siyasar jihar Bauchi, mai girma gwamna ya yi rawan gani. Babu abin da za mu ce sai dai mu ce masa Allah ya ƙara masa lafiya da nisan kwana.
0: Gwamnan jihar Bauchi ya fito takarar neman kujerar sanata a shiyar Bauchi ta Kudu a shekara ta 2027. Hasali, akwai ƴan siyasa waɗanda suke jam'iyyu daban-daban, akwai irin maganganu ko kalamai da ke fitowa musamman a bakukunan ƴan siyasa, ba mu sani ba ko Alhaji Yusuf akwai wani abin da ya hango?
1: To Bala Aliyu, da ka gaya mu wannan maganar sai ka zaburar da ni, sai ka saka ni ai maganan ya ban dariya. Wato Ubangiji da kansa aya ce yake faɗa, shin za ka haɗa wanda ya sani da wanda bai sani ba? Kaga ba zai yiwu ba. Don haka kam a ɗan takarkarun sanata wato na Bauchi ta Kudu, babu mai ilimin sanata Bala Abdulkadir, babu mai kwarjinin sanata Bala Abdulkadir, babu mai iya gudanar da wato mulki irin na sanata Bala Abdulkadir. Don haka ina mai gaya maka da yardan Allah da izinin Allah, yadda za ka haɗa dubu da ɗaya ba za ka haɗa su ba. To haka sanata Bala Abdulkadir yake ya fintinkau ma'aikatan wato ƴan shamiya, ƴan shanono, saboda dalili yau duniya ta ci gaba, yau kuma a siyasa dole ka yadda kafi wani ya fika. Dalili na kuwa shine ba zai taɓa yiwuwa a ce mu ɗauki wanda ba zai iya rubutu da karatu ba, wanda za a zaɓe shi ya zama cewa ɗan ɗumama kujera ba ne mu yadda mu zaɓe shi, wanda wannan karin shine farkon zuwansa idan ma al'umma sun zaɓe shi ballantana. Mun sani a baya muna da abubuwan faɗa. Don haka lokaci alƙali, ina mai tabbatar maka cewa sanata Bala Abdulkadir da kaf ɗan takarkarun sanatan nan, kaman ka haɗa wato dubu ne da ƙwaya ɗaya. Menene ya samu wanda har yi wa al'umman jihar Bauchi a matsayinsa wato na tsohon ɗan majalisan, na tsohon ɗan majalisan tarayya, kuma shin wasu motion ma ya kawo a majalisan tarayya a baya? Ya zo a Allah koro, ya zo a guguwa, kuma ya ƙare a Allah koro. Don haka a nan ma muna amfani da wani dama mu ja hankalin talakawanmu da su san da cewa Allah ya bada amana wato kansu wa shugabanni, sannan kuma Allah ya bada amana shugabanni wa su wato al'umma. Dan haka na farko amanan da Allah ya bar kai wato talaka kai ne mai zabe, ya kamata ka koma ka tantance ka tace ba ma me zaka samu ba, me al'umman ka za su samu. A kullum ina fada ya zama wajibi ga duk wani dan siyasa da kuma duk wani mai jefa kuri'un, shin na farko ka ga me shugaba yake yi wa al'umman ka, na biyu wani aiki ne al'umma suka mora, sannan kai karan kanka dan siyasa mai kar mora na roman demokradiya, ko kuma kai karan kanka ma'aikaci menene ka aka kawo maka sauki na wajen gudanar da mulkin shugaba. To in akwai wannan siyasa ya zama wajibi mu yi shi, in babu kuma wannan siyasa ya zama haramun ga duk wani dan siyasa ko kuma ga duk wani dan Najeriya. Dan haka ina jan hankali sata Bala Abdulkadir ya zo wadda makiya da ɗan adawa sun tabbatar da cewa yana aiki, to dan haka mu mara masa baya. Kuma ni ina mai tabbatar maka a yau din da zan samu wani dan takarar sanata wanda yafi sanata Bala Abdulkadir quality, ni Ibrahim Jarbala su wallahi zan ajiye shi in dauki dan takara. Dan haka muna ganin mun shirya kuma mun fito ba dan wasa ba, kuma ba mu shi ba mu fito ba san da muka shirya. Dan haka sanata Bala Abdulkadir da Dr. Yakubu PhD da Mahmud Bawo Maji Abubakar da yardan Allah da izinin Allah Bauchi za ka sake wato samun sabbin shugabanni musamman matasa. Sanata Bala Abdulkadir ya zo yayi da su, kuma da ina mai tabbatar maka za a sake dorawa daga inda aka tsaya, saboda abin bakin ciki ne a ce Sanata Bala Abdulkadir yanda ya kwaso han aiki a ce yau ya gama mulkin sa ya sauka ba samu wanda zai zo ya dora ba. Ina mai tabbatar ma al'umman jihar Bauchi da yardan Allah da izinin Allah ba za mu ba su kunya ba ɗan takarkarin mu shi Sanata Bala Abdulkadir da kuma su wato Mahmud Bawo Maji da shi wato Dr. Yakubu PhD da yardan Allah za su dora, kuma za mu kawo arziki mai yawa. Dan haka wa'ancan mutane masu fada-fade sun rasa menene za su fada a tarihi na siyasa a kasashen da suka ci gaba. Duk wani dan takara yanzu kamar misali ni a ce yau na yi chairman na karamar hukuma, gobe na fito ina neman dan majalisar jiha ko tarayya, zan fara fitowa ne a baya in ce wa al'umma na farko a lokaci kaza kun zabe ni, na muku kaza na muku kaza, dan haka ina nema ku sake bani goyon baya ku sake zaba na, in kun zabe ni zan sake muku kaza in muku kaza. To shi wannan tsohon dan majalisar tarayya muna kalubalantar sa, bugula nawa ya tona, shin a mazaban sa Bauchi local government matasa nawa nema musu scholarship, matasa nawa ya nema musu admission, sannan kuma asibitoci nawa yayi. Dan haka ya iya da bakin sa a matsayin sa wanda yake so za al'umma in za su zabe shi fadi manufofin sa, idan al'umma sun ga ya dace za su iya wato zaben sa, to shikenan za a hada za a tantance wato ruwa da tsakuwa. Dan haka ina mai tabbatar wa al'umma su guji ɗan siyasan nan su ne muke kira su ɗan jari hujja masu hana ruwa gudu.
0: Shi Sanata Bala Abdulkadir a matsayin shi ma wanda ya fito takarar wannan kujera, kuna ganin akwai wani roman demokradiya da ya kawo ma wannan shi yau?
1: To ai ya wuce roman demokradiya, ka san Hausa a kullum suna cewa ba a hada wato gudu da susan duwawo. Su al'umma a kullum sun so a dinga daukan kudi ana basu babu wani aiki, kuma duniyan ta ci gaba. Amma ina mai tabbatar maka yanzu yau ana zuwa majalisa musamman a arewa maso gabas a kan ɗan takarkaro sanatocin mu babu mai quality irin na Sanata Bala Abdulkadir. Na farko idan za a raba mulkin majalisa kashi wato a yannan yanki da muke da shi a arewa maso gabar, arewa maso yamma, arewa ta tsakiya, inda za a jefo mana wato mulki, ina mai tabbatar maka Bauchi da yiwuwan arewa maso gabar za mu iya samun senate president. Ina mai tabbatar maka kujeran alfarma na senate president ta wuce tunaninka. Babban burin Sanata Bala Abdulkadir za a dada kara wato ayyuka tun daga wato sassa na arewa maso gabar, za a yi manya-manyan express da yardan Allah da izinin Allah. Matasan mu za a yi kokari a fara nema musu admission a kasashen waje da kuma gida Najeriya. Sannan batun maganan ilimi da kiwon lafiya da yardan Allah kasan tunda ta zama nasu, za su yi kokari su sassauta wa 'yan Najeriya musamman wajen karatu na farko wato waye din nan da ake kara kudaden su. Dan haka ina mai tabbatar maka kuma al'umma za su mori roman demokradiya, saboda muna masa uzuri. Mun san a siyasa wani rabon sa yana farko, wani yana tsakiya, wani yana karshe. Dan haka muna addu'a Allah ka hada mu da rabon mu wato ya kasance cikin sauki wanda za mu same shi mu bayar wa al'umman mu tunda an yi aiki kuma muna da abin fadawa talakawa kuma muna tabbatar da cewa shi taimakon sa sai mu konsalata Bala Abdul Qadir da Allah yayin da ya zo sai kau da kansa makiya da ɗan adawa kamar yadda na faɗa a baya sun tabbatar da cewa yana aiki idan da ya kula ɗan siyasa ya ba su arziki da su za su fita su yaƙe shi sannan kuma su za su zo su yi butulci amma yanzu duk wanda ya tsaya na tabbatar da cewa masoyi ne na sanata Bala Abdul Qadir kuma muna roƙon mai girma gwamna da ya taimaki masoyansa muna roƙon mai girma gwamna ba mun ce bai yi ba ubangiji da kansa ya ce idan na ba ku kuka gode zan ƙara muku to mai girma gwamna muna maka godiya ka ba mu mun gode kuma muna nema ka ƙara mana don haka sannan ina kiran wato al'umma wato jihar Bauchi tunda aka zo da mukwaɗiya sanata Bala Abdul Qadir yayi zabe so daya na ƙaranan hukumomi yayi so biyu gashi yanzu an doshi za a yi zabe na uku don haka anan muna yabawa ita shugaban wato INEC na jihar Bauchi wato Hajiya Jummai Gimbiyan da bisa kokarinta da ita da sauran komishinoninta muna musu Allah son barka kuma muna kiran su da a fita a dada wayar da kan al'umma wajen fitowa zabe kar su ce ba za su fita ba sannan kuma muna kiran al'umma ƙuri'anka ƴancinka a fito a yi zabe karamar hukuma ita ce kusa da takai inaka zaka ga mutum Allah ya halice shi yayi shekara 100 a duniya amma wani bai taba zuwa headquarter na jiha ba wani ko bai wuce ya zo so ɗaya ko so biyu ba gwamnan sa shine chairman din sa wato dan majalisar sa shine councilor sa iyaka ya ta'allaka a local government ne to dan haka mai girma gwamna ya zo ya jawo talaka kusa wato da gwamnati wanda yayi zaben kananan za a yi zaben kananan hukumomi Hajiya Jummai Abubakar muna miki godiya Allah ya kara miki lafiya Allah ya sa ku yi zabe lafiya sannan kuma muna roƙon talakawa dan Allah a fito wajen zabe a kada ƙuri'a a wannan shine zai sake ba mu dama a 20 wato 27 za a ga yawan ƙuri'u da aka samu da jam'iyyar mu ta APM ta samu sannan kuma ina ƙara kiran wato ƴan siyasa da su ji tsoron Allah musamman ɗan siyasa na media da su guji cin mutuncin wato masu mutunci da su guji cin mutuncin mutanen da ba su ji ba su gani ba ita siyasa ba permanent enemy ba permanent friend ita siyasa permanent interest ne don haka makiyi na dindindin babu ita a siyasa don haka yau idan ka faɗi magana ka ci mutuncin wani ka tabbatar da cewa gobe wani nan da ku iya zuwa ku ɗauko haɗu gida ɗaya don haka ma anan ne nake yamin nemo kaina ina addu'a Allah ya zaba mana mafi alheri amma mun shirya kuma za mu fito da kalamai wato wanda za su yi tasiri za mu fito da maganganu mu gaya wa talakawa ina muka fito ina za mu je kuma ina za mu tsaya
0: akwai abubuwa da yawa wanda wannan jam'iyyar take buƙatar wayar da kan al'umma musamman saboda in ka duba sabuwar jam'iyya ce a daidai wannan gabar ku a naku bangaren wani hanya kuke bi musamman wajen isar da wannan sako ko kuma tallata mu al'umma musamman waɗanda suke karkara ita wannan sabuwar jam'iyyar ku ta APM ya lamar
1: to Malam Aliyu gaskiyar magana shine ka zaburar da ni kuma ina kiran shugaban jam'iyyar APM na jihar Bauchi da ya kamata yanzu lokaci ne ba na hutawa ba lokaci ne na fitowa a juya waje Allah ya bashi mulki lokacin sa ne to lokaci ake sallata idan ya wuce sai ramako ina kira shugaban wato APM na jihar Bauchi ya fito babu dare babu rana yanda na san sa jajirshacce ne kar ya kasance kuma ya samu mulkin ya koma kuma ya kwanta ya kasance jajirtaccen da muka san shi a ce ya koma baya kaga wannan babban abin ajabi ne a baya bayan bamu da gwamnati a jam'iyyar PDP ai mun dauko wata jam'iyya kowa ya san yadda jam'iyyar kayan kwando da kayan dadi ta tasiri a jihar Bauchi a lokacin ina cikin wanda muka dauko ta muna cikin wanda muka tallata ta a lokacin ni shugaban matasa ne kuma a lokacin alhamdulillah na ji dadi yanzu Mahmud Bawo Maji shine mataimakin gwamna a lokacin yana sakatare ni ina shugaban matasa duk inda muka yi kada hanjin gwamnati muke saboda dalili mun tsara ta mun fito da strategies kuma al'umma sun karɓe ta to ya zama wajibi a koma in bacci ake a farka lokaci abu ne mai muhimmanci matashi ne zai maka abu ba zai gajiya ba matashi ne zai ji ya zo saboda samun cimma burinsa to don haka muna kiran ita jam'iyya ta rankanta ta fito kar da ya kasance ta saurari kowa
2: dole kowa ya bita, dole a ce mijin iya baba, lokacin su ne su fito a shirye strategy na wajen wayar da kai na wayaye ma jam'iyyar take, saboda akwai jam'iyyu makamancinta wanda idan ba a maida hankali ba ranar zabi ita za a je a dangalawa. Duk da dai akwai strategy wanda za mu faɗa in an zo zabe masu son zaben rogo su ce rogo rogo rogo, mai yiwuwa akwai agent wanda za su zabi rogo, amma duk da haka muna so a fayyace tsakanin jam'iyyar APM da jam'iyyar ma kayan daɗi, ita karan kanta kusan suna makamancin kama, in ba a maida hankali ba za a samu ero a wasu wurare. Don haka ina kiran wato shi shugaban jam'iyyar APM da ya fito ba sani ba sabo, ya fito babu gajiyawa, saboda mun fito ba mu mun fito sanda muka shirya, kuma babu gajiyawa. Damuwanmu al'ummarmu su kasance cikin walwala da jin daɗi.
0: Ga shi jam'iyyar ku ta APM ta tsaye da ɗan takarar gwamna wanda wannan bawan Allah matashi ne, da shi da mataimake shi dukansu matasa ne, duba da cewa yanzu da yawa ana magana lokaci ne na matasa. Ba mu sani ba ko Alhaji Yusuf ko wani kira da dai musamman al'ummar jihar Bauchi dangane da wannan zabe da yake karatowa.
1: So dai kiran da zan yi wa al'umma, musamman al'ummar mu na jihar Bauchi, sun ga yadda aka tafi aka bar mu a baya, amma mai girma gwamna da ya zo ya farfaɗo mana da jihar Bauchi wadda arewa maso gabas mun musu fintinkau, sai kasance kuma ya Allah ya kaddara Yakubu da Mahmud ba ma ji su ne za su gaje shi. To ina mai yakinin abinda sanata Bala Abu Al-Azhar ya yi, su ma in sun zo za su yi kamar nasa ko kuma fiye da nasa. Don haka kar a ruɗe su, al'umma dai su suke son su, kuma al'umma sun ga irin alherin da shi Dr. Yakubu PhD kafin ma ya fito ya ce zai takara, duk wani magoya mafi yawanci magoya bayansa ko kuma abokansa irin alheri da arziki da yi. Don haka ina mai tabbatar maka, ina mai tabbatar wa al'umman jihar Bauchi, idan aka zaɓe shi za a girbiro mun da dimokuraɗiyya, kuma za a samu aiki. Lokacin Murtala Muhammad Allah ya ji kansa da rahama, yana shekara nawa ne yin shugabancin ƙasa ma ba jiha ba. Sannan Yakubu Gawan, kowa ya san lokacin da yake shugabancin ƙasa shekarunsa ma ba su kai 40 ba ake analysis. Don haka ina kiran al'umma, Yakubu yana da exposure, ba kowa ne yake iya aikin banki har ya kai babban manaja kuma a gama da shi lafiya ba a same shi da wani laifi ba. Don haka ina mai tabbatar wa al'umma, idan suka zaɓe shi ba zai taɓa kuɗinsu ba, kuma za a samu arziki, za a samu ci gaba, za a kawo wato hannayen jari a jiha, sannan matasa za su girbi roman dimokuraɗiyya.
0: Kasan ana maganan ba rabo da gwani ba wanda dai zo ya maye gurbin shi. Gwamnan jihar Bauchi akwai ɗumbin ayyuka da yi musamman a nan jihar Bauchi a shekara 7 ɗin shi a daidai wannan lokaci. Kuna gani in kuka mara ma Yakubu Adamu PhD ya zama gwamna, wannan ayyukan da ya ɗora kuwa?
1: Ina mai tabbatar maka da yardan Allah da izinin Allah Dr. Yakubu idan aka zaɓe shi zai ɗora kamar sanata Bala Abu Al-Azhar ne yake kan gwamna, ko kuma ya yi ma fiye da nashi. Don haka ni babban abin alfahari na, babban ƙarfin gwiwa na sanata Bala Abu Al-Azhar. Ina mai tabbatar maka Allah ya haɗa mu da sanata Bala Abu Al-Azhar, amma ina mai tabbatar maka ba na tunanin cewa akwai wani gwarzo in ba nan gaba ba a yanzu kuma a gobe har jibi wanda zai shafe tarihin sanata Bala Abu Al-Azhar a zuciyata. Amma ina kiran jami'an gwamnati da su ji tsoron Allah, a kullum muna faɗa ba komai ne mai girma gwamna zai yi ba. Ita siyasa abinda ka samu a siyasance, ka mutunta wadda kuke gwamnatin da su, ka ja su a jiki, ita ce wato siyasa. Wata ran in kai baka fito takara ba, ɗanka zai fito takara ko ɗan uwanka zai fito takara, ko kuma za ka nemi alfarma ma wani. To gaskiya magana, taimako ya yi karanci a gwamnatin nan, taimako ya kasa a gwamnatin nan, amma ba ta wajen mai girma gwamna ba. Amma ina mai tabbatar maka a buɗe hannu ɗaya baya ɗaukan jinka a taimaki al'umma. Ni Ibrahim Zarbara su ba na ce a taimake ni ba, na san arziki sai Allah yi, amma ina mai tabbatar maka irina akwai masu so a taimake su a siyasance da yawa. Yau idan naira yau dubu ɗari ake bani a gwamnatance, ya kamata in waiwaya in ga waye ya sha wahala a gwamnatin nan yana buƙatar in ba shi naira 2,500. To ko da wannan asusu nake kowane wata 2,500 na rage nauyi da zagi wa gwamnatin, sannan kuma zan daɗa ƙaro jama'a wa gwamnatin. Don haka mu fita mu nemi jama'a,
2: lokaci yayi da za mu fita jam'iyya a fita a nemi jama'a ɗan takarkaru a fita a nemi jama'a a nemi kuma alfarman al'umma ba sai ɗan ɗan jam'iyyan ku ba ɗan kowace jam'iyya ne
0: mai sauraro duka duka anan za mu dasa aya sai mako mai zuwa in Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin Ofishin babban hadimin gwamnatin jiha kan harkokin yada labarai da sadarwa kamar Muktar Gidado tare da Salewan shugaban gidan rediyon Bauchi Alhaji Umar Muhammad Shirasu suke sanya idanu a kan shirin. Ni ne na gabatar da shirin sunana Aliyu Zakari nake mana fatar kasancewa cikin koshin lafiya.

0: So wannan haka yake lalle idan ya duba ko bai kalle ki ba ya san lalle ki riga da kin zuba harkin jiki kuma da fari mai sauraro yana jin daɗin kasancewa tare da mu an gaida Husainin Danko kenan a cikin waƙansa ya wanda ya mata laƙabi da suna so aljannan duniya to da fatan mai sauraro baraka shekara ba kana tarin jere biyar C2FM akan mita 94.6 yanzu agogon mu cewa ke karfe 10:30 kuma lokaci ne mai sauraro za mu sanyo maka shirinmu na gaba shirin nan na shekara kwana
1: jama'a sauraron gidan rediyon Bauchi assalamu alaikum barkamu da warhaka kuma sannumu da saduwa a cikin wannan shiri na shekara kwana na wannan mako to a makon da ya gabata kun ji ni dauke da hirar da muka yi da dattijo dan shekara 100 da nawa kace baba
2: shekarun ka
1: sha 110 da nawa kace 13 zuwa 14 wato dattijo sarkin gwallagan mayaki wanda kuma yake zaune a cikin lalura irin na jinya to wanda dattijo ya sha ruwa alhamdulillah sai godiya wa Allah to cikin tattaunawar da muka yi na tabo ka baka bayyana mana yadda aka yi karatu har Allah ya sa ka sauke Qur'ani ba ya aka yi baba
3: alhamdulillah amma ran da akwai rogajin tun ina karami na
1: to
3: muna ganana yan zamari kada a cikin mugu da canjan iya mutum je karatun kabare ne
1: lallai kan haka ne lallai
3: an yi mu a magaban dan mugu iya ya mutu kai kudi to ka karo mu
1: Allah sarki haka
3: an yi mu a magaban dan mugu na biyu iya mutu kai kudi
1: aka cire
3: ka karo mu
1: na gode
3: akwai wani bature mai daukan mutane daga yanwa a makaranta
1: to jarbata ne ko baka ba
3: jarbata
1: na gode
3: ya je mu ga Ladima zaki ya je mu na ana neman masu karatu
1: kwarai kuwa
3: kuna kin karatun nan wanda an yi kun ba da kuɗi tukuna
1: Allah sarki ai karatu
3: ai karatu
1: gashi kuma an shiga
3: gashi mu gara da kudi ya ga ya gara to kun ba ga mun ne ne babu ko kuma wanda da ya ga gara tun bogo a tayi mu kuma ma gurin ka guri ne zamanin da tun ya ga
1: hakan ne akwai wanda har yau na san shi yace ko da bayan ransa bai yadda a sa ƴaƴan sa boko ba
3: na
1: shi shi ma shi kamar ya shiga kamar nakan nan
3: haka ne
1: biya ya zo kuma wanda boko
3: haka ni ban taba za a dana boko
1: a kai din ma
3: yanzu ni ga shi a wurin mu da ruwa yana boko sai ya karo gida ya
1: Allahu akbar mun kai ya ba Allah sarki ko ko ba ka din ma da ruwa da
3: wannan ba sai a ko da ba sai ga ruwa ba ne ba sai ruwa da ruwan ka
1: eh ko da sa
3: ko da wata ba
1: Allah sarki
3: to muna nan da mai gida mai tsoho na da ru
1: to
3: sai na goma wajen kanyarsa
1: to babbanka
3: muna nan sai na tayi daga nan sai na tafi sunan wani gari kana jin buru
1: burin
3: buru
1: to
3: kudu nan
1: na san burin gaba da lokutar
3: yawwa
1: wajen luda
3: yawwa gaba da luda to akwai rawayin gaduma na aure yanzu yana zauna ina zaune sai akwai Muhammadu wani wazaje ne ya hura wuta ana ce tudun yako
1: to
3: ina wajen kawo da sai na zo jansa ina karatu da wazatanji
1: a jirgin kaci ikon Allah
3: to na fara wazatanji sai ya ce bai je kudu taraba sai je ne budan je taraba
1: a to lallai fa
3: suka tashi suka tafi taraba ne ko sai na koma nan wajen kawo na da na dawo wajen kawo na sai na dawo gida nan babba na kuma kane tsoho na yana fito
1: to
3: to shi ne sun ya zo biyu zo ya kai da kane mu wanda shi ma a nan yanyar ya kuma zai ne shi mai gyatuma nan je makaranta
1: to
3: haka ne yake yadda
1: insha Allah
3: dama ni dai ne aure da ni mai zauren in mata ne ya yi na to dane nan yana yi magaranta to muka je mu to da ruwa je mu to babba ne zai ga ni magaranta wajen malamin mun dan yalo
1: na gode
3: ai amma malamin mun dan yalo muna da almalai rojar da dibi da mu
1: ai dole ai kan
3: amma da Allah mai da muka ga babu wanda ne a hukan malamin teni
1: na gode
3: dan bauchi
1: aka ke kanka da bauchi
3: dan bauchi ina dan bauchi ga ba kwa loku da ya mata ne da malamin
1: to
3: ala magana da baki ni dai na yi bara ne biyo ta uku ba
1: shikenan
3: malamin ya zabi da ya kira ni dan ce
1: Allah sarki
3: ne za mu wajen wadda ake ban wanga da abu da mu a jiki a wamma wani
1: wani a garin ke da
3: sallake hanya wuri
1: na gode
3: inda kai kwamba ne arewa a da daddare za ba ni abin shi gidanta
1: na gode
3: da zai mu da gawo ne lumami wani kuma ya rubutu ma yanta wa ala gaidu alayka muhabbatan minni
1: Allahu akbar
3: ina rubuta ma yan tana ba ni abin shi
1: nagode
3: ni ma na zama ina da yaro sai ji ji da ga bin jin mu jin jin ba shi
1: nagode an makaranta duka
3: duk mala in da aje ka zo da ni za a je in da je gwan me da ni ne in mai rubuli da ni idan
1: na zama da kai
3: idan yau da noma da ne za a je
1: ni
3: inda ruwan be rujar da ne za a je to saboda haka almajiran wanda biyu ana neman wani mara ya yi bako dogi na dan bauchi
1: ya je faɗa mara
3: ya yi faɗa mara
1: insha Allah
3: to a nan ina karatu na fage ya zama kuma sai dai jira ne to yi mai yi goma gida ba
1: kana cin kana ɗauko garasi
3: sai ya zama da zai mala malu a bakarwa a bauchi
1: to
3: sai ya zai ɗan da shi ke na mutu guda da ya manya mutu
1: Allahu akbar
3: yau shekara na uku na hudu ke nan biyar gan shi ba shekara na to ba yana duniya ba duniya ba
1: ta sani ba
3: mutu ba zane ba ni da nan mutu kuma guda da ya nemi
1: ka kuma tun da ka ce baka zo ba
3: ne wani da min zo ba su da mala mun zai je gije in da zai zan Allah da zai da ya yi
1: insha Allah
3: mala ajen ya je in awo ne zan zo gida ne zai ba da kano mu kano sa
1: saboda yadda da kai gani zama amana
3: ne ce amalan ba mu zan awo ne a
1: sai ke kawo ke da kuma da gida
3: kuma da gogo mu ajen dije akwai yanta lara lara ba in ya ga kuma gida ne din ba kai ri sai amma shi da gida ita ma
1: gode
3: a to gari ya malamin ne da ya kira ina da yanayin mara da ya ce malamin jibirin ke gida
1: to
3: ya yi ja dan ba shi ne abu da ya yi kan ya wani wani ne
1: Allah sarki Allah sarki ka ji Allah ba
3: ma eh na ce a wani wani ma
1: ne ya yi tunani ne kawai
3: da ya yi ya ya tuma ne ne ya yi tunani ne mai da ya yi ba ba wani a gangan
1: Allah
3: shi ne ɗan yi yin gandan dawo ƙanar mara an yi wala wani abu wadda da hankali sabi ina ɗan bauchi
1: to
3: da hankali na wada na yi nomi wani gero a ɗami shida
1: to kamasa
3: na nomi a yi gudumana
1: to
3: na nomi auduga na shi auduga ɗaya na biyu ɗaya na wani auduga wani da shi ne dinkin gariya da jamba da wando da takalma da hula ana kuka ji ana zan na bukar da shi ne sai su takalma sai na sai turmin zane mai yato mana kuka ji uku da gifi was
1: kwarai kuwa was
3: was uku da gifi
1: uku da sisi
3: na kawai da wadda kwa to ga yi na ji wajen dubu goma
1: ha ya zama haka
3: to ga ji shi da na zo gida kuma na zo gida da niya in na zan da dare da lafiya dan koma karatu yanzu na fara tunda mana an gaji yanda gada da wani ya karatu ba ka kaunar ka bar karatu yanzu
1: na gode wannan gaskiya ne baba
3: garin Allah ne waye da ne inda ne ana karatu
1: gaskiya ne
3: gari a ba lokaci
1: da haka yake
3: inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
1: alhamdulillah
3: to illa ruwa gida zan jira in koma da kaka
1: to
3: kai zuwa da zai daura aure da yanzu sadaka fa ga mani
1: Allahu akbar
3: eh kaga an kashi kada
1: ta kai kai kai kai kai ai da ka tabbata ta
3: eh to lewina ina da lewina yana zai da alaran manje da kaji kaji kaji kaji yato da ga da duba mu da mauce
1: to ka koma kaji kaji shi
3: eh kaji da

0: wani marin jamana wani yana da yi mugun yuri mana hannun magari ya makarta ce
1: sai an dauki sufan Allah
0: wani kuma makarta ji mummuna ayyukan da ake a duniya kare kare gani
1: sufan Allah
0: muna na ayyukan da ake a duniya kada Allah ya gani shi ne sai aka makarta ce shi ne zai zo wanda sa haka ne nake to wannan na Allah ne Allah in ya zo in ka ga hanyar shi dan mu ba mu yana wakar shi ga Allah ba
1: gaskiya ne
0: in ga ga hanyar annabi Allah sallallahu
1: alaihi wasallam
0: ba mu yana kashi ga aljanna
1: Allah ya so baba
0: to so wa ga ne zuwa ba mu wani aikin banda kira gona Allah da annabi
1: Allah barka da
0: a da wurin muna zalla a tsohonci muna zalla a koriya ya
1: tun da gida hankali a
0: da hankali in ka ji mai gana ne ma ba ka je ba da lafiya ba
1: kwarai da gaske
0: to amma wani shige na ne shi ke ji
1: Allah
0: kwarai wa wannan ya zo kuma kan da gaba
1: wani kwarai da gaske
0: to gana haka kamar mu za gani
1: subhanallah subhanallah
0: an yi za an yi aduwa an yi wannan wani kwaye miliyan na
1: wata ka kashe ya kai miliyan
0: wake tsarin miliyan
1: na baka sanya kudi ka kashe
0: miliyan ba
1: ya ba za ka sani
0: kwaye mazai ya kai maganin gaji maganin gaigayi
1: maganin
0: jiri
1: shekarun da ke
0: nan
1: ya shekarun
0: ya jikin nan na ciwo ya maganin wannan
1: to ina ba tuwa bi cikan kana dan ya cikan
0: abinci sai na bi
1: in ka to a ci a to da dadi ne za ka ci abinci ka
0: abinci sai na bani
1: to kuma kaka ji dadin abincin ku na abincin mu ne yanzu da ku na da akwai babban ci
0: babban ci ma ba da ni
1: eh
0: ka kuma je ma yi gure to ne ne babu da abincin babu da ni
1: dai da kuma
0: babu babu ba
1: kai da kaka ci magani
0: wallahi magani wallahi
1: amma in ka sa kaza guda
0: in ka da ji ban taba ci nama ban taba ji abinci ya ba mu nama ba ne
1: to sai yanzu
0: ban taba ji abinci ba mu da nama ba ko kifi zamanin da na yi gida na kama aikin lambu a gonan mu a bakin lambu a bakin ruwa
1: to
0: kullum sana da kama kifi ko kawo gida a
1: dafa ka je lambu dai za ka shiga ka kama kifi
0: ko in je da shi yayin da suna nama
1: na gode
0: ko kuma zori yi gida a dafa domin jerin ma'ara
1: dole ai
0: yanzu kirin da na ji aka kama wani kifi guda ɗaya 10,000
1: to
0: na kama kifi a lardo kamar yaro aikin girma ta
1: eh
0: na kama kifi a lardo gari na mara kamar yaro aikin girma ana kiran kifin jari
1: ya gode
0: sai ba ta roda ba to yadda zai iri su wannan ba ta ne in kama kifi a zuwa da ba mu ci kamar tuwo yanan nan babu wanda ya sha lami a
1: abinci abu a yanzu bayan na ci ana samun kaɗan nama a
0: ciki na naman magi ba wani ne naman ku na magi yanzu
1: da ma kai yanzu za ka kakai ci lami dai
0: kawai
1: kwarai da gaske
0: ina za ma abin ji a bakin zan je kamar na sa ruwa babu gijiri babu mene ne ya gafe wannan ruwan rin ya karka ci gijiri
1: eh yawa
0: karka to sani
1: eh to ka gani
0: karka to da shi eh to duk wannan baya magani ko ni
1: ba haka ne
0: yawa wai da wannan ba ana ajani
1: yawa
0: tunda ajani ne ne wani ana fama
1: in gaskiya ne
0: ina kawai ne
1: gaskiya ne
0: to da Allah ne maza ina da yaya yin guda 8 yanzu
1: to ai jaka
0: ya'yan maza guda 7
1: mace daya
0: ina da ya'ya mata guda 3 kai
1: to wani kuma Allah su goma ne?
0: Su goma da shi a ɗaya ne ba da ɗaya Allah ya kira da ne.
1: Allah akbar Allah akbar
0: to shi ne yanzu abin da rage ina jira ne yanzu ko dare ko rana Allah ya kira.
1: Insha Allah
0: ba da wani aiki ne yanzu yanzu.
1: Allah sa ba ka
0: amin yi ne.
1: Amma me yasa baka je ka nemi an naɗa ɗanka
0: yau
1: da hankali
0: yauwa yanzu abin da kan maka magana
1: yauwa
0: akwai kai na alhaji mashari
1: to
0: ba ina zo a naɗa shi mai littafi ba ne ina zo ne a naɗa shi hakimin wallaga
1: to
0: alhaji muhammadu mashari na haɗa shi da wayansu ma'aikata akwai wani mai gidansa wanda yake abokin gwamna ya ji ya yi ma gwamna da abin da muke nema
1: amma
0: gwamna ya ce ya yadda
1: ga sanin da ake mun fata yawa
0: to shi ne abin da ya daura da mutuna shi ne Allah ya za a bashi hakinci a garin nan.
1: Wato garin ne da ba karamar gari ba ne?
0: Ba karama ba ne.
1: Shi tsohuwar gari ce.
0: To ma a yanzu ma an ga zaga. A yanzu yan gane ne ɗan ga zaga. Duk gulomin nan babu jama'a yin gari nan.
1: A haka ne.
0: Duk gulomin ne yanzu ana maka.
1: Ba ni yanzu ya zai san fili ya zai yi gini ne. Ina ce za a iya bani fili.
0: Rane.
1: Ni.
0: Mene a duk yara mun gungina.
1: To babu kenan.
0: Mun gungina na ala.
1: Allah akbar kabira.
0: Wani ya gina na yanzu wani ya gina na yanzu wannan. Shi ne ni yanzu zai yi jira.
1: Allah akbar. Kai ka je kana da wani dai alaƙa da wani lokaci.
0: Ko na ba wa ban jin dadin sa. Babu ba.
1: To in ba za a sa maka da dawa
0: a saki shi. Kana ba nan da yi.
1: Allahu akbar.
0: Ya ne. Ya Allah.
1: Wato duka dubabu.
0: Wao. Da ka ba ma na kai.
1: Yanzu ka ba kai ya cin kaza.
0: Da ka ba ma ina. Ka ba an je dubu goma.
1: Allah ku rina ce suna maka lahiya
0: ina yi
1: to alhamdulillah
0: suna sauke ne kan suna yi
1: alhamdulillah
0: abin da rayuwa ne ba ka bani to alhamdulillah rabu ya da rabu ya kamar burodi ne
1: ku jayi ne ku wani duk da ne mu da
0: sai ba ne ne ya ga
1: wato alhamdulillah to suna neman tubarki ne albarkan ke
0: ina mun ne da
1: gode wa Allah to yanzu a matsayinka na dattijo wanda Allah ya raya ka shaka kari da dari da nawa ne kace da 17 da 13 ne ko da 17 to wani ne shawara kaga ya kamata ka bada yara ko matasa a rayuwa irin ta yau duk da kana cikin laluran da baka gani amma kana ji
0: shawara ne da nake lokacin nan muna zamani sama ta kama
1: a gode baba
0: agwai malamin wani yaya daga Kano daga Kandamiya yana zuwa mana nan wani ya zo zauna a masallaciyar wani
1: haka ne
0: ya je mana zamanin nan zuwa
1: inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya fada
0: yara yaran mata kankana sun ki aure sai yawon rike
1: gangan wa zuma ta fada
0: salala shegu zun yawa
1: a'udhu billahi min shaitanir
0: rajim in yana zai da kike da je dauke zubar ka ga kan shi rayi
1: a'udhu billahi
0: zamanin nan na ruwa za a yi karatu mai dibin yawa ma kini da wannan karatu
1: Allahu akbar
0: ka ga mun indiyar da biya kara biyo da meka su kashe ka su kada ma jin
1: kai haka ne fa
0: yanzu aka yi mutum a dauki ma jin ne ma yin ne ma jin ne ya gida yi mutum
1: haka yake
0: aka mu to a ji a boye ya an ba da ku
1: Allah akbar wani mumuna abu ke
0: ne to mu
1: ne cikin wani zamani
0: to ga kuma nan
1: haka ne fa baba
0: aka mu to a ji a fiye kwanan ba ran ne aka ga mu da mata
1: nan gari
0: a Kano ta tarin yaro daga garin nan dan giga na
1: jika ka nan garin
0: dan giga na
1: eh
0: dan wani yana
1: to
0: ta da fiji ta je ta tafi da shi aka kama ta a Kano
1: a uzu billah
0: da ya ta siyar
1: a uzu billah
0: shi aje ne ya kama ta ya ce mata kuna da biya kuna da biya ce je Allah ya ga aro yayi wani ya ran ga da biya da iyaye
1: Allah sarki
0: yayi kyan wannan wa ba dan ji wani
1: yawwa
0: ta je dane ne ya waje a kai je kai wannan da je ya je babu wani bane
1: Allah sai
0: babu wani bane eh ai yana da zamu ga yake a ce yake ba sai da jama'a ya je da wallahi da abauji abauji ne yake yi ke da ni da mu yi ke da dan gire to ya yake ke ba wani bane
1: eh
0: abauji ke da zamu yi daga ina
1: yawwa
0: sai je ni uwana uwana ta'adu
1: to
0: ya jumana wani na manzo ne yana
1: eh
0: to juriya tana zango
1: ah
0: uwana gwamna wannan ra shi ya je to ke shiga mun da a shiga mota mun je ta boje ta je ta kawo da dangayen gode da ke wa jama'a ta ne ta siyar mata ka je gola je ta siyar
1: subhanallah
0: shi ne gwamnati gari ne ya kawo kuɗi 200,000 ba su
1: ko iyayen ya
0: ba iyayen ya ce to je a nema mata wurin zama tun da Allah ya raya shi
1: eh kwarai da gaske kuwa
0: to shi ne kaga wa yanzu ake
1: ake a yan bane ku kuma bahaushe ne ita
0: ha
1: wani ya ce
0: kai ne ne
1: inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
0: ko a goma ga fadi bi amma da ne ko ko da idan da wannan ya mata ko ba bi ne sai Allah ne
1: kai tun da dai an samu yaro ka alhamdulillah
0: eh alhamdulillah
1: Allah kuma kare kare sauran yaro
0: alhamdulillah
1: to yanzu kace kana da matan aure ne
0: ina ne
1: to guda nawa
0: guda daya
1: to haka ne akwai kuma dai da makaci guda goma ne jikoki da tattafa kullare suna da
0: jikoki ga gaman yayi
1: ya Allah ko kuma ga kuma tattafa
0: kullare ne ba je
1: suna jiran ka tafi
0: to shi da ni
1: eh sun kai dari
0: to wane dari ma
1: to
0: wani yana mai sha biyar babu yana mai sha bakwai wani yana mai sha biyar
1: alhamdulillah
0: wani yana mai tara
1: duk ka san su a kai
0: to zai yana da suna tuma da kota da ne
1: eh tara
0: jama wai arin mata ne da mai biyu da mai uku da mai huɗu
1: Allahu
0: akbar banda ne yana ya kan manzon da ruwa
1: kuma yanzu duka duk dai gari ne kawai kaya duk ko kai ne
0: Allah ya
1: rubuta wasu suna cikin gari ne
0: Allah gari
1: to to alhamdulillah
0: wannan
1: duk yake boko ne aikin mu na aikin
0: wannan babban mallam ya yi bi dele
1: to to
0: baka
1: to asibitin baka
0: wannan wani aiki a magaran tunyarwa
1: to titi
0: sai shi murwa
1: to
0: to suna aiki ne
1: to alhamdulillah
0: mun gode
1: to mun gode kwarai
0: na gode maka
1: mun gina rado boci mun kwarai
0: na gode
1: saka daliri
0: Allah sa ga
1: Allah ka mu
0: ci Allah ka
1: mu ji Allah sa mu cika da
0: kimi ne
1: Allah ku ga ba ta iyayen mu Allah ka mu zaman lafiya
0: amin
1: Allah hada mu da abokan arziki
0: amin
1: wanda suka damu da mu ba wanda mu da su ba yawa
0: ina roƙon Allah ne
1: to
0: wannan ya kani na alhaji
1: bashar
0: alhaji muhammadu bashar
1: mai neman sarautan hakimi ko
0: ina roƙon Allah da amini ji a gwamnati
1: to
0: wannan na yi wani hujja wai shi ba ko ne da uwa ne da uwan da yayan maza ne
1: ya tabbata dan gida ne kawai mallam
0: dalilin shi yayan maza ne
1: Allah ku tabbata ki Allah tabbatar masa da wannan sarauta to jama'a anan za mu dakata a wani hira da muka yi da sarkin gwallagan mayaka a madadin shi wannan dattijo da yayansa man sa'adu da mallam Umar Abubakar yari mun gwallaga ni ne na ku Aminu Abubakar mai gobe ke salama da ku assalamu alaikum
0: kawai ni ma mai neman gwamma
1: to
2: aminu alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh an saurari shirin nan shekara kwana kenan sai kuma a cire mu idan Allah ya kai mu ranan Talata da misalin karfe 10 da rubin misharo zaka ci maimaicin wannan shiri. Da fatan ina jin dadin kasancewa tare da biyar sitorium akan mita 94.6. Yanzu kuwa agogon cewa yake karfe 11 da sauro kuma lokaci ne da Rahinatu Aliyu ta shirya tsaf dan kawo mana shirin nan na zaben mu kwana lafiya. Rahinatu gareki

wannan haka yake kuma da fatan mai sauraro ka ji dadin kasancewa tare da mu a cikin shirin mu na zaben mu kwana lafiya sai kuma a tare mu idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu gobe don sanin arfi kuma na safe wace karfe tara da rabi na safe mai sauraro za ka ji mu dauke da wani katinan naku da kuka turo don aisar muku da sakonnin da fatan ana jin daɗin kasancewa tare da BRC to FM a kan mita 94.6 mai sauraro yanzu kuwa hukumar cewa yake karfe 11:24 mun yi alƙawari mai sauraro za mu yi musharaka tare da kai kai tsaye a kan cikin shirinmu da idan ka saurari shirinmu nan na garin Kimawa kasancewa an gudanar da zaɓe a wannan garin zaɓen ƙananan hukumomi na garin Kimawa. To mai sauraro zaɓen garin Kimawa dai ya an yi zaɓe amma kuma akwai hayaniya sosai a cikin zaɓen. To a wannan zaɓe an samu da a ce ƙalubale da kowane gefe ko da yake duk wanda yake nema yana fita ya nema amma kuma kowa da yanayin yadda yake tsara nashi kamfen ɗinsa. A garin Kimawa akwai wanda suka yi zaɓe wanda su suna gudanar sun yi kamfen ɗinsu ne bashin mutuncin abokin hamayya kasancewansu garin Kimawa suka sa a gabansu. Wasu kuma sun yi zaɓe su sun fita neman zaɓe ne ko a mutu ko a yare. A ciki akwai wanda su suna ɗaukan wato 'yan social media don su je su yi ɓatanci ma wasu. Wasu kuma su wannan ba su ɗauki wannan a matsayin wani abu ba sai suka ɗauke shi a matsayin abu ne ma wanda ya ƙara musu nasara. Kuma duk wanda kake hayaniya da shi ko kuma kake neman wani abu da shi kai ko a wajen misali ko a wajen budurwa idan kuna nema kana da kai da abokin da kuke takara to fa wani in ka ɗauki ɓatan wani shi ne abun da zai sa ta soka wata wannan ba shi ba ne a gabanta. To a garin Kimawa dai mai sauraro idan ka saurari wannan shirinmu na duniya ina zaki da mu wanda muka sanyo maka shi da misalin karfe tara to akan wannan ne maudu'in za mu tattaunawa shin wani shawari mai sauraro za ka shigo mu yi musharaka da kai wani shawari za ka bayar wa al'umma ko kuma wani gudunmawa kai za ka ba mu kasancewan a yi zaɓe babu hamayya babu gaba a cikinta. Za ka iya samu a kan lambar wayanmu kamar haka 0809-69-75-7-0 sai mun ci daga gare ka. To ga mai kira na farko. Assalamu alaikum. Da wa muke tare kaɗan ɗaga muryanka. To muryanka ya yi ƙasa Malam Ayuba. Muna tare? To wannan da fatan za ka sake shigowa. Assalamu alaikum. To na gajiya da wa muke tare? To wannan mari ya tafi ko ce ba ma jin sa gabaki ɗaya ma. To da fatan dai mai sauraro za ka iya shigowa ka sami akan lambar wayanmu 0809-69-75-7-0. To assalamu alaikum. To yau kamar dai da mu ce ko me ke faruwa ne
Assalamu alaikum.

0: kosai gwani sai so
1: wannan abin da za daga gidan gwani
2: to mana Abdul ka rage saudin akwati radio nka
1: a wani mun ba san rage
2: to muna jin ka
1: na jin sharadan da kosai na ke yaskiyan magana wani dole fito ai wannan abin ne ko sai an nuna musu waya fita ta kabun tufayi shi
2: to ai kuma baka ga cewa idan aka yi kaga wanda suka yi zabe suka fita suka nemi zabe wanda ma bai daga kai hayaniya ba wanda shi kuma ba damuwansa kana ji na yawa wanda shi damuwansa ba cin mutuncin mutane bane ba kuma ya dauki siyasan ko a mutu ko a yire ba kaga shi ya samu nasara ka san wani idan jami'an ku ba daya da shi ba to fa yana daukan ka kawai kaman abokin gaban sa ne
1: haka ne ga inda aka yi wanda wannan da gaskiya mun da zan da
2: shi ya shi to ai wannan lokacin ma daga ga wasu idan sun ci zaben bayan an yi zabe ya ga ko da an yi daga yana kiran wanda ya ci ya taya shi murna a zo a haɗu kuma ai gwamnati to da fatan muna godiya jama'a suna kan layi sosai yawa yawa to da fatan mai sauraro yana jin daɗin kasancewa tare da BRC 2 FM a kan mita 94.6 wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh da muke tare kuma daga ina yake kira
1: kana tare da wannan yabi Muhammad ni Adamu ya da kike ya wanda ni ne mai dan Allah
2: sallallahu alaihi wa sallam to daga wannan daga ina
1: to kan kallon hannun je
2: to injin da dake nan to ka ji maudu'in da muke tattaunawa kai ko ka saurari shirin mu na duniya to Allah sarki to za mu saki maimaita maudu'in da muke a kai to za mu maimaita in Allah amin summa amin to assalamu alaikum to wannan ya shigo ya fita assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
2: to da muke tare kuma daga ina ake kira
3: kuna magana Shaibu dan iya daga makera
2: mallam Shaibu dan iya daga makera ya mutanen makera
3: muke lafiya su kada wani
2: to ka da fatan ka ji maudu'in da muke tattaunawa akai
3: na ji maudu'in da kake tattaunawa ana magana a cikin gada gudanar da tafi lafiya akan wanda Allah ba su nasara wanda ba su samu nasara ba su ga wanda Allah ba su nasara baya ba
2: kwarai da gaske wannan sun gudanar da zabe ne na karamin hukumar na hukumar su na garin Cimmawa yawa to wasu sun dauki zaben da zafi wasu kuma ba su dauka da zafi ba dan idan ka saurara akwai wanda ma har suka ya ta daina kaman Ida Gambo akwai kawance da ta daina mata ma magana kasancewa jam'iyyar su ba daya bane
3: suka dauki siyasar da zafi da kuma abin da gaba
2: haka
3: ka samu akan zaba akan siyasa ka samu tunkuwar da uba ima ba su magana kuma an furta an samu matsala
2: haka
3: suna ce maka makoki da makoki to ina kira fata ihin kamu ba dan ga a ga mu dan ce maka magoya bayan jami'ar APM
2: ai ba wannan ba party bane a nan wannan na karamar hukumar Cimmawa ne wata karamar hukuma ne
3: abun
2: yawa
3: hukuma kallai
2: yawa
3: ina fatan al'umma da gurar don da zabe lafiya
2: yawa
3: ai zabe lafiya
2: yawa
3: kuma lafiya
2: yawa
3: kuma wanda Allah ya bashi nasara wanda Allah ya bashi nasara kuma da ba samu nasara ba shi ke tafiya aiki ai kuma rikomitan kuma wannan so in kira wanda ba samu nasara ba kan so sun fito zakun abun kuma wanda ya samu nasara
2: haka
3: ne kuma mutum bai samu nasara ba wanda ya samu nasara dai kokari ya nemi shi ya nemi haɗin kanta amma da ka samu wasu a gefen su suke an gaza wancan mira kama ta mira kai ji kama ta ispeci da majama ko wanda suke fara ki iyaka wanda basu gaza na zara ba mira kama ta lantun suke an karye da wannan amma kuma cewa wanda ke samu nasarar ba kai da ka samu nasarar ka samu haɗin kanta da iko Allah da ka samu goyon ba ko da ka samu wani activity din da cewa ma shi ma san bukatun wani abu ko ne din gidan su ko ne wani dosu ka gana ta ma da ta wajen.
2: Ai
3: gaskiya ana kiran ga al'umma cewa da a dauri a yi hakuri a dawo sun ce mu dauri shi da duka
2: Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
0: Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam. Da muke dare?
0: Kuna tare da Yakubu LK Dutsen Tsari.
2: To mallam Yakubu LK da fatan ga ka ji maudu'in da muke tattaunawa kai.
0: Eh na ji maudu'in da muke tattaunawa. Kuma maudu'i ne mai kyau.
2: Da fatan ka saurari shirinmu na duniya ina zaki da mu.
0: Na
2: ce da fatan ka saurari shirinmu na duniya ina zaki da mu amma idan ka ji muryu mu muje kai tsaye sabiya da
0: yawa yawa to abin da zan ce a nan shine wa dan uwana wanda za mu je mu kaga kula idan wannan lokaci
2: yayi baba zaben ana yi akan maganan abauci bane zabe ne aka yi a wani karamar hukuma wato mai suna garin Cimmawa suka gudanar da zaben kananun suka gudanar da zaben kananan hukumomi nasu. To wasu sun dauki zaben da zafi wasu kuma ba su dauke shi da zafi ba wasu sun ce su garin Cimmawan ne a ransu kowaye Allah ya bashi da su ci ba su dauka da su zauna su bata wannan a zauna a yi rubutu akan wannan a dauko wani abu daban a sa mu wannan to su wannan sun ce su ba shi bane a gaban su menene da su yi ma mutanen jahar su na Cimmawa wanda za su ciyar da garin Cimmawa gaba to akan maudu'in da muke tattaunawa kenan.
0: Oh, ato mun fahimci maudu'in ba dauka ana yi ne akan zaben mu da zai zo farkon wata na kananan
2: hukumomi. A'a ba akan sa bane.
0: Okay,
2: amin summa amin. To me wannan daga wannan ma da mu dauki kira guda daya da kuma wannan zamu kintse bakin shirin ma ga baki dayanta. Assalamu alaikum. To da wa muke tare daga ina kuma ke to barka maran da fatan ka ji yawa
0: to ni ina kira
2: wannan haka yake wannan haka yake wannan haka ne amma kuma akwai wani abun da mu ma talakawa ya kamata mu duba irin wannan idan ana zabe kasancewan kaga a wannan gari na karaman hukumar Cimmawa akwai mata wanda yace aje a bazu akwai wani wanda shi yana cikin wanda yan takara yace lalle aje ya tura ma Umar leader kudi akan ta je ta sayi taliya ta je ta raba ma mata to kuma ya dauki wani kudi ya ba ma wasu matasa don su je su yi shaye-shaye sabira da su ne za su je su ga musu wannan ya ba su kudi dan su je su yi wannan shashayen su zo suna bige-bige to wani lokacin ma zaka samu irin wayannan matasan ma bayi ma da katin zaben ma da jeje zabe shi a ranan zaben
4: kaga
2: na ji Malam Adamu ya riga ya tafi ko yace to assalamu alaikum
5: wa alaikum assalam
2: to da muke tare kuma daga ina ake kira
5: ana magana da Ayuba daga nan guru
2: to malam Ayuba ya mutanen guru
5: lafiya Allah
2: to da badan malam Ayuba ya ji tattauna wanda muke yi
5: da ake tafi
2: eh ka ji mu ruwa to ni gudumawa da ka ban mu
5: ana da ya kamata yin tiya kusan cewa munti daga Allah idan ku bi ya ni an baka zai baka idan ku kudi bi ya ni ba sai ba wanda yake so
2: wannan haka yake
5: to ya kamata ku sani komai daga Allah
2: ne to da
5: abin da sani mulkin nan Ubangiji Allah ne ya ba su
2: haka yake to da suka samu kuma
5: Ubangiji ya
2: tsare su to amin muna godiya malam Ayuba ga da mutanen guru Assalamu alaikum.
6: Wa alaikum salam.
2: To da muke tare barka da go
6: da
2: gina ji.
6: Kana da honorable Abdulrashid Fatu.
2: To honorable Abdulrashid Fatu.
6: Insha Allah.
2: Daga ina?
6: Yalla da dokos.
2: To malam Abdulrashid da fatan kaji mu ruwan da muke tattaunawa.

0: kanana hukumomi zuwa ga nan gaba gari. Kuma kamar da an kai ba jiya da kafa da mutane daban-daban. Kuma siyasa ne wanda yanzu ne ake kokarin fara tsara ta wannan za ka ga wannan za ka yi fara da su ne karshe ke zai ki ka mura.
1: Aga
0: amin
1: summa amin amin summa amin yawa to da fatan Mr. Rowan jin dadin kasancewa tare da BRC to FM akan mita 94.6 to Mr. Rowan wannan dai shine kira na karshe da zamu dauka. Assalamu alaikum.
2: Wa
1: alaikum
2: salam Muhammad
1: Adamu. Muhammad Adamu akwai muta jama'a akan layi idan ka samu ka shigo sai ka
2: saboda
1: haka haka ne to
2: ko yayi ne ba ku da nuna
1: haka haka ne to da fatan kuma amin summa amin to mi sauraro da fatan za a yi mana afwa lokacin da aka riga da aka deba mu wannan shiri ya kawo jiki alatila za mu yi ban kwana dan yanzu agogon muke cewa karfe 12 saura mintuna 10:16 yadda kuma da misalin karfe 12 saura kwata misalin za mu kawo maka karatun alkur'ani mai girma ne amma da fatan mai sauraro kuma ya ji dadin maudu'in da muka tattauna kai tsaye sai kuma a tare mu idan Allah bai kowa mai komai ya kai mu gobe za a ji mu dauke da wasu wani maudu'in kuma da fatan ana jin dadin ka an ji dadin kasancewa tare da BRC 2 FM akan mita 94.6 yanzu kan agogon mu ya cewa karfe 12 saura kwata kuma lokaci ne za mu je ga mu saurari karatun alkur'ani mai girma.